for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Malinaw na sinasabi dito, no? Ang nagsasalita dito ay ating Panginoon. Dahil ang sabi niya, for I am your God. Sabi dito, fear not. Huwag daw tayong matakot. Dahil siya ay nasa atin. For I am with you. Kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi dito, dahil ako ang iyong Diyos, aking palalakasin ka. Ang ganda ng mga pangako, mga kapatid. No? Fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil ako ang iyong Diyos, papalakasin kita. I will strengthen you. Tutulungan kita. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hahawakan tayo ng ating Panginoon ng kanyang mapagpalang kamay. No? Ito ay isang pangako na hindi ito mapapako, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon, nang siyang nagsabi, hindi po siya nagsisinungaling. Ito ay gagawin ng ating Panginoon. Tayo ay binibigyang pag-asa ng ating Panginoon ng kanyang presence. Pinapalakas tayo sa lahat ng mga situations. No? Tayo ay binibigyan ng ating Panginoon ng kalakasan. Kaya ito ay panghawakan natin. Yung sinasabi dito sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. O, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon na nakalagay po dito. Now, si Charles Spurgeon, isa sa mga speaker at writer, sabi dito, mga kapatid, no, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Si Charles Spurgeon, no, isa sa mga speaker at writer, no, ang sabi niya dito, anxiety does not empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strength. No? Oh, sabi dito yung anxiety daw. Kapag tayo ay nawawalan na pag-asa, nababalisa, no? Hindi daw nawawala ang mga pag-agam-agam natin para sa kinabukasan. Ang nangyayari lang ay nauubos ang ating kalakasan kapag tayo ay nagkakaroon ng anxiety, no? Kapag tayo ay nagkakaroon ng agam-agam sa ating pong buhay. Kaya napaka-importante, no? Napakaganda ng sinabi ni Charles Spurgeon dito na huwag nating pagtuunan ng pansin ang fear sa ating pong buhay. Ang sabi rin ni Corrie ten Boom, no? Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. No? Ganun din, almost the same yung sinabi nila, no? Hindi nawawala ang paghihirap, no? Yung paghihirap natin o yung takot natin kung tayo ay mag-aalala. Ang nangyayari, nawawala yung ating kalakasan kapag tayo ay nag-aalala. So napaka-importante, i-memorize natin yung mga verses na ito, no? I-recite natin ito kapag tayo ay nalulungkot o tayo ay natatakot, at lagi natin i-practice, no? No? Yung pag-focus natin sa ating Panginoon, yung sa pananalangin, dahil ang ating Panginoon ay nandyan, no? Kaya nga napaka-importante, no, yung binabanggit natin dito, trust in God's presence, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Yung pangalawa, sabi dito, rely on God's protection. No? O, magtiwala daw tayo sa proteksyon ng ating Panginoon. Sa Psalm 91:4, ito yung sinasabi, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampant. Oh, talaga, tayo ay tatakloban ng ating Panginoon ng kanyang feathers, no? Ng kanyang pakpak,

ilalagay tayo ng ating Panginoon sa kanyang pakpak, no? Magkakaroon tayo ng refuge sa ating Panginoon. Pag nagtiwala tayo sa ating Panginoon, yung kanyang sanggalang ay nasa paligid natin. Kaya napaka-importante. Huwag nating ilagay yung sarili natin na hindi tayo magtitiwala, kundi tayo ay magtiwala sa ating Panginoon dahil nasa Kanya. No? We can have refuge sa ating Panginoon. Napaganda sinabi dito sa Psalm 91:4, no? He will cover you with His feathers and under His wings you will find refuge. Para lang yan, no? Mga sisiu, di ba? Kapag yung nanay ay nakita niya na merong danger sa paligid, anong ginagawa niya? Tinatago niya yung kanyang mga sisiu sa kanyang mga pakpak. Ganun din ang nangyayari sa atin. Kaya napaka-importante, tayo ay magtiwala sa proteksyon ng ating Panginoon. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Minsan ang nangyayari, gumagawa tayo ng paraan para tayo ay patuloy na magtiwala, at iniisip natin na magkakaroon tayo ng masagana at saka payapang buhay, no? O pag tayo ay umaharap sa takot, ang pinakamagandang gawin ay magtiwala tayo sa proteksyon ng ating Panginoon. Sa Kanya lamang, no, magkakaroon tayo ng proteksyon. Binabanggit dito yung proteksyon, ito yung refuge, no, ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng seguridad, no, ng ating Panginoon. We are comforted kapag tayo ay humaharap sa mga takot sa ating pong buhay. Now, si John Wesley, isa rin siyang manunulat, no, ang sabi niya, best of all, God is with us. No, ang pinakamaganda po dito, mga kapatid, ang ating Panginoon ay kasama natin. Si Max Lucado, alos ganun din yung sinabi niya, the presence of fear does not mean you have no faith. Fear visits everyone, but make your fear a visitor, not a resident. Yan nga. Napaganda yung sinabi dito ni Max Lucado. Sabi niya, the presence of fear does not mean you have no faith. Fear visit everyone. No, yung takot, dumadating sa buhay natin yon. Pero ang sabi dito, yung takot daw, wag nating gawin lang natin na visitor lang. Ano ba ang visitor? Ang visitor ay dumadating, tapos umaalis. No? Dumadating, umaalis. Wag daw nating patirahin, no, yung takot sa buhay natin. Dahil kapag binigay natin ng lugar, no, hindi na yan naalis, lagi na lang nandyan. Tapos tayo lang, takot lang tayo ng takot. Pero ang sabi nga tayo, tayo ay nasa proteksyon ng ating Panginoon. No? Huwag tayong matakot sapagkat ang ating Panginoon ay kasama natin. Ating pagtuunan lagi ng pansin doon sa yung proteksyon ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nandyan sa bisig ng ating Panginoon, no, hindi tayo matatakot. Now, isa rin sa maganda pwede natin gawin, mga kaibigan, ay magsulat tayo ng journal, no? Ilagay natin sa isang notebook natin, no? Kung saan ilalagay natin dyan kung yung mga instances, no, yung mga pagkakataon na binigyan tayo ng proteksyon ng ating Panginoon. At marami yan. Minsan, kinakalimutan kasi natin minsan, no, hindi natin inaalala ng ating Panginoon ay kasama pala natin. Kaya napaka-importante, no, tayo ay magsulat, no? Huwag nating hayaan na makalimutan natin. At lagi nating pagtuunan ng pansin, mga kapatid, na yung fear, ito ay dumadaan. No? Dito, ito ay visitor lang. Ito ay mga nangyayari lang sa buhay natin. Huwag nating patirahin, huwag nating bigyan ng upuan. No? Huwag nating patulugin. Minsan pinapatulog natin, no, fear, hanggang gabi, hindi na tayo makatulog, wag. No? Ilagay natin, ilagak natin sa Panginoon, no, yung ating yung ating fear o yung ating takot, dahil ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Okay? So, yung pangatlo,
No? Una, ano yung pangalawa? Mga pangalawa, rely on God's protection. No? Tingnan natin. Ang una, I trust in God's presence. No? Magtiwala tayo na ang ating Panginoon ay nandyan. Pangalawa, rely on God's protection. No? Nandyan ang ating Panginoon, nagpro-protekta sa bawat isa sa atin. At ang pangatlo, embrace God's peace. Oh, ating yakapin, no, ang kapayapaan ng ating Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Embrace. Pag sinabing embrace, hindi natin papakwalan, no? Talagang i-embrace natin 'yan. Yung fear, dumadating lang 'yan at ito ay hayaan nating umalis. Pero ang ating Panginoon, yung kapayapaan ng ating Panginoon, yakapin natin ito, huwag nating paalisin. Dahil ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Ang problema kasi, no, minsan pinapakawalan din natin ang ating Panginoon. Ang hinahayaan natin yung manatili yung takot. Pero ang ating Panginoon ay hinahayaan natin makaalis, no, or hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon. Now, sa Philippians 4:6-7, ang sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Oh, napakaganda ng sinabi dito, mga kapatid. No? Huwag daw po tayong mag-alala sa mga bagay-bagay, kundi sa lahat daw po ng mga sitwasyon. Sa lahat ng sitwasyon, mga kapatid, hindi natin pipiliin yung mga sitwasyon lamang. No? Sa lahat ng sitwasyon, tayo ay manalangin. At ibigay natin ang ating hinaing sa ating Panginoon na meron ding pagpapasalamat. But in every situation, sabi dito, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. O kapag ikaw ay natatakot, no, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Sabi doon, don't be anxious. No? Huwag daw po tayong matakot, mag-alala sa mga bagay-bagay, kundi tayo, sa lahat na magpagkakataon, tayo daw po ay manalangin at magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon, at tayo ay ilagak natin yung mga request natin sa ating Panginoon. No? At kapag ginawa po natin yan, ang sabi dito sa Philippians, no, 4:6-7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. At ang kapayapaan ng ating Panginoon. No? Kaya kung ikaw ay nagkakaroon ng agam-agam, ikaw ay natatakot, oh, huwag kang matakot. Dahil ang ating Panginoon ay kasama mo, no? Hindi siya umaalis sa iyo. Iyon lamang ikaw ay humiling lamang na samahan ka ng ating Panginoon, no? Tayo ay babantayan ng ating Panginoon. Yung ating mga puso ay iingatan ng ating Panginoon sa magitan ng ating pagtuon ng ating isipan sa ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya huwag kayong mag-alala sapagkat ang ating Panginoon ay kasama natin sa ating pong buhay. No? At binabanggit pa dito sa ating pong text, and the peace of God. No? May peace ba dito sa mundo? Ang binabanggit po dito, mga kapatid, ay peace of God. No? Which transcends all understanding, ang kapayapaan ng ating Panginoon, no, na ito ay pumapasok sa lahat ng ating pong pag-intindi, no, yung ating understanding, talagang ito ay pumupunta at lumalapit sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ito ay
makukuha po natin sa umagitan ng ating pagtuon ng ating isipan sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Lumalampas pa ito minsan, hindi lang basta na naniniwala, na naintindihan natin, kundi ito pa ay mas humihigit pa doon sa ating pong understanding, no? Pag-unawa, mas higit pa. Minsan, ang kapayapaan ng ating Panginoon, hindi natin maintindihan. No? Ito na lang ay dumadating kapag ating itinalagay yung sarili natin sa ating Panginoon. Ito lang ay dumadating, hindi natin ma-explain. No? Napakaganda, napakaganda na kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, ang kapayapaan ay dumadating. Yung worries po natin ay nawawala. At tayo ay lalong napapalapit sa ating Panginoon. Sabi ni Billy Graham, ay po dito, anxiety is the natural result when our hopes are centered in anything short of God and His will for us. Oh, dumadating daw po mga kapatid yung mga agam-agam sa ating pong buhay, yung mga takot sa ating pong buhay kung hindi nakasentro, no, ang ating isipan sa ating Panginoon. Kung yung ating pong pagtitiwala ay wala sa ating Panginoon, kung ang ating pag-asa ay hindi nakasentro sa ating Panginoon. No? Kaya nga, nakakaranas ba kayo ng takot sa inyong buhay? Baka naman ay nakasentro ang inyong isipan sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Isentro po natin ang ating isipan sa ating Panginoon. Meron kayong takot, ilagak natin sa ating Panginoon. Meron kayong agam-agam sa buhay ninyo, ibigay ninyo ito sa ating Panginoon. Meron kayong mga request sa ating Panginoon. Oh, ang ating Panginoon ay nakikinig sa ating mga panalangin. Kaya napaka-importante na tayo ay lumapit sa Kanya. Alisin po natin ang takot, kundi tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Si A.W. Tozer, no, sabi po dito, a scared world needs a fearless church. No? Kapag tayo daw po ay natatakot, mga kapatid, minsan ang iglesia po natin, yung church na ating kinakaaniban, ay isa sa mga paraan na magtutulong sa atin din naman para tayo ay mawala yung takot. Kapag ang iglesia po natin na kinakaaniban ay nagtitiwala sa ating Panginoon, kapag nananalangin at nagbabasa ng banal na kasulatan, ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa, sa bawat miyembro. No? Kaya kung kayo ay naghahanap ng church, no? Hanapin nyo ang church na nagtitiwala sa ating Panginoon. No? At kayo ay makakahanap ng kapayapaan na kasama yung mga members dyan. I-develop natin, no, yung daily habit ng prayer. At syempre yung journaling. No? Nabanggit natin yung journaling kanina. Ano yung gagawin natin kapag meron kayong natutunan na lesson sa banal na kasulatan? Isulat natin yan. At ito lagi nating i-review. Dahil ang salita ng ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ang salita ng ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Napaka-importante, no, na tayo ay laging tumawag sa ating Panginoon. At siya ang magbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Hindi tayo magkakaroon ng takot sa ating pong buhay. So, ano yung tatlo? No, kanina binanggit natin yung tatlo. No? Una, yung trust in God's presence. Lagi tayong magtiwala ng ating Panginoon ay laging nandyan. Pangalawa, rely on God's protection. No? Magtiwala tayo sa ating Panginoon, sa kanyang proteksyon na binibigay sa bawat isa. At ang pangatlo, embrace God's peace. No? Ating yakapin, no, ang kapayapaan ng ating Panginoon. At pang-apat, yung panghuli, ay depend on God's power and love. No, tayo magtiwala sa pangyarihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Now, binabanggit dito sa 2 Timothy 1:7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love.
and love and self-control. Okay? Oh, ano daw ang sabi dito? For God gave us a spirit not of fear. No? Hindi daw takot ang binigay sa atin na spirito ng ating Panginoon, kundi kapangyarihan, pag-ibig, no? Yan ang binigay sa atin ng ating Panginoon, yung kanyang galing sa kanya yung kapangyarihan. Galing rin naman sa kanya ang love. Galing rin sa kanya yung self-control, yung pagpipigil, no? Kaya napaka-importante. Oo, pigilan natin yung sarili natin kung tayo ay natatakot. Huwag tayong matakot, kundi palitan natin ito ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Minsan, iniisip natin, no, kapag tayo ay nagkakaroon ng takot sa ating pong buhay, no, na iniisip natin, wala nang kapangyarihan. No? Iniisip natin, wala nang pag-ibig. Pag natatakot tayo, minsan nagkakaroon tayo ng eating habit na wala nang control. No? Sa halip na magkaroon tayo ng self-control, tayo ay natatakot. Kumakain, yun yung tinatawag natin na stress eating. Kapag natatakot, nag-stress eating, wag daw po mga kapatid. Dahil hindi tayo binigyan ng ating Panginoon ng spirito ng takot, kundi binigyan tayo ng ating Panginoon ng kapangyarihan. Wag nating hayaan, no, nawawala ang kapangyarihan na ito, kundi tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Si C.S. Lewis, siya po ay isa sa mga writers din, mga kapatid, no? Ang sabi niya dito ay, courage is not simply one of the virtues, but the form of every virtue at the testing point. No? Oh, ang sabi daw po dito, magkaroon tayo ng tapang. No? Maging matapang daw po tayo. Hindi lang daw po yun ay isang virtue. No? Kundi, ito yung ay nagiging testing point sa atin. Yung virtue ng courage ay testing point kung kanino tayo nagtitiwala, kung kanino tayo lumalapit, kung kanino tayo ay humahawak. Kaya nga napaka-importante, no, magkaroon tayo ng tapang. Hindi naman yung tapang na parang reckless na tapang. Basta na lang, sige, bahala na sa buhay, basta ako makikipaglaban. Hindi po yung ganun. No? Ang binabanggit po dito ay merong dahilan kung bakit tayo matapang. Matapang tayo dahil nagtitiwala tayo sa pangako ng ating Panginoon. Pangako na binigay sa atin ng ating Panginoon, na minamahal tayo ng ating Panginoon at binibigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano pa yung binanggit dito? Si Oswald Chambers, nagsalita rin po siya. Sabi niya, the remarkable thing about fearing God is that when you fear God, you fear nothing else. Oh, napakaganda. Kanino daw po dapat tayo matakot? Matakot daw po tayo sa Panginoon. Now, hindi naman po ito ibig sabihin na parang natakot ka sa multo or something, no? Yung fear na binabanggit po dito ay ibig sabihin magkaroon ng respeto sa ating Panginoon. Kapag tayo daw po ay merong respeto sa ating Panginoon, kapag tayo ay natatakot sa ating Panginoon, kapag ikaw kasi natatakot, nagiging masunurin ka. Kapag tayo ay nagiging masunurin sa ating Panginoon, ang Panginoon lang sinusunod natin. Hindi na tayo natatakot sa iba, kundi ang ating Panginoon, ang siyang patuloy nating itinataas at sa Kanya tayo nagtitiwala. Kaya nga, paalala natin sa ating mga sarili, no? Na sa araw-araw binibigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapag kayo ay may mga kaibigan, i-surround nyo yung sarili ninyo, no? Palibutan nyo yung sarili ninyo ng mga tao na silang may pananampalataya din sa ating Panginoon. Upang sila rin naman ay magkakapagbigay sa atin ng pag-asa, sapagkat sila rin naman ay nagtitiwala sa ating Panginoon. No? Kaya nga, napaka-importante. Kapag ikaw ay natatakot, ano yung gagawin mo? Una, trust in God's presence. Pangalawa, rely on God's protection. Pangatlo, embrace God's peace. And pang-apat, depend on God's power and love. Alam nyo, yung fear,
Ito part ng buhay natin. Pero ang ating Panginoon nagbigay sa atin ng presence niya. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan. At binigyan tayo, binibigyan ng kapangyarihan upang tayo ay managumpay doon sa mga pagsubok, na managumpay doon sa mga takot. Oh, tayo ay mabuhay na may tapang. Nagtitiwala sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa mga promises niya sa banal na kasulatan. Kung meron kayong pagkakataon na isulat ang mga text na binanggit natin, ay ito ay ilagay natin sa ating notebook, no? At ating i-review palagi ang salita ng ating Panginoon. Ito si Kuya Bong, at nawa ay natuto tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.

I want to divert your attention to Psalms 92. Alam niyo po, dito po sa talatang ito, sa chapter na ito, mga kaibigan, ano, we are reminded by God tungkol po sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pusong marunong magpasalamat. Minsan kasi, mga kaibigan, sa sobrang dami po nating iniisip at pinagdaraanan, mas napapansin po natin ang mga problema kaysa po sa mga biyayang ating nararanasan araw-araw. Sabi po sa Psalms 92:1-2, mabuting magpasalamat sa Panginoon at umawit ng papuri sa iyong pangalan. Ipahayag ang iyong pag-ibig tuwing umaga at ang iyong katapatan tuwing gabi. Napakagandang paalala, mga kaibigan. Bawat umaga po ay isang pagkakataon upang magbigay papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya mula po sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman po ibig sabihin na wala na po tayong problemang pagdaraanan. It means, mga kaibigan, na kahit meron po mga pagsubok na ating pong tatahakin sa buhay, mas malaki pa rin po ang kabutihan at grasya ng ating Panginoong Diyos. Kapag natuto po tayong magpasalamat, mas lalo po nating nakikita kung paano siya kumikilos sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, let us try, ano? At least mga tatlong bagay kada umaga, ano bang pinapasalamat mo sa Panginoon? Ano, when we have that attitude of gratitude, mag-iiba po talaga ang ating mindset sa mundong ito. And this morning, sama-sama po tayong makinig ng mga awit ng papuri na magpapaalala po sa atin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay may mga song request, maaari po kayong mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang, pakinggan po natin ang awiting God Exalted Him.

Ating pong napakinggan ang awiting, God Exalted Him. At ito po ay inawit nila Sister Diane and Dorina May Ferry. Bago po tayo magpatuloy sa unang song request sa umagang ito, I wanna take this time to greet our live viewers. Kasama po natin ngayong umaga si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Lucy Quiabang na nakasubaybay from Baysa SDA Church. Andito rin si Jean B. Juanites at si Maria Rochelle and Jean Onse. Kasama rin natin magbigay papuri sa Panginoon si Sister Beth Dikdikan at si Brother Denden Natividad. Siya naman ay nakasubaybay from the 5th Infantry Division Camp Upigamu Isabela. Ayan, at pinapabati niya ang kanyang minamahal na asawa na si Sister Ronaline Natividad. Ayan, binabati ko rin po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito. Isang mapagpalang araw at umaga po sa inyong lahat. If you have any song request, mga kaibigan, feel free to text it to us at 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and follow, ano? Our first song request ay song request ni Sister Lucy Quiabang. She requested the song entitled Go Light Your World. Alam niyo po, sa mundong punong-puno ng kadiliman at pangamba at panghihina ng loob, mga kaibigan, we are called by God na maging ilaw ng pag-asa para po sa mga taong nakapaligid sa atin. Minsan, isang mabuting balita, isang panalangin, o simpleng kabutihan ang ginagamit po ng ating Panginoon upang maipadama ang kanyang pag-ibig. Sabi nga sa Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Narito po ang awiting, Go Light Your World.

ating pong napakinggan ang napakagandang awiting Go Light Your World. At ito po ay inawit ni Sister Cyros Sabro. So that song is a very good reminder for all of us mga kaibigan na ang liwanag na tinanggap po natin mula sa ating Panginoong Jesus ay hindi po natin yan dapat itago. Habang nagpapatuloy po tayo sa ating paglalakbay dito po sa mundong ito, nawa ay maging ilaw po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Our next song naman is entitled All Along. Ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Sabi nga po, sa Deuteronomy 31 verse 8, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Siya'y sa iyo, hindi kanya iiwan o pababayaan. Narito po ang awiting All Along.

ating pong narinig ang awiting All Along. At ito po'y inawit ni Brother Shine Lagrada. Alam niyo po, kahit hindi po talaga natin laging nakikita kung paano kumikilos ang ating Panginoong Diyos, siya po ay tapat na gumagabay sa atin all along. Our next song naman is entitled May Nagmamahal Sa'yo. Ito po ay song request ni Sister Jean B. Juanitas. Happy, happy Thursday, Sister Jean B. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon po talaga na we feel na wala talagang makaintindi sa atin, di po ba? O walang nakakaalala sa atin. We remember people, but people, they don't even remember us, ano? Pero may isang katotohanang hindi po kailanman nagbabago. May Diyos po na lubos na nagmamahal sa akin at sa iyo. Ang kanya pong pag-ibig ay hindi po nakabatay sa ating nagawa, kundi sa kanyang likas na pagmamahal. Sabi nga sa Jeremiah 31:3, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Narito po ang awiting May Nagmamahal Sa'yo.

That's the song May Nagmamahal Sa'yo. At ito po ay inawit ni Sister Janice Patillas. Our next song naman ay song request ni Lieutenant Colonel Denden Natividad. He requested the song entitled Sa Isang Sandali. Alam niyo, habang abala po tayo sa mga gawain at responsibilidad sa buhay, mga kaibigan, we are reminded na may isang dakilang araw na ating pong iniintay. Yan po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang araw na magbabago po ang lahat sa isang iglap. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trompeta, ang mga patay ay bubuhaying muli. Narito po ang sa isang sandali.

That's the song Sa Isang Sandali. At ito po'y inawit ni Sister Kimberly Alcaraz. Bago po natin marinig ang sunod na song request, I wanna take this time to greet Kin Jamil Diskaya. Sila daw po ay nakasubaybay all the way from Pamas, Palawan. Ayan, happy, happy Thursday po sa inyong lahat. At pinapabati po niya ang ating mga kapatid na nagtatrabaho po sa construction doon. Sila Kuya Roderick, si Kuya Cabs, Kuya Rick, Kuya Nonoy, Kuya Elmer, at Kuya Mi. Sila daw ay nakasubaybay habang nagtatrabaho. Ayan, we praise the Lord na kayo po ay nakasubaybay sa Advent This World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay patuloy kayong palakasin ng ating Panginoong Diyos. Ano, thank you so much for your service. Our next song naman, mga kaibigan, is entitled How Beautiful. Ito po ay isang napakagandang awit na magpapaalala sa atin, ano, na kahit magkakaiba po tayo ng kwento sa buhay, magkakaiba po tayo ng edad, magkakaiba tayo ng upbringing, ng pinanggalingan, pinag-iisa po tayo ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang pamilya. Sa kanya pong iglesia, mga kaibigan, ano, natututo tayong magmahal, maglingkod, at magpalakas sa pananampalataya. Sabi nga sa 1 Corinthians 12:27, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Narito po ang awiting How Beautiful.

That's the song How Beautiful, at ito po ay inawit ni Sister Angela Baidid. Our next song is entitled Jesus Can Do It All For Me. Alam niyo mga kaibigan, sabi po sa Philippians 4:13, this is a very popular verse for a reason. Sabi dito, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Alam niyo, ang ating pag-asa ay nasa Panginoon lamang mga kaibigan. So let us be reminded by this song, Jesus Can Do It All For Me.

ating pong napakinggan ng awiting Jesus Can Do It All For Me. Alam nyo, that song, mga kaibigan, it reminds us na walang problemang napakalaki para po kay Jesus at walang pusong napakalayo na hindi po niya kayang abutin. So let us keep our faith burning, mga kaibigan, because Jesus can do it all for us. Our next song naman is entitled Do They See Jesus In Me? Sabi nga sa Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting Do They See Jesus In Me?

That's the song, Do They See Jesus in Me? At ito po ay inawit ni Sister Michelle Agbu. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. For our last song, makarinig po tayo ng awiting pinamagatang I Got Jesus. Sabi nga sa Philippians 3:8, itinuturing kong walang halaga ang lahat kung ihahambing sa higit na dakilang pagpapalang makilala si Kristo na aking Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Happy, happy Thursday mga kaibigan, and I pray that you will be blessed by the song I Got Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Kung iniisip natin na ang tunay na pagkakaroon ng matatag at matibay na kinabukasan ay makukuha natin sa tulong ng ating mga anak o ng ating mga mahal sa buhay o ng ating kamag-anak, diyan po tayo nagkakamali. Sapagkat ang totoo po, lahat tayo ay may kanya-kanyang struggle o pagpupunyagi laban sa hamon ng buhay. Kaya gaano man nila tayo kamahal, hindi po yan garantiya na naririyan sila sa lahat ng panahon, lahat ng oras upang tayo'y isalba o tulungan. Wala po tayong dapat asahan kundi ang ating sarili sa tulong ng ating Panginoon. Ngunit paano ba tayo magkakaroon ng matibay at matatag na kinabukasan para sa ating pagtanda? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Old Age.

Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? At muli, nais ko kayong i-welcome sa ating program simula Usapang Old Age na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po inyong kaibigang senior sa inyong papawid, Doc Rome Barrios. At nais ko kayong i-welcome isa-isa at nais namin banggitin at pasalamatan ang patuloy ninyong pag-suporta, panalangin, at of course, sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating program. Nice kong batiin si Crescentia Ordonez Pascua. Kamusta po kayo? Welcome po sa program, Helen Aguilar. Gayun din kay Ayin Asek, kay Gracia Deyi, kay Erlinda Basilisco, Mary Grace Acosta Olpindo. Welcome po. At gayun din kay Ging Gloria Martiliano. Kamusta po kayo? Welcome po sa program, Lucy Kiabang. Maraming pong salamat sa mga mensahe at magagandang komento sa ating programa. Nakakataba po ng puso at marami pong salamat sa inyong patuloy na mga suhestyon sa ating programa. At gayon din, nice ko i-welcome si Luz Pusing. Welcome po.

Bato. Welcome po sa program. At gayon din si Rebecca Ebora, Leti Sampang, at ang ating kaibigan na si Maria Purisima Remolar Retuerma. Oh, salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa program. Nadalangin po namin na ang inyong mabilis na pagpagaling no, sa ating Panginoon. At nais kong batiin, of course, ang ating mga kaibigang senior dito sa Philippine International Church of SDA sa campus po na Adventist University of the Philippines. At sana po ay patuloy kayong masigla, malusog, no? At higit sa lahat, patuloy na umaawit. At good luck po sa inyong choir. Sasabahan ko kayo sa next concert ninyo. At ang atin din pong supporter na Morning Views SDA Church, no? Dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite. Maraming salamat po sa inyong prayers at higit sa lahat sa mga suporta at pampalakas ng aming kalooban upang patuloy kaming makapaglingkod sa ating Panginoon. Thank you very much and welcome once again. At nice kong batiin din ang ating kaibigang si Ma'am Beth Castle and the husband Sam Castle. Thank you po at maraming salamat po sa inyong mga mensahe sa amin. At of course, hindi natin kalilimutan ang ating mga kaibigan, yung mga best friends natin dito sa Puting Kahoy Senior Citizens Association sa Silang Cavite, ang ating mga purok leader si Liling Lumagda, Absti, Ma'am Absti, at ganyan din si Inday Onyate. Kumusta po? Remy Bayan, si Ma'am Eve Alcoriza, Lai Lasso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Abenosa, Feli De Leon, at of course, hindi ko na may isa-isa yung lahat ng ating mga ka-senior dito sa Puting Kahoy, Barangay Puting Kahoy, Silang Cavite. At thank you rin po sa lahat ng inyong mga magagandang mga text messages sa amin. At of course, nice kong batiin ang ating, of course, ang ating mga suki from the International Church of SDA, Evanston, Illinois, USA. Kumusta po? And shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And then, of course, ang Naperville Remnant Film Church, Chicago, Illinois, USA. Kumusta po kayo ngayon dyan? Kaya saan man kayo, anong oras man dyan po sa inyo, welcome po tayo sa program. At shout out din kay Patrick Gonzalez and family. Okay, welcome. At sana po ay magaling na kayo. And then, of course, we have our friends. Hindi natin malilimutan. Mula sa, okay, sila yung mga senior citizens ng Barangay Inarawan, okay, Antipolo City. Kasama dyan ang ating kaibigan si Ma'am Corazon Hernan from Kabading SDA Church. And shout out also again to your Barangay Captain Rick Bautista. Hi sir, kumusta? Salamat po sa inyong suporta at inyong magandang pamumuno dyan sa Antipolo City, Barangay Inarawan. Welcome po sa program. At ating kaibigan din na sina Norman and Leia Licong from Los Baños, Laguna. Kumusta po inyong mga kids, no? Yung mga boys, si Lael at Liav. Welcome po sa program natin na simula, usapang old age. Kaya hindi naman po talaga pang old age yan, pero hinahanda na natin na bawat sa atin, kung hindi ka man old, senior ngayon, makinig ka lang sapagkat napakahalaga itong ating pag-uusapan dahil habang maaga, no, habang pumaaga ay dapat pinaghahandaan natin yan, natututo na tayo bago po para hindi maging huli. Ayan, salamat po sa inyong pagsubaybay at ano man po ang inyong ginagawa, kung kayo nasa tahanan, okay, tuloy lang po ang inyong mga gawain. At kung kayo nasa gawain, tuloy lang po. Dahil maganda pong kasama ang ating programa. At gayon din ang ating mga kaibigan sa lansangan, okay? Of course, kung

0: Mag-ingat po tayo at sa pagmamaneho at lagi lang po namin pinaalala, no, na ang programang ito ay pinaalalahan tayo kung gaano ka-importante ang buhay, ang ating kalusugan, ang ating kaisipan, no, ang ating at higit sa lahat yung ating kaluluwa, 'di ba? Dapat mapayapa, kalmado tayo, okay? So, ang ating pag-uusapan ngayon, parang ano to, parang karugtong ng ating huling episode ng How to Grow Old Gracefully. Paano ba tayo mabuhay o tumatanda ng maganda pa rin o maganda, maaliwalas, kaaya-aya, at saka meaningful ang buhay. Yan po, mahaganda yung kapakipakinabang pa rin tayo. Kaya bagamat tayo ay nagkakaedad na, nakikita pa rin ang kabutihan sa ating puso at higit sa lahat, ang kagandahan, no, ng buhay, no, na hindi tayo nagiging hindi lang tayo nagiging sasabihin nila ay ano, ay wala nang magagawa. Tayo pong lahat, habang po tayo nabubuhay, may pag-asa at pwede po natin enjoyin ang buhay na patuloy na binibigay sa atin ating Panginoong lumalang sa atin. So, ang ating pong topic ngayon, yung paghahanda natin, no, na paano tayo magkakaroon ng matatag na kinabukasan. Alam nyo, marami ako kasing kaibigan na talagang parang nilaan na nila yung buhay nila, maghihintay na lang sila hanggang sila ay matapos sa sandibutan. Hindi po ganoon. Dapat po, habang po tayo nabubuhay, patatagin po natin ang ating sarili para po tayo maging matibay pag dumating po yung mga kailangan, mga pagkakataon na tayo ay kailangang magpakatatag. Ayun po. Kaya, ayan po yung tinatawag na resiliency sa Ingles. Resiliency. Ang ibig po sabihin na resiliency ay yung matatag, matibay, yung mga kahit na tayo ay nabanat na o ibig sabihin eh, maraming tayong pinagdaanan, nababalik pa rin natin, no, sa mabuting kalagayan ng ating buhay. Ibig sabihin, flexible tayo, open pa tayo, flexible. At ang lahat po ng ating mga nag-experience, ayan po yung ating, ano, ayan po yung ating mga naging qualification para tayo ay maging mabuti at masayang nilalang, no, bagamat tayo ay nagkakaedad na. Kaya pag-usapan po natin, napaganda po ito, para ito po ay para sa lahat. Pwede niyo i-share. Kaya huwag po ninyong kalimutan na to follow us also in our Facebook and YouTube channel. Just search Simula Usapang Senior ni Doc Rome, and then nandiyan na po lahat ng mga pati mga past episodes. Napakaganda pong balik-balik ako. May nakalimutan kayo o nakaligtaan, pwede po ninyong balikan. At ayan po ay dedicated po sa ating lahat. Okay? So ngayon po ay ang mahalaga, okay, mag-hydrate na tayo, uminom tayo ng tubig. At magiging maganda ang ating blood circulation ng ating katawan. At dyan lang po kayo. Magbabalik po agad ang Simula Usapang Old Age.
1: All things new. Hope starts here.

0: Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior o Usapang Old Age dito lamang sa AWR 89.1 FM at matutunghayan nyo tuwing araw ng Webes at Linggo 10 to 11 AM. Tandaan po ninyo yan. Ako po ang inyong kaibigan, si Doc Rome Barrios. At ngayon po ay pag-usapan natin yung ating resiliency o pagiging matibay at matatag para po sa ating kinabukasan o sa ating hinaharap. Kasi kung naisip nyo, sino kaya ang tutulong sa akin at magsasalba sa akin pagka ako ay mahina na, huwag po ninyong isipin muna yon. Pero maganda rin, paghandaan, no? Pero ibig nating sabihin, habang po kayo kaya po natin, gumawa po tayo ng kaya na magagawa natin para mapanatili natin yung ating katatagan pag dumating po yung mga bagay, panahon na hihina na tayo at nangangailangan tayo ng tulong. Kasi uunahin nating tulungan ang ating sarili bago po yung mga tao tutulong sa atin. Bago po tayo tulungan natin mga kamag-anak, di po ba? Nauna mahal natin sa buhay. Sapagkat kapag tayo po yung matatag, no, alam po ninyo, magiging ano rin po sila, matatag, masaya din po sila. Kumbaga sa ano, niregaluhan din natin sila na hindi sila gaanong mag-aalala sa atin dahil nakikita nila na kaya pa natin at ibig sabihin malakas sa ating kalooban para sila rin ay nagkakaroon din ng ano, ng pag-asa pag nakikita tayong masaya at matatag at higit sa lahat malakas, no, ang ating ibig sabihin malakas ang ating pananalig sa Diyos. Ayan po, regalo rin po natin niya sa ating mga mahal sa buhay para hindi sila lagi nag-aalala sa atin. Pero ang sinasabi natin ngayon ay dapat priority natin na tulungan natin ating sarili. Wala tayo ibang aasahan muna. At saka alam po ba ninyo, kahit na mahal tayo natin mga mahal sa buhay, katulad nga aking sinabi kanina sa opening, minsan hindi sila available dahil meron din po silang sariling problema o sariling struggle. Kaya napakahalaga po yung kalakasan natin na nanggagaling sa atin. Nariyan po yan. Given na po yan na talagang darating ang panahon talaga na tutulungan nila tayo. Pero habang kaya po natin, tulungan po natin ang ating sarili na maging matatag at matibay, no, para po sa ating kinabukasan. Kaya ito pong ating pag-uusapan ngayon, ito yung mga resiliency, ito yung mga pillars, no, yung mga anong pillars ba, mga haligi, no, o bantayog na pwede nating gawin para po mapalakas natin ang ating mga sarili. Of course, sabi, may nagsasabi, financial stability is important. Tama rin po yun. Kaya po matuto po tayo mag-ipon at matuto po tayong maging ano, gumastos ng may ano, ng wisely. Ibig sabihin na may katalinuhan dahil darating po ang panahon na talagang mga ngailangan tayo. No? Kaya yung ating pong pera ay wag po natin basta ano, pabayaang ano, maubos o mawala. Kailangan din po natin yan. Hindi natin sinasabi na maging maramo tayo. Hindi po. Pwede pa rin pa yung tumulong, pero wag din po natin kalilimutan ang ating kinabukasan. Mga ngailangan din tayo. Kaya bukod doon, no, yung ating, of course, financial stability, ay kailangan din natin yung ano, ang sinasabi kong financial stability, kung ano yung available sa iyo, kung may pension ka, kung meron kang kinikita pa, matuto tayong mag-ipon o itabi natin para po sa ating hinaharap o kinabukasan. Ang number one na aside from that, of course, yung ating pagiging ano, malakas physically, ibig sabihin healthy, no? Kaya patuloy itong programang ito, pinopromote yung ano, yung ating plant-based diet or vegetarianism. Kasi po sa ating lalo na sa mga senior at hindi lang sa senior, kahit na sino po, kahit bata pa, ang kailangan natin ay kalusugan, no? Ma-maintain natin kalusugan para maiwasan natin yung mga karamdaman. At ang pinaka-safest talaga na pag na dapat natin kinakain ay yung mga vegetable, fruits, nuts, grains, whole grains, yung mga ganyan, yung mga hindi po yung mga processed foods or meat o yung mga karne ng hayop. Dahil po lahat po ng sustansya ay makukuha din natin sa gulay, no, sa plant-based diet. At talagang ano, pag-aaralan natin kung paano natin na mababalanse ito, no, na without eating yung mga mapaminsalang ano, dulot ng mga flesh or meat, no, na from animals, ay maaari po nating i-substitute ang mga plants or vegetables and fruits and yung mga natural na mga pagkain, no, yun yung mga original food. Kaya diyan po dapat matuto tayong magbuko doon, mag-move, mag-exercise at wag po tayong ano titigil sa paggalaw para po maging malakas ang ating pangangatawan. Okay? At tanda natin, we have to sabi rin dito, if you want to maintain independence, he has to control his health, not tomorrow, not next year, but now, ngayon na po. And wag daw natin kalilimutan din, no, na kumain ng tama, that will fuel, okay, instead of harming us, and take your checkups seriously. Ayun po yung pagpapatingin sa mga doktor. Mahalaga po yun. Lalo na kung meron tayong mga nararamdaman. Pag may nararamdaman po tayo, huwag tayong mag-worry. Kasi pag may nararamdaman daw po yun, signal yun ng katawan na bigyan at pagtuunan natin ng pansin. Ayun po yun. Huwag po tayo mag-worry. Ang kailangan po ay magpatingin tayo para malaman natin at lahat po ng ano, maiiwasan at ano po yan, may kagamutan po lahat yan, no? Kaya huwag natin kakaligtaan yung ating appointment sa doctor nga raw. Kaya at the end of the day, sabi niyo, most important support system is not your children, your siblings, or your friends. It's your ability to stay strong. Ayan po. Ayan po yung magpapalakas sa atin para sa kinabukasan. Huwag po natin pababayaang maging cause ng mga karamdaman yung pinapasok natin sa ating katawan, yung kinakain natin. Kaya kumain po tayo ng mga balanse at mga masustansya, mga gulay, prutas, nuts, ayan po para sa guts natin, ano pa, yung mga whole grain, natural, organic, you know, plant-based diet, ayan po yung mahalaga sa atin. At isa pa sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin para tayo maging matatag, ito po yung napakahalaga. Ito yung sinasabi nating ano, yung social connection. Naku, wag po ninyo yan kakaligtaan. Wag na wag. Dahil ayan po yung magpapaano sigla sa atin. Yung may time tayo sa ating family, sa ating mga apo, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan. Ayan po ay isang malaking ano po yan, isang malaking investment natin para po sa kinabukasan. Sapagkat sila rin po yung makakasama natin pag may pagkakataong nangangailangan tayo ng assistance o ng tulong. So, wag po natin aalis niya. Kasi magkaminsan, yung mga senior, nagiging lonely or ibig sabihin na nag-isolate na tayo. Ayaw na natin lumabas, ayaw natin makipag-socialize dahil sabihin natin matanda na. Hindi po. Habang po kahit dyan lang po sa ating mga neighborhood, sa ating mga kaibigan sa paligid. Ayan po, mag-connect, no, sabi rito. At gayon din yung mga reconnecting with friends or joining community groups, taking up yung mga hobby ninyo, ayan po yung ating ano, magpapalakas sa atin. Kasi kasama po yan sa ano, sa kasiglahan natin, o yung ibig sabihin ay yung ating desire para sumigla, para maging useful at maging kapakipakinabang tayo. Yan po yung mga bagay na yan. Makipag-usap tayo, tapos get involved with community activities. So, kahit yan po sa Homeowners Association, ayan. Kahit ano pong gawain dyan, makakatulong tayo. O kaya sa Senior Citizens Association, mag-member po kayo. Napakarami pong magagandang mga activities at saka mga gayon din, mga benepisyo na makukuha dyan. Kahit na yung simpleng, ano, anong tawag natin dyan, yung mga Zumba, yung mga exercise, o kaya yung mga outreach, naku po, mabubuhay kayo. Ayan po yung, ano, yung sinasabi natin na magpapatibay sa atin dahil napakaganda po ng ating social connection. At ayan daw po ay sabi ay kahit na raw, sabi, people outside your family creates a foundation of strength. Kalakasan po yan, no? And the more connection you build now, the more support you'll have in the years to come. Ayan po. Kaya ngayon pa lang, habang may pagkakataon, panahon, mag-connect po tayo. And you should be able, okay, who are the people you have now that brings you joy, na nagpapasaya sa inyo, o kaya yung mga tao na ang tawag dyan ay concern sa inyo, huwag po ninyo silang kakalimutan, pasasalamatan nyo, kaya paminsan-minsan ay regaluhan natin. Kaya yun po yung mga sinasabi, strong social network is not just having company. Hindi lang po yun dahil gusto mo may kasama. It's about having people who lift you up, yung nagpasigla, and remind you of your worth, o yung kinilala ang iyong ano, kapakinabangan, o iyong ibig sabihin na appreciate ka, and make every stage of life richer. Yumayaman po tayo sa mga relasyon natin sa ating mga kaibigan, at of course yung ating connection, no, sa ating pamilya at sa iba't ibang mga tao pa. Kaya wag po tayo mag-iisa. Okay? Ibig sabihin yan, lumabas kayo. Kahit man lang dyan, na halimbawa mag-walking ka dyan, makikita mo, masasalubong mo yung mga tao around o yung mga friends mo at nakikipag-kwentuhan ka. Ayan po ay napakagandang ano po yan. Hindi lang po yan ibig sabihin ay may gusto mo lang may makasama, hindi po. Ano rin po yan? It's a medicine. Ayan, ibig sabihin, kagamutan din po yan. Unang-una, loneliness, at saka ang pangalawa, matutulungan tayong maging self-confident at saka maging masayahin, of course. Okay. So yan po ang ilan sa mga bagay na magpapatatag sa atin sa ating pagtanda. So itutuloy po natin ating discover na ano pa mga bagay, no, mga paraan para tayo maging matatag o maging resilient pag dumating ang ating pangangailangan sa huling yugto na ating buhay. Kaya ngayon po, napakahalaga mag-invest na po tayo. Okay? Huwag kalilimutan ang kalusugan. Tapos, huwag kalilimutan din ang ating social connection. So, diyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula, usapang old age.
1: All things new. Hope starts here.

Welcome back po. Welcome back sa ating program na simula tuwing Huwebes at Linggo. Huwag niyo kalimutan, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po yung kaibigan, senior sa Papoy Doc Rome Barrios. At ating pinag-uusapan, paano tayo magiging matatag at matibay sa ating katandaan. At napag-usapan na natin yung mga pangunahing bagay na yon, katulad ng, of course, yung financial stability, ang ating health, o kaya yung ating kalusugan, no? Maintain natin kalusugan, at pangatlo yung social connection natin. Ngayon naman, pag-usapan naman natin, ito rin ang napakahalagang bagay na baka nakakaligtaan o nakakaligtaan talaga ng maraming mga tao. Ito yung tinatawag na sense of purpose. Ano po yung sense of purpose? Ito po yung pagising mo sa umaga, excited kang gawin. O yan, ayan ang sinasabi mo, dahil may gusto kang ma-accomplish. Yan. Yung sense of purpose po, yan po yung anong tawag natin diyan, matibay at determinadong layunin o na maabot natin, na gusto natin ma-accomplish. Yung sense of purpose, alam po ninyo, kahit sabi nga natin mahal na mahal tayo nating mga anak, na ating mga mahal sa buhay, o na ating mga kaibigan, pero hindi po nila tayo pwedeng bigyan ito na sense of purpose. Dahil ito po ay tayo ang gagawa. Manggagaling po ito sa atin. Ano ba ang gusto kong magawa sa buhay ko? Ayan. Ganyan po yan. Kung ang sense of purpose. Para rin po yan sinasabi na hindi sila pwedeng kumain ng malulusog na pagkain para sa atin, para tayo lumusog. Hindi po rin sila pwede mag-exercise para sa atin dahil tayo rin nagagawa. Ito pong sense of purpose, tayo rin po yan. Kaya po napakahalaga ito. Bigyan natin ng mabigyan natin ng pansin at ma-develop talaga natin. Ito po yun, ito raw ang most overlooked. Ito lagi yung nakakaligtaan, source of support in life, na mga, lalo na mga matatandaan. At ito ay hindi ibibigay ito ng ibang tao. Ano raw yan? It's your own sense of purpose sa atin magagaling. Kasi pag-ubabot na tayo sa mga tataas na edad na, ang nagbabago na yun, di ba, yung roles natin, being a parent, hindi na tayo masyado, pati hindi na tayo worker, hindi na tayo babysitter, caregiver, wala na po yun dahil retired na tayo doon. Ito na po yung atin dapat na pagtuunan ng pansin. And with a clear sense of direction, dapat nakakaroon tayo ng direction, it is easy to start feeling invisible, needed, or maging kapakipakinabang. Kapag mayroon po tayo nito, tuwing pagising at sa umaga, ano po, aktibo po ang ating isip, aktibo yung ating katawan, tapos aktibo rin yung ating connectivity o yung ating interpersonal relationship. Dahil mabubuhay po tayo. Ibig sabihin, nakakabuhay ng ating pagkatao, no? And the truth is, no matter how much your family loves you, they can't give you purpose. Wow, yan. So that's something you have to build for yourself. So having a reason to wake up in the morning, ayan, naalala ko yung commercial ng kape noon. Kanino ka gumigising tuwing umaga? Ayun. Bakit ka gumigising na maaga? Lulutuan ko ang aking mga anak, ang aking pagsisilban ko, aking asawa, tatapusin itong ginagawa, pag-aayos ng bahay. Di ba may purpose ka pag-gising mo sa umaga? Ganun din po yun daw. Meron tayo doon. Sabi, whether it's a passion, a project, or a goal, keeps your mind sharp. Buhay na buhay daw isip mo, and your emotion steady, and
life fulfilling, nakakaano, maganda ang fulfillment. It's what keeps you engaged with the world. Ayan po yung patuloy nating pakikipag salamuha sa sandibutan. Ibig sabihin, wow, buhay pa ako. Wow, ang ganda pala ng kalangitan. Ah, wow, ang ganda, naririnig ko yung mga huni ng mga ibon. Wow, ang ganda ng landscape. Ibig sabihin, ang isip natin, nakatuon tayo sa present. Hindi tayo nakatuon sa mga ginawa natin noon, alam mo. Hindi na. Buhay ka ngayon. Oh, yan, di ba? Napakaganda yan. The sense of purpose. And then, have new reason to get up in the morning. Something that make you feel valued, useful. Oh, di ba? Na nagiging kapakipakinabang ka o kaya nagiging mahalaga ka dahil meron kang paglilingkod sa kapwa, lalo na, no? At saka talagang buhay na buhay ka. Napapansin mo ang magaganda at napapansin mo na napaka, marami pa pala akong hindi alam sa mundo, di ba? Marami ka pa matutunan. And purpose doesn't have to come from a job. It could be, hindi naman yan trabaho, ha? Huwag yung ipagpalit yan. Iba naman po yung mag-a-apply kang trabaho, retired ka na, mag-a-trabaho ka uli. Iba na po yun, another, another responsibility. Pero sinasabi natin, kahit hindi ito trabaho na kumikita ka ng sahod, ito po ay talagang nakakaroon ka ng sense of fulfillment. It could be anything that makes you feel alive. Ayan. Ano-ano yung nagpapa-alive? Wow! Sama ako sa Zumba. Okay, di ba? Wow! Gusto kong mag-painting na rin. Oh, di ba? Para yung huli kong kaibigan na sinabihan ko, alam mo, nag-paint na ako ngayon. Tapos, ay, ako din. Gusto kong mag-paint. Oh, nung sinabi, ay, yung kaibigan ko kumakanta, ay, ako rin kakanta. O, di bumili rin daw siya ng personal karaoke or something para makakanta rin. Ganun po yung yung sense of purpose, no? Na nagpapabuhay sa atin. And then, sabi ganun, pwede kang something new, mentoring, o yung may nag-a-advise ka, o meron kang nag-gardening ka, painting, traveling, or even just setting personal goal. Napakahalaga po yun. Things that bring you joy and keeping you mentally and emotionally active. Napakahalaga po. So if you're feeling like your best days are behind you, it's time to change that mindset. So kala mo, nagka-edad ka na, wala ka na magagawa. Palitan po ninyo yan dahil wala po sa edad yan. Ha, kung talagang may sense of purpose tayo, may atikain tayong ma-accomplish, kahit anong edad po natin, kaya po natin maging masigla. And it evolves. Talagang lalago ka. And the more you invest in finding meaning in your daily life, the best you need to rely on others for happiness. Ayan, 'di ba? Kaya yung source natin ng sense of purpose, tapos nagko-connect ka na ko sense of happiness. Kaya at the end of the day, the strongest support, ayan, you can have is not someone holding your hand, 'di ba? It's the fire. Yun po yung apoy sa loob ng ating puso that keeps pushing you forward. Ayan po yung sense of purpose. Ayan. Napakaganda, no? And finally, kasama of course dyan yung ating relasyon, yung emotional aspect. Ayan po yung social aspect. Pero ito pong huli nating pag-uusapan. Ito po yung pillar na talagang that will bind all the other, lahat po na ating pinag-usapan ngayon, no, na yung social connectivity, yung sense of purpose,
yung ating pag-aangalaga sa katawan, yung ating lahat, no? Kasi emotional, lahat nating yung physical health natin, yung financial health, ano po, or financial resiliency natin, ito po ang mahalaga. At ito ay yung tinatawag nating spiritual health. Ayan. Kasi, hindi nyo ba alam na kapag tayo'y may pananalig sa Diyos, wala po tayong hahanapin na pang iba. Dahil anuman ang dumating sa atin, kahit nga may nararamdaman tayong karamdaman, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Masaya pa rin tayo, pinasasalamatan pa rin natin ating Panginoon, di ba? Dahil buhay pa rin tayo, di ba? At may pagkakataon pa rin tayong sumaya, magbago, at saka lumago, di ba? Napakaganda yan. Kasi po yung emotional, yung peace na yan, yung sinasabi na spiritual peace na yan, plus our physical peace o yung ating mga ginagawa sa sense of purpose at saka yung ating mga endeavors na ginagawa, yung connection natin sa ating kapwa, ayan po ay equals physical healing. Hindi nyo pa alam, pag tayo may pananalig sa Diyos, gumagaling po ang ating katawan physically. Dahil ang isip natin, pag tayo nasa Panginoon, kalmado. Wala po tayong problema. Alam natin na kahit anong problema dumating sa atin, naandyan ang ating Panginoong Diyos na tutulong sa atin. Hindi tayo pababayaan. Kaya hindi tayo nag-worry. Kaya nakakatulog tayo ng mahimbing, nakakatulog tayo ng payapa, kalmado tayo. At natututo rin tayong magpatawa. Dahil yung mga taong malapit sa Diyos, hindi nagtatanim ng galit at puro kabutihan para sa kanyang kapwa ang iniisip niya, di po ba? Kaya napakahalaga yun. Kaya yung spiritual health na yan, hindi lang po yan basta pananalig sa'yo. Yan po ay ano rin, medicine. Gamot din po yan dahil kapag tayo may pag-asa sa ating Diyos, lahat po ng problema, hindi natin dadalhing mabigat. Mare-resolve po lahat dahil alam natin may pananalig tayo. At natututo tayo na humingi ng tawad, magpatawad, magpasalamat. No? Kahit na sa lahat ng pagpapala, hindi tayo nakakalimot. Dahil alam natin na ang lahat ng bagay ay nagmumula. Okay? Nagsisimula sa ating Panginoon. Siya po may-ari ng lahat. Bakit pa tayo mawawala ng pag-asa samantalang siya naman pala may-ari ng lahat? Wala naman tayo ibang tatakbuhan pala kundi ang ating Diyos. Kaya napakahalaga po rito yung ang taong may regular na spiritual routine na may mababang level ng cortisol. Ayan. Ano man yung cortisol? Ayun po yung cortisol na sinasabi. Yan po yung stress level, stress hormone. Ayan po yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng problema, nagkakaroon tayo ng anxiety. Malakas po yung ano yan. Pero kapag tayo may ano, maayos daw ang ating kaisipan, ang ating heart rate, kalmado yung ating nervous system. Kaya kapag naniniwala ka na may Diyos na nagmamalasakit, ang hindi pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kukontrolin, nakakatulog ka na mahimbing at nakapagpapahinga ang katawan mo. Yan. Dahil hindi mo, alam mo naman talaga, wagka minsan maraming bagay na pinoproblema natin, hindi man natin mariresolve. Ibigay mo na lang sa Panginoon, bahala na siya, sumampalataya tayo na tutulungan niya tayo. Yan po. Ayan ang uri na may pananampalataya. Hindi madaling sumuko. Yan. Di man sila perpekto pero may tinatawag silang bahala na ang Diyos. Di ba? Sa gitna ng mga problema, nagsasabi ng salamat po, Panginoon. May nabubuong lakas sa katawan mo. Yan. Ibig sabihin, pagka may yung lakas mo, lumalakas ka dahil may pag-asa ka. At hindi ito dahil sa swerte, kundi tamang kaisipan, tamang lifestyle at tamang puso. Kaya yan po yung healthy lifestyle na sinasabi. Kaya sana po
No, kung meron kayong mga nais pa itanong, at ito pong ating pinag-usapan ngayon ay, honestly speaking, ayan po ay sama-sama ko ng diniscuss, dahil napakarami pong nagtatanong, paano nakakamaroon kami ng ano na peace of mind, paano kayo magkakaroon ng kapayapaan, paano kong makakapagpatawad, paano po ako magiging malusog kung marami ang ako suliranin, marami meron din mga tao nagagalit sa. Tandaan po natin, ang ating pong kalagayan ngayon, pinag-uusapan po natin, lalo na yung sense of purpose, kasalukuyan. Huwag na po natin pag-usapan yung mga nakaraan, yung mga dati. Kasi pag pinag-usapan natin yung kaaway, halimbawa, your enemy o yung nakagalit mo, nakaraan yun, hindi po ba? Pag-usapan natin, isipin mo yung ngayon, ano ba ang dapat mong gawin kapag may nakagalit ka? It's time to reconcile, o, di ba? Patawarin mo at kausapin at harapin. Ayan po yung tunay na matibay, no? Na may matibay o na at matatag na pinanghahawakan at handa ka, no? Kaya-kaya mong labanan anuman ang mga dumating sa iyong problema o hamon sa buhay, di ba? Napakaganda po. So, kaya po ang ating programa simula, pinahalagahan po natin. Unang-una, ating kalusugan, ang ating kaisipan na tama, at gayon din, pinahalagahan din natin ang ating physical, ay kalusugan na pala yun, ang ating social life. Pinahalagahan din po natin higit sa lahat yung ating spiritual na kalusugan o yung ating para sa ating kaluluwa. Dahil sa ating pananampalataya at pananalig sa ating Diyos. So sana po marami tayong natutunan sa ating programa ngayon, sa ating pinag-usapan, paano tayo magkaroon ng matibay at matatag na kinabukasan sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, at pag tayo po'y naging matatag, lahat po, pati mga tao sa ating paligid ay magiging matatag din at masaya. So, pagpalain po tayo natin Panginoon sa ating pinag-aralan ngayon. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang simula, usapang old age.

0: Papurihan po natin, Panginoon, at tayo ay dadako na sa ating pananalangin, sa ating mga prayer request. At pagpalain po sana tayo na lagi tayong lumapit, no, sa ating Panginoon. Makipag-usap po tayo sapagkat wala pong ibang bagay na magpapalakas sa atin at magpapatatag, no, na ating mabuting pag-iisip, no, at mabuting pangangatawan kapag tayo ay wala na pong iba kundi ang pananalangin, sapagkat ang ating Diyos ang lumalang sa atin. Alam po niya na kung paano niya tayo pagagalingin. Kaya dadalangin natin ating mga kaibigan na nag-request, no, na sa ating prayer list, no, ng kagalingan at iba pang mga kahilingan. So samahan po ninyo ako, sumandali po tayong tumigil sa ating ginagawa at manahimik para po sa ating panalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli niyo ibinigay sa amin na kami muling makalapit sa inyo sa pamamagitan ng aming panalangin. Kami po ay nananampalataya, lumalapit kami, buo ang aming pananalig na sa inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan hanggang sa katapusan sa libutang ito. Sa oras na ito, Ama, nais po naming idalangin ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay na sa ngayon ay patuloy silang nakakaranas ng karamdaman. Pagpalain po si Marika Bartolome at gayon din si Samantha Jordan Ocasla. Tulungan din si Lucy de Guzman. At gayon din ang iba naming mga kaibigan na sina Waylene Lorenzo, si Gemma Molina. Lahat po sila, Ama, ay nakakaranas ng karamdaman o nakaranas ng karamdaman, subalit hinihiling namin ang kanilang total healing. Kami po ay nananalig at nananampalataya na kayo lamang ang makapangyarihang Diyos na makapagpapagaling sa bawat sa amin. Gayun din, nais naming idalangin especially si Maria Purisima Remola Retuerma, ang aming pong kaibigan na mayroon ng karamdaman sa mahabang panahon. Subalit, kami nagpapasalamat na hanggang sa ngayon ay patuloy niyo po siyang kinukupkup at patuloy niyo po siyang pinagpapala ng buhay. Inihiling po namin, Ama, loobin po sana ninyo ang pagpapagaling sa kanya at tulungan din ang kanya mga nangangalaga sa kanya, mga doktor, mga gamot na kanyang iniinom. Maging bigyan po sila ng karunungan at maging mabuti nawang kagamutan ang mga bagay na ito. Nais din naming idalangin, Ama, ang aming kaibigan si Patrick Gonzales at sa kanyang pamilya. Nais po naming kung may anuman ang kanyang karamdaman, pagalingin po siya. At anuman ang kanilang mga gawain, ang kanilang negosyo, tulungan sila. Pagpalain ng mga tao na kanilang pinaglilingkuran at ang mga naglilingkod sa kanila. Samahan po ninyo sila, bigyan ng karunungan at hinihiling namin, Ama, na ikaw lamang ang maging sentro ng kanilang tahanan. Hinihiling din po namin, Ama, na nais namin ilagak sa inyong harapan ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Ang iglesia pong ito ay nagpapasalamat kami muling sumigla at nais namin hilingin na ipadala po ninyo ang inyong Banal na Espiritu na patuloy silang bigyan ng karunungan at kasiglahan upang mapagpatuloy nila ang gawain ng kanilang simbahan. Ikaw nawa ang makita sa sentro ng kanilang bahay-sambahan at higit sa lahat pagpalain din ang mga tao na patuloy na sumasamba at patuloy na nakikinig at nag-aaral ng iba na salita. Gayun din, ang church building project ng Poblasyon Bustos, Bulacan. Bigyan sila ng mga pagpapala, bigyan sila ng kanilang mga pangangailangan at tulungan ang mga nangunguna sa proyektong ito na bigyan ng karunungan at mga resources para may pagpatuloy nila ang pagpapatayo at maisagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawain para po sa ikalwalhati ay yung dakilang pangalan. Marami pa po kaming nice hilingin. Ayan, nice namin ilapit sa inyo si Rose Arrogante, ang kanya pong kahilingan nawa ay magkaroon siya na mabuting gawain o trabaho sa Canada at tulungan ang kanyang pamilya at tulungan din ang kanyang higit sa lahat, ang kanyang pananampalataya na patuloy nawang magsumigla at maibahagi niya ang kaligtasan sa kanyang kapwa. Tulungan din ang aming bawat sasamin ngayon na narito kami, iba-iba ang aming mga kalagayan. Subalit nananampalataya kami sapagkat bago pa kami humiling sa inyo, alam namin na kayo ang nakakaalam ng aming mga pangangailangan at natagubili namin ang lahat sa inyo sapagkat kayo lamang ang aming hantungan, ang aming pag-asa at kayo lamang ang aming kaligtasan. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng inyong bugtong na anak na magkaroon kami upang magkaroon kami ng pagkakataong magmana ng buhay na walang hanggan na inyong pinangako sa bawat isa sa amin. Salamat po sa oras na ito na muli kami nakalapit sa inyo at inaasahan namin ang inyong tugon at hinihiling namin ito. Alang-alang sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: All things new. Hope starts here.

purihin po ang Panginoon sa sama-sama nating pagtunghay ng mga karunungan at ng mga kaalaman tungkol po sa pagpapatibay at pagpapalakas ng ating kinabukasan. Sana po ay marami tayong natutunan at inaasahan po namin na patuloy po kayong susubaybay sa programang Simula Usapang Old Age. At huwag po ninyong kalilimutan, kung meron po kayong mga mensahe, pwede po kayong mag-text o tumawag sa mga numerong 0917-1742-777. 0917-1742-777. Gayun din sa 0918-9447-891. Aasahan po namin ang inyong mga mensahe sa amin at hihintayin po namin, lalo tigit na yung inyong mga suhestyon o inyong mga nais na mga bagay na ating pag-usapan sa ating programang ito. Kaya hinihintay po namin, kami po ay malungkot po naming inaasahan ang inyong mensahe sa amin. At ngayon po ay nais kong pasalamatan ang mga tao sa likod ng programang ito na patuloy na nagsusuporta, lalo tigit ang mga sina Neryo Caranza, ang aming pong station manager ng AWR Manila, kasama si Andy Joaquin, thank you very much. Gayun din si Jonah Bayog, maraming salamat. Wilmer Estrito and Irene Asidao. At gayun din kay Reza Nabor, thank you. At sana po ay huwag kayong manghinawa sa aming pagsuporta sa bawat sa amin. Kaya huwag po rin ninyong kalimutan to like us and follow us sa ating Facebook at YouTube channels. Maraming salamat po at ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio at aasahan ko po sa ating muling episode na makasama kayo at pinaalala ko na bawat isa sa atin ang biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. God bless everyone. See you again.

0: Isang mapagpalang araw po sa lahat ng atin pong mga viewers at lahat ng atin pong mga listeners sa araw po na ito. Kamusta po kayo?
1: Pagbati po ang aming ipinapaabot sa lahat po ng naaabot ng atin pong programa.
0: Yan. So, ngayon pong araw po na ito, narito po at ako po ang inyong Kuya Leonard.
1: Ako naman po si Kuya Jose.
0: At tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa isa na naman pong pagkakataon upang maisagawa ang ating programang Usapang Pampamilya. Ngayong araw po na ito ay nagagalak po tayo na muling nakasama po ang ating pong Kuya Jose. Kamusta
1: yes.
0: po, Kuya Jose?
1: Medyo sa dala ng pabago-bago ng ihip ng hangin at ang panahon natin ay medyo tinamaan tayo ng ubo at sipon. Ngunit ganun pa man ay mabuti pa rin ang Panginoon.
0: Lalong higit po nga, sa mga panahon po natin ngayon, nagsisimula na naman po ang maulan-ulan.
1: Totoo.
0: Tayo po ay nagpapasalamat po sa Panginoon na iniingatan pa rin po tayo kahit sa minsan ay masamang panahon. Ngayon po, mga minamahal na mga kapatid, hayaan po ninyo akong batiin ko po ang lahat ng atin pong mga online viewers sa atin pong Facebook pages. Una po sa lahat ay atin pong binabati ang atin pong mga online viewers sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page.
1: Andiyan naman yung ating Hope Radio, Family Hope Radio.
0: Yan, atin din pong binabati po ang lahat po ng tagapagsubaybay dyan po sa AWR Manila 89.1. Yan.
1: Yan.
0: So binabati po natin, Kuya Jose, ang atin pong mga biyahero, si Kuya Dan Cordobes.
1: Ayun.
0: O, ang sabi daw ay habang bumabiyahe daw, nagdadrive ng truck,
1: nakikinig siya.
0: Ng atin pong programa. Gayun din po sa lahat po ng atin pong mga nanay, batiin mo partner ang iyong...
1: Binabati natin lahat ng mga magulang na nakaantabay palagi sa Usapang Pampamilya.
0: Yun, yung ating mga nanay, Kuya Jose, actually ngayon ni tanghali ay nagpe-prepare ng tanghalian.
1: Oo. Siyempre, habang ang mga bata ay pauwi galing sa school at ang kanilang mga asawa, no?
0: Nagpe-prepare po sila ng pagkain para po sa lunch. Tayo po ay nagpapasalamat na kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating pong programa.
1: Ipaabot ko rin yung aking pagbati sa lahat po ng mga kapatiran dyan sa West Coast at dito bandang Los Biminda at Mangingisda. Sila daw pala ay palaging

0: Yan. So atin din pong binabati muli ang atin pong mga community leaders, atin pong binabati ang atin pong mga city links and municipal links na naaabot po ng atin pong programa sa araw po na ito. Ingat po kayo sa inyong pag-iikot, sa inyong pong pagdadalaw, sa atin pong mga Four Ps beneficiaries.
1: Yes.
0: So atin pong binabati po ang lahat at atin pong ini-encourage Kuya Jose na mag-comment dito sa atin pong Facebook pages.
1: Yun. Yan. Kung meron silang mga gustong i-grade din, pwede nilang ipadala at kung meron silang mga katanungan,
0: yan,
1: ay ipagbigay alam lamang sa atin.
0: Yan, sige po. So, meron din po tayong contact number sa lahat po ng mga tagapakinig po natin sa AWR Manila. Ang atin pong contact number ay basahin niyo po, Kuya Jose.
1: 0981-488-9775. Ulitin ko po, 0981-488-9775.
0: Yan. So, mag-text lamang po kayo kung ano po ang inyong mga pagbati, ang inyong pong mga prayer requests at atin pong babasahin sa araw po na ito. Sa atin pong pagsisimula, mga kaibigan, ay atin pong hilingan si Kuya Jose para sa isang panalangin.
1: Tayo po ay umuko sa panalangin. Makapangyarihan, banal at dakila naming Diyos, muli ay napakagandang pagkakataon na naman ang inyong ipinagkaloob sa amin na amin pong mapag-usapan ang isa sa pinakamahalagang paksa sa araw na ito hinggil po sa usapang pampamilya. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, higit sa lahat ang mga nakikinig na kanila pong maunawaan ang mga mensahe sa araw ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. So bago po tayo magpatuloy sa atin pong programa at sa atin pong talakayan, Kuya Jose, very exciting yung ating talakayan.
1: Yes,
0: napakaganda po nito. Bago po tayo magsimula, ay atin po munang tunghayan ng isang tanging awitin na ipagkakaloob sa atin sa araw na ito.

0: Maraming maraming salamat po, Dr. Jan Diamante, sa napakagandang awitin na ipinagkaloob sa tanghaling ito. Ngayon po, tayo ay dadako na sa ating trivia of the day, yes. Kuya Jose.
1: So, ang atin pong trivia of the day is the impact of biblical values on children.
0: Oh.
1: So, sabi po rito, did you know that children who grow up with strong biblical values tend to make wiser life decisions and have better emotional well-being?
0: Oh, ibig sabihin pala nito, Kuya Jose, yung mga bata na lumaki na naturuan,
1: may foundation sa Bible.
0: May foundation sa mga sa Bible ay mas wiser
1: yung decision making.
0: Yung decision making nila, no?
1: Yan ay ayon sa isang research sa Barna Group, 64% daw of young adults who had consistent biblical teaching at home retain their faith into adulthood.
0: Ibig sabihin pala ay kapag ang bata, ayon sa pag-aaral, kapag ang bata ay natuturuan ng mga biblical values, talagang nare-retain nila nare-retain hanggang sila ay tumanda. Yes, napakagandang study plan
1: nito. Sa church natin, merong tinatawag na Vacation Bible School. Vacation Bible Experience ngayon. May nakausap ako na isang matanda na sabi niya, converted lang siya sa Christianity, pero yung isang way is yung Vacation Bible School. Nung bata pa siya, na-invite siya, nag-retain yun.
0: Oh.
1: Nag-retain yun sa kanya. Meaning to say, malaki talaga ang impact pagka bata pa lang, i-inculcate sa bata yung mga values sa Bible. Hindi mo makakalimutan yun.
0: Ano pa ang sinasabi ng study sa Kuya Jose?
1: Ang sabi po rito, studies also reveal that teaching values like kindness, honesty, and patience leads to better social relationships and emotional resilience. Mga practical ito.
0: Oh, yan pala yung dapat ituro sa mga bata, no? Yung binanggit nyo mo kanina, kindness, Kuya Jose. Kindness, honesty.
1: In simple way, ituturo sa bata.
0: Oo.
1: Kasi yan naman ay tinuturo ng Bible. Sabi pa dito, families who pray together and study the Bible regularly build a strong moral foundation for their children.
0: Napakahalaga din
1: napakahalaga
0: pala ang pagtuturo sa ating mga anak ng pananalangin. Siyempre,
1: yes,
0: dapat kasama ang mga magulang sa pagpe-pray at pagbabasa ng Bible.
1: Oh.
0: Yan. So ito po pala ay napakahalaga sa pagpapatibay ng moral foundation ng ating mga anak kapag ang ating itinuturo ay ang mga biblical values na tinatawag. So binanggit mo kanina, Kuya Jose, yung mga biblical values kagaya ng kindness,
1: honesty
0: patience. So napakahalaga pala nito na maturo. So sa atin pong mga viewers, sa atin pong mga tagapakinig, ano ang inyong karanasan patungkol po sa pagtuturo, lalong higit sa inyong mga magulang dati, no, ng mga biblical values? Ito ba ay nung bata kayo, naturuan kayo ng inyong mga anak? Ano ang mga naalala ninyo na ituro? Maari.
1: Yes.
0: No?
1: Yes,
0: kung meron
1: yes
0: man ay, please comment po sa atin pong Facebook pages or mag-text sa ating hotline number. Kuya Jose, ano pong ating hotline number?
1: 0981-488-9775.
0: Yan. So, ano ang pinakamahalagang aral sa Biblia na nais mong ituro sa iyong anak? Ikaw, sa atin pong mga viewers, sa atin pong mga listeners, ano ang pinakamahalagang aral sa Bible na nais mong ituro sa iyong anak? Sa iyo, Kuya Jose, ano yung isang values na nais mong ituro sa iyong anak?
1: Obedience. Obedience. Sabi ng Bible, train up, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Isa yan sa... Actually, syempre meron akong maliit na anak ngayon. Medyo mahirap pasunod din lalo pagka medyo may tantrum. Pero bagaman challenge, pero isa talaga sa gusto kong maituro ko sa kanya in a very simple way is yung obedience.
0: Sa akin naman, sa aking anak ay siguro ang nais ko na ituro sa kanya is Patience.
1: Oh,
0: napakalaga din ng patience.
1: Oh,
0: no? Minsan ang ating mga anak ay Kalimitan kasi pag nabibigay natin sa ating mga anak agad-agad ang kanilang gusto, minsan ay nahihirapan sila na ma-develop ang magkaroon ng patience. Pero ito yung mga biblical values na nais nating ituro sa kanila. So napakahalaga pala bilang sa atin po na mga magulang na maunawaan ang responsibilidad na tayo po ang mga first teachers of faith ng ating mga anak.
1: Especially sa atin ng mga father.
0: Oo.
1: As we are the priest of our household, no? So
0: napakahalaga nito na ibig sabihin ko, Jose, ay dapat bilang tatay, dapat talaga tayo ang manguna.
1: Yes.
0: Oo.
1: And bilang tayo ang nangunguna, dapat nakikita nila sa atin. We should set ourselves as a good example. So, yun ang pinaka.
0: So, atin din pong tinitingnan dito, mga minamahal na mga viewers at mga listeners, na ang mga biblical values, kapag tinuturo natin sa ating mga anak, ito ay magsisilbing guide para sa kanila na gumawa ng mga wise life choices, lalong higit sa kanilang paglaki.
1: Yes.
0: So ano ba ang mga core biblical values, Kuya Jose, na dapat nating ituro sa ating mga anak?
1: Number one, nandyan yung kagaya ng sinabi natin kanina, love and kindness.
0: Yon, love and kindness.
1: Tinuturuan nito ang ating mga anak kung papaano ba talaga magmahal, umibig, at kung papaano i-care yung ibang tao, hindi lang yung kanilang sarili.
0: Mm-mm.
1: Para ma-break yung selfishness sa ating mga anak.
0: Yan. So napakaganda. Pangalawa, Kuya Jose, nakikita nating core biblical values na maring ituro sa ating mga anak is honesty and integrity.
1: Yan, magsisimula talaga sa tahanan.
0: Oo, kasi ito ang ibig sabihin po ay pagde-develop ng truthfulness in all aspect of life.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, kapag ang ating anak ay naturuan na maging honest at magkaroon ng integrity, kahit sa kanilang paglaki ay magiging tunay sila sa kanilang pakikipag-deal sa ibang tao.
1: Totoo,
0: magiging honest sila. Okay. Pangatlo, Kuya Jose,
1: obedience,
0: ano pa?
1: And respect. Yung sabi natin kanina.
0: Yung binanggit
1: obedience.
0: Kanina.
1: Kasi pagka hindi mo tuturuan ang iyong anak na paano mag-obey at mag-respect, ikaw din ang magulang, baka babalik ito sa iyo pagka hindi naituro sa naituro mo sa kanya.
0: Baka ikaw sa sunod hindi ka na rin
1: hindi ka na rerespetuhin. Hindi ka na susundin.
0: Ibig sabihin, napakahalaga pala na ituro sa ating mga anak yung pag-honor sa mga magulang.
1: Exactly.
0: At sa mga nakakatanda. Maari din pati na rin sa mga may otoridad.
1: May authority. Yeah, totoo.
0: Oo, kinakailangan ituro din natin. Kagaya ng sabihin na natin yung mga police, mga ganun, dapat matuto silang rumispeto, sumunod sa may mga authority. Actually, minsan, nasanay tayo, no? May mga magulang minsan na ginagawang pantakot yung kagaya ng... O sige, ikaw, kapag ikaw ay magpasaway, papahuli kita sa police.
1: Which is, parang hindi siya magandang ano. Kasi natatakot na tuloy ang bata.
0: Oo, natatakot na tuloy. O pag nakakita ng police ang bata, takot na tuloy. So hindi siya yun ang tamang pamamaraan ng pagtuturo ng obedience and respect, yung ganon. Sunod ay pagtuturo sa ating mga anak ng forgiveness and patience. Ibig sabihin, pag sila po ay matuto na i-let go ang kanilang galit at magkaroon ng tawad sa ibang tao.
1: Talaga. Kasi pagkabata pa dapat ma-develop yan. Yung anak ko, alam mo, pagka ang bata, meron ng, parang nade-develop na yung kanyang karakter ba? Pahihingin mo ng sorry para mabigat na sa loob niya, humingi ng sorry.
0: Oo, minsan ayaw mag-sorry.
1: Oo, ayaw na. Kaya kinakailangan as early as siguro, mga 2 years old, 3 years old, maturuan na sila.
0: Oo, maturuan na sila.
1: Yung nakakaunawa na. Itong mahalaga din itong gratitude and contentment. Diba? Kahit bata pa sila, matuto silang
0: magpasalamat
1: at maging kontento kasi hindi naman, kagaya sa ating mga viewers ngayon, hindi naman lahat ng family, yung ating antas ng ating pamumuhay ay medyo mataas.
0: Yung sa financial.
1: Financially. So, kinakailangan maturuan natin ang ating mga anak kung paano ba mamuhay.
0: Ng contento. At saka magpasalamat kahit sa mga maliliit na mga bagay. Maaari kasi pag hindi natin naturuan ng ating mga anak na magpasalamat, kahit sa mga maliliit na mga bagay, minsan, mm-hmm. pag nakatanggap sila ng malaki, doon lang sila magpasalamat. Pero kapag maliit lang, magrireklamo. Oh, ano reklamo. Ba yan? Maliit lang man binigay.
1: Totoo. Uh-huh. At kung minsan pa, unknowingly, parang yung mga magulang nag-uusap-usap ng negative na mga pag-uusap, nakakarinig ang mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi mm-hmm. maganda. Negative. For example, may nagbigay. Instead na pasalamatan, ay nag-comment pa ng nag-comment mga negative. Pa. Bakit ito lang yung...
0: Tapos, diba? Binigyan ng damit. Oh. Binigyan ka ng damit ng asawa mo. Tapos, nandyan yung mga anak mo. So, pera na lang sana binigay mo. Ang pangit-pangit man ng kulay ng damit na ito.
1: Magpasalamat na lang, no?
0: Oo. Eh, nakukuha ng mga anak natin. Maaring nakukuha mm-hmm. nila at maaring paglaki nila, nagiging model sila yes. para sa atin na maging ganun din ang kanilang attitude kapag nakakatanggap sila ng mga regalo.
1: Ang kagandahan kasi nito na ipapamana natin na maging grateful, maging thankful. Kasi meron talaga, sa totoo lang, ako lumaki sa isang tahanan na hindi talaga, kumbaga hindi masyadong ano dyan sa showy or yung mga feelings natin, mag-thank you, mag-ano. Kaya medyo na nadadala natin, kaya nakikita ko ngayon na mas maganda na merong ganun sa family.
0: Sa family.
1: Simple oo. Thank you. Sa,
0: okay, diba? So napakaganda nito. So kayo po sa atin pong mga viewers, sa lahat po ng atin pong mga listeners, ano po ang mga biblical values na nais nyo pong ituro sa inyong mga anak? Gayon din po ba sa lahat ng aming pong mga nabanggit? O kung meron po kayong mga biblical values na inyong itinuturo sa inyong mga anak, pero hindi namin ni Kuya Jose na nabanggit, ay maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook pages yes. or pwede po kayong mag-text sa ating pong hotline number. Ngayon, Kuya Jose, ano ba ang mga praktikal na mga pamamaraan upang magturo tayo sa o makaturo tayo sa ating mga anak ng biblical values?
1: Siyempre, isa dyan yung modeling Christ-like ano behavior. Kasi yun yung itinuturo natin. Binabanggit natin palagi si Christ, pero hindi naman nakikita ng ating mga anak si Christ sa atin.
0: Oo.
1: So, parents must exemplify the values they wish to teach.
0: Ibig sabihin pala, Kuya Jose, mas powerful na ipakita natin sa ating mga anak yung kung anong values ang nais nating ituro sa kanila by buhay natin bilang magulang. Mas powerful yun kaysa sa sasabihin natin sa mga anak natin, anak, ikaw ay maging masunurin. Anak, ikaw ay maging yes. mapagpasensya. Pero hindi naman makita sa ating mga anak na hindi tayo, na tayo ay masunurin. Hindi naman nakikita sa ating anak na magpapasensya tayo.
1: Kumbaga, action speaks louder than words. Na makita talaga yeah. nila.
0: Kagaya niya na Kuya Jose, maaari din na ituro natin sa ating mga anak na mag-show ng kindness
1: yes.
0: sa iba. Mm. Pero kapag tayo nasa labas, nakikita ng ating mga anak na hindi rin tayo nagsishow ng kindness sa ibang tao. O maaaring tuturuan natin ang ating mga anak na maging honest ka anak. Pero hindi naman tayo din honest bilang yes. mga magulang. Minsan, no? Siguro maaaring sabihin natin Kuya Jose, mahirap ituro ang isang bagay na hindi natin ginagawa.
1: Totoo yun.
0: Sige. So ano pa, Kuya Jose, ang mga practical ways na pwede nating gawin yung, para sa pagtuturo sa ating mga anak?
1: Since pinag-uusapan natin yung biblical ways, isa dyan, hindi mawawala yung family devotion and of course, Bible study.
0: Mm-mm.
1: We as Christians, we believe in the Bible. So kinakailangan, binabasa natin, pinag-aaralan natin ang Bible kasi diyan tayo makakakuha ng mga mabubuti at yung mga katuruan na sa ikabubuti lamang natin.
0: Oo. So napakahalaga pala, Kuya Jose, na mayroon talagang family devotion, family
1: mag-set
0: worship.
1: Mag-set talaga ng time.
0: At syempre sa atin pong mga viewers, dadalhin natin ang ating mga anak sa simbahan.
1: Yes.
0: Oo,
1: yes.
0: Dadalhin talaga natin. Nakakain. Hindi wag natin sabihin, ay, hindi ko na dadalhin ito sa simbahan kasi magtatakbo-takbo lang ito sa simbahan.
1: Pasaway lang ito doon.
0: Oo. Kaya kailangan magkaroon ng family devotion, worship, dadalhin sa simbahan, or Bible study. Isa sa nakita ko dyan, Kuya Jose, ay yung storytelling na pagtuturo sa ating anak. Example ay kapag tayong mga magulang, mahalaga pala ang pag-i-invest ng mga godly books. Sa yes. bahay.
1: Character building.
0: Character building. Yes. Oh, yun ang tamang term, mga Kuya Jose. Character building books.
1: Ng mga books, yes.
0: Yan. So, saan kayo makakabili nun, Kuya Jose, ng mga character building books na yun?
1: Pwede tayong pumunta sa Philippine Publishing House.
0: Oo.
1: Dyan sa Philippine Publishing House, napakarami. Bible story, mayroon tinatawag na My Bible Friends. Napakaganda.
0: Oo. Merong umiikot-ikot, Kuya Jose, na yes. ang tawag ay mga literature evangelist. Pwede po natin yun silang, kapag mayroon pong nakadalaw po sa inyo na mga literature evangelist, sila po ay nagde-demo, sila po ay nag-i-endorse ng mga books.
1: Nagpo-promote
0: sila ng mga books. Ay, pwede po tayong mag-order sa kanila. Alam mo, nakikita ko dyan, Kuya Jose, mas magandang investment yung mga books kaysa sa mga laruan. Parang pansin ko.
1: Oo, totoo yun.
0: Kasi ang laruan, parang saglit lang masira.
1: Yes.
0: Pero yung mga books, sila misis, mayroon silang Bible story. Kahit nung bata sila, gamit nila. Hanggang ngayon, buo pang Bible story. May anak na kami, andyan pa rin ang Bible story.
1: Napamana sa iyo.
0: Oo, napamana. No, kung kung titignan natin, ay magandang investment ito. I-encourage natin ang ating mga listeners at mga viewers na mag-invest sa mga character... Ano nga yung term?
1: Character building na mga books.
0: Character building books. Yan. Mm-hmm. Yung isa din po dyan sa ating pong mga viewers and listeners, ang pag-i-encourage sa ating mga anak ng service and generosity.
1: Pagbo-volunteer ba?
0: Pag
1: may panawagan sa ano, turuan natin yung ating mga anak na sila mismo mag-volunteer na maglingkod sa kanilang kapwa.
0: Mm. Actually sa amin na Kuya Jose, meron kaming commitment ng aking misis na as much as possible dadalhin namin ang aming mga anak sa medical may medical mission na makita nila yung medical mission. Actually sa atin pong mga viewers and listeners, naiisip kasi namin na mag-asawa in our experience na kapag sumasama sila sa mga coastal cleanup, sumasama sila sa mga medical mission, ma-inculcate sa kanilang isipan yung service. Kaya sabi nga ng aking misis, sabi niya, ano ba ang magandang ipromote sa ating mga anak na kurso sa sunod pag lumaki sila? Sabi ko, gusto ko sana sila ay sa medical field, either mag-nurse o mag-doktor kung kaya sa pagdating ng panahon. Paano natin ma-encourage? Sabi ko, maganda, dalhin natin sila sa mga medical outreach para makita nila yung need, yung pag-service ba?
1: Yung mga, totoo yun.
0: Sa iyong karanasan, Kuya Jose, ang iyong anak ay ini-encourage, dinadala sa mga medical mission, di ba? For them to encourage in their very young age.
1: Kahit sa simpleng, bibigyan mo siya ng simpleng tungkulin. Taga-lista o taga-ano, at least maramdaman niya na part siya ng ng medical mission or kung ano man yung mga paglilingkod na yan.
0: Kasi ang ini-encourage natin sa kanila, tinuturuan natin sila na mayroong joy in giving rather than receiving.
1: Yan dapat ang mabago, no? Lalo tigit sa kaisipan ng mga nakararami. No? Kasi, kuminsan kasi, yung nasa isip natin is receive.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin na-enjoy yung beauty ng kung paano maging generous. Kasi ang tunay na joy talaga, yung paglilingkod.
0: Yung paglilingkod. So meron pong mga service opportunities na dumarating po sa atin. Kahit sa mga barangay, minsan nga, Kuya Jose, meron mga... Ano nga yung magtatanim? Ano nga tawag
1: Tree planting.
0: Tree planting. Oh, may mga tree planting. Meron ding mga coastal clean up, may kahit nga sa bayanihan na lang, no? Sa mga simbahan, kung may mga bayanihan, mga magulang, dalhin natin ang ating mga anak, no?
1: Ma-develop sa kanila yung spirit of volunteerism baga, na tinatawag.
0: Yan, so napakaganda nito. Sa inyo po, ano po ang karanasan po ninyo, lalong higit sa pagtitrain ng ating mga anak, pag-i-encourage sa kanila ng service and generosity. Siyempre, pag generosity ang ituturo natin sa ating mga anak, ipakita natin na generous din
1: generous,
0: tayo.
1: Generous, yes.
0: Oo, kasi pag nakita ng ating mga anak na hindi tayo generous, tuturuan natin sila ng generosity, ay hindi talaga siya magiging effective, no?
1: Yes. Bagaman tinuturuan natin sila, no, na paano maging generous, maging selfless yung kanilang buhay kahit bata pa sila, na syempre hindi maiiwasan na magkamali din sila, no? Kaya kinakailangan yung way of discipline natin is ano pa rin, in line pa rin siya sa teachings ng Bible na mayroong love, at yung discipline na yun ay i-guide sila para sa tamang landas.
0: Pwede tayong magturo ng values, pero yung ating ini-emphasize ngayon sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga listeners, yung biblical values, yes, na tinatawag. Kasi yung biblical values, kung makita natin, ito ay maaari nating ituro sa pamamagitan ng mga stories,
1: yes,
0: na meron sa Bible. Kaya nakikita ko nga eh, napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng mga books.
1: Totoo
0: kahit
1: yan
0: sa mga ano, Kuya Jose, kahit sa example, papanoorin natin ang ating mga anak ng mga videos. Napakahalaga din na yung mga ipapalabas natin as much as possible ay yung may makukuha
1: lesson,
0: silang mga lesson,
1: yes,
0: mga biblical lessons mula sa kanilang mga pinapanood. So atin din pong pamamaraan upang maturuan ng ating pong mga anak ng biblical values is magkaroon ng discipline with love and guidance.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, ang pagtatama na may pasensya at pagtuturo na and teaching consequences. Pagpapaalala sa kanila na ang mga bagay na ating ginagawa ay meron ding mga consequences,
1: yes, kasi
0: sa pamamagitan ng biblical principle.
1: Baka hindi alam ng iyong anak kung bakit mo siya pinagalitan.
0: Ba't
1: siya nakatikim ng kaunting palo? So kinakailangan niya explain.
0: Oh.
1: Kasi hindi naman taliwas sa Biblia na ang isang bata kapag kamahal mo ay hindi mo disiplinahin.
0: Dapat ko iko-correct.
1: Yes, iko-correct. Kasi kailan ba ang pagko-correct? Sabang bata pa siya, kasi pag kamalaki na mahihirapan ka na.
0: Mm-hmm. Kapag hindi natin na-correct ang ating mga anak sa kanilang kabata, sa kanilang edad na o murang edad, lalo na kapag teenage na, napakahirap na lalong i-correct, no?
1: Binilang-bilang ko, yung maliit pa ang bata, kinakailangan mong i-treasure yung moment. Kasi pag mag-elementary yan, ang susundin niya na yan, ang teacher niya. Tapos medyo ang time niyan, mas marami na kaysa sa school. May mga friends pa siya. Eh, paano ngayon pag nag-boarding school?
0: Pag nag-high school, boarding school.
1: Diba? So,
0: ay lalo na pag nag-college na, hindi na
1: short lang yung time natin. Kaya sa atin na may mga maliliit na anak, talagang i-treasure natin yung moment na kasama natin yung ating mga.
0: Oo. So, sa atin pong mga viewers and listeners, correcting with patience and teaching consequences ay mahalaga sa pamamagitan ng biblical principles.
1: Yes.
0: Kaya nga kinakailangan din nating iwasan na sa pagtuturo sa ating mga anak ng discipline ay iwasan natin yung mga harsh,
1: yes,
0: punishment. Kundi, ibig sabihin, imbis na harsh punishment, i-guide natin sila na maunawaan nila ang kanilang mga mali.
1: Oo,
0: kasi kung titignan natin, Kuya Jose, yung mga may mga magulang na meron talagang harsh ang kanilang punishment sa kanilang
1: mga anak. Siguro marahil kasi nasunod din nila noon eh, na ganun ang way ng pagdiscipline sa kanila.
0: Nung
1: kaya naipasa nila.
0: Nung unang panahon, no?
1: Yes.
0: Ano kaya ang disiplina nung unang panahon?
1: Matindi.
0: Ano mga sample kaya, Kuya Jose?
1: Ako, nakaranas din. Yung magluluhod ka ng katakot-takot na asin.
0: Yung sa asin,
1: yung
0: no?
1: Mga munggo. Marami. Pero syempre, sa atin ngayon na, at pasalamat tayo ngayon no, na napakarami na nating resources. Tinuturuan tayo, especially, no? Itong programa natin, isa na rin ito na kaparaanan na ma-share natin sa mga magulang na naandyan kung paano ba ang tamang pagdisiplin sa ating mga anak.
0: So ang tamang pagdidisiplina ay nangangahulugang ipaunawa sa ating mga anak na mali ang kanilang ginawa. Ipapaliwanag, kaya doon sa mga sa atin na mga magulang, napakahalaga na hindi lang puro palo ang ating gagawin. Na pag nagkamali ang ating mga anak, palo ng palo ng palo kaagad. Kinakailangan pala kausap.
1: Kausapin.
0: Oo. And then magkaroon ng may mga pamamaraan kasi yung iba, Kuya Jose, na bago paluin, kakausapin muna ang anak. Anak, alam mo ba na mali ang iyong ginawa? Tapos pag sinabi ng anak, opo, mali ang aking ginawa, alam mo ba na ang maling mga gawain mayroong mga consequences?
1: Yes.
0: Opo, ilang palo ang gusto mo? Isa lang po. Sa sunod, pag inulit mo, ilang palo? Dalawa na po.
1: Yung tatay ko dati, pag tinanong ka, ilang palo? Sabihin mo isa, bibigay niya tatlo. Kaya sabi ng kuya ko, gawin ko na lang tatlo para alam ko naman tatlo ang minimum.
0: Ang minimum. May minimum pala.
1: May minimum.
0: So, napakahalaga ito ang pagtuturo ng pag-ibig at disiplina sa ating mga anak. So, to have a short summary, Kuya Jose, ang mga biblical values na ating ituturo sa ating mga anak. Una is
1: love and kindness.
0: Pangalawa is
1: honesty and integrity.
0: Yan. Pangatlo is
1: ito, mahalaga to, obedience and respect.
0: Yan. Ito po ay pagtuturo ng pagsunod at paggalang sa iba, sa mga magulang, sa mga nakakatanda, gayon din po sa may mga otoridad. Ang kasunod na nais nating ituro ay
1: gratitude and contentment.
0: Yan. Pagtuturo ng pagpapasalamat at pagiging kontento kung ano ang meron.
1: Yes.
0: Sunod, Kuya Jose?
1: Yung tinatawag na forgiveness and of course patience.
0: Yun, talagang syempre dapat makita din ng mga anak natin na kapag nag-away ang magulang, nagpapatawaran.
1: Yun,
0: oo, dapat sweet. Uh-oh. Actually, ang sabi nga daw, ipakita ng mga magulang na sweet sila sa harap ng mga anak. Pero wag ipakita sa mga anak na nag-aaway ang mga magulang.
1: Totoo.
0: Oo, ganun, napakahalaga. And then last po, Kuya Jose,
1: faith and trust in God.
0: Oh, napakahalaga din po pala nito na ang core value ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay ating maituro sa ating mga anak.
1: Yes.
0: So bago tayo dadako, Kuya Jose, sa ating quotation of the day, ay nais munang ibigay natin ang panahon para sa isang tanging awitin.

0: Maraming maraming maraming salamat po kay Sister Rugin Jerusalem sa isang napakagandang awit.
1: Ayan.
0: So ngayon po ay dadako po tayo sa ating quotation of the day. At ang atin pong quotation of the day ay napakaganda po. Ang sabi po rito, the greatest legacy parents can leave their children is not material wealth, but a deep and abiding faith in God.
1: Oh, napakaganda pala nito. Yung pinakadakilang legacy o maari nating iwan pala, pamana sa ating mga anak ay hindi pala salapi, hindi pala bahay na ano, na malaki o sasakyan, kundi ang isang malalim na pananampalataya sa Diyos. Ito ang ito'y challenge talaga sa atin na no, totoo bilang yun. Mga magulang Kuya Jose.
0: Kaya malaki yung role natin na gagampanan sangayon sa ating discussion ngayong umaga.
1: Yan. So, teaching biblical values prepares them to face life with wisdom and faith. Kapag ang ating pong mga anak ay natuturuan natin ng mga biblical na mga values, ay inihahanda natin sila na harapin ang buhay sa kanilang paglaki na puno ng karunungan at pananampalataya. Kaya nga, binabanggit dito yung encouragement sa atin, Kuya Jose, na dapat ang ating pagtuturo ay maging intentional talaga.
0: No?
1: Hindi lang na magturo tayo na basta pahapyaw-pahapyaw.
0: Yes, intentional. At magsisimula talaga sa tahanan. Yung simpleng pag-uusap sa hapag, sa panahon ng kakaroon ka ng banding, that's the time bago matulog. Intentional yun eh.
1: Intentional talaga. Na tayo talaga, pangunahan talaga natin bilang mga magulang. Ito pa, Kuya Jose, binabanggit dito, no? A child's faith journey begins at home. Let's make it strong and lasting.
0: Yes.
1: So, sa tahanan talaga.
0: Tahanan. Wala nang ibang lugar na dapat nila marinig yun. Sa tahanan talaga.
1: Oo, sa tahanan. Magsisimula talaga sa tahanan.
0: Yes.
1: Yung mga biblical values, yung pananampalataya, magsisimula talaga sa atin pong tahanan. Kaya sa lahat po ng atin pong mga viewers, sa lahat po ng atin pong mga listeners, ay ito po ay malaking hamon, lalong higit sa mga magulang na nandyan, kung paano natin matuturuan ng ating mga anak ng mga biblical values. Magsisimula tayo sa ating tahanan. Lalong higit sa ating sa mga magulang diyan na mayroong ano no
0: maliliit.
1: Mga maliliit, mag-invest tayo ng hindi lang panahon Kuya Jose. Kundi
0: at pera natin.
1: Oh, pera mag-i-invest talaga tayo ng mga materials, mga aklat.
0: Yes.
1: Na gagamitin natin sa pagtuturo ng biblical values sa ating mga anak. So yun po ang atin po nga talakayan sa umaga pong ito. Alam po namin, sana nawa kayo ay nakinabang, sana kayo din ay natuto sa atin pong pag-uusap. At sa atin pong pagtatapos ay aking pong inaanyayan ng lahat na tayo po ay umuko sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa pribileheyo na inyong ibinigay na kami po ay makapag-usap, makapag-aral patungkol sa pagtuturo sa aming mga anak ng mga biblical na mga values, mga katuruan. Alam po namin na ang pananampalataya ay kinakailangang magsimula sa loob ng tahanan. Bilang mga magulang, meron kaming malaking gampanin na aming maakay ang aming mga anak na matuto ng mga biblical values, pag-ibig, pagpapasensya, pagpapatawad, pagsunod, at marami pang iba. Kami bilang mga magulang nawa ay magsilbing halimbawa sa kanila na dapat nilang sundin, lalong higit kami din ng mga magulang maging role model namin. Alam namin na ang role model namin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus na nagpakita ng tunay na mga values na dapat pong sundin. Patuloy po namin panalangin ang pagpapala sa lahat po ng aming mga viewers, lahat ng aming pong mga listeners. Ingatan po ninyo sila sa araw po na ito. Gabayan niyo po sila kung sila man po'y bumabiyahe. Ingatan po ninyo sila sa kanilang paglalakbay. Kung sila po ay nasa kanilang mga tahanan, ingatan po ninyo sila at patuloy pong pagpalain ang bawat isa sa amin sa araw po na ito. Maraming maraming salamat po sa pribilehiyo na matuto sa araw na ito. Lahat pong ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kaya sa araw po na ito, ako pong muli ang inyong Kuya Leonard.
0: Ako naman po ang inyong Kuya Jose.
1: Na nagsasabing ang pagpapalaki ng isang makadiyos na anak ay isang hamon, ngunit isang napakalaking pagpapala. Magpatuloy tayo sa pagtuturo ng mabuting asal at pananampalataya hanggang sa susunod na usapang pampamilya.

FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Kamusta po kayo? At welcome po muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy nga po ang aming pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang What It Means to be Lost. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Merong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 10, ng ganito, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa mga parables na binanggit ng Panginoon sa kanyang mga turo sa mga talinhaga, ay kanyang pinapakilala ang malasakit ng Diyos sa taong nagkasala. Katulad ng parable ng The Good Samaritan, yung Samaritano ay kanyang pinakilala noong nakita niya yung taong pinaslang na iniwan ng mga tulisan na hagaw buhay. Ang kanyang naging damdamin ay yung compassion, yung kanyang habag. Hindi lamang nakadama ng habag, kundi pa naman siya'y bumaba sa kanyang animal o sa kanyang asno. At pagkatapos ngayon, kanyang binuhusan ng alak at gayon din ng langis ang mga sugat ng taong ito na biktima ng mga tulisan. At pagkatapos sinakay sa kanyang sariling asno, at pagkatapos dilang ngayon sa bahay tuluyan, at hindi lamang yon ang kanyang ginawa, kundi pa naman siya nagbayan anuman ang kagastusan na nagbibigay sa atin ng Panginoong Jesus ay nahabag sa atin. At pagkatapos kanyang pinangbayad ang kanyang dugo, hindi pilak, hindi ginto, kundi ang kanyang dugong mahal ang kanyang pinambayad. At pagkatapos ngayon sa kanyang parable, the lost sheep, noong kanyang binilang ang kanyang mga tupa at nasumpungan kulang ng isa, hinanap yung isang iyon. Hindi na inisip na napaka mapanganib sapagkat madilim na pumunta ngayon sa alimang lugar na hanapin ang kanyang tupa, subalit kanyang hinanap yon hanggang sa kanyang makita at pagkatapos kanyang kinarga. At yung pastol ay kumakatawan sa tunay na pastol, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Gayun din sa kanyang parable, the lost coin, kanyang pinagsikapan na hanapin hanggang sa kanyang makita, at nung nakita yung lost coin ay nagkaroon ng fiesta na katulad ng sinasabi ng Biblia, isang taong nagbabalik loob sa Diyos, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Gayon din yung prodigal son na yung ama na noong umalis yung kanyang anak, araw-araw nakatanaw sa malayo, maasam siya na ang kanyang anak ay babalik, At noong isang hapon ang kanyang anak ay bumalik nga, kanyang binigyan ng isang parangal, hindi isang alipin kundi isang anak. Binigyan ng magandang kasuotan, ng piyesta. Hinalikan, hinagkan ang kanyang anak. Kaibigan, yan ang damdamin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala, yung lost. Ano ba yung kahulugan na ang tao ay mawawala? Ang taong ito ay, ano ang kanyang kalagayan? Kapag ka wala siyang kaligtasan, kapag ka hindi tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, what it means to be lost, kaibigan? Ito yung ating ngayong paksa sa pag-aaral na ito. Iyon na bang naisip, kaibigan, na mabuti ano ang masamang bunga dahilan sa kasalanan ang tao ay hindi maliligtas? At kung ikaw, kaibigan,

Umanak ang kanyang dugo, alang-alang sa kanyang kaligtasan, pinagkakalob sa atin at handa siyang magpatawad ng ating mga kasalanan. Kaibigan, hindi mo ba naisip ang mga bagay na ito? O kaya naman, ang mga tao ay dapat kanilang maisip yung seryosong kalagayan ng isang taong waglit o ang isang taong nawawala. Kaibigan, ito yung dahilan kung bakit ating pinag-aaralan ang paksang ito, sapagkat sinasabi ng Biblia, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Tandaan natin, hindi tayo ang naghanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang naghanap sa atin. Ang sabi nga ng ating Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito. Ang una, to be lost is to be without hope. Nang wika, ang taong mawawala o mawawaglit ay walang pag-asa sa kanyang buhay. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Tiga Epeso, Kapitulo 2, Versikulo 12, ganito ang ating mababasa. Kaya nga, alalahanin ninyo na noong una, kayo'y mga hentil sa laman, tinawag na dituli ng mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao. Sa 12, at nang panahong yoon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ang aking binasa ay versikulo 11 at 12. Kaya kaibigan, ang kaligtasan ay pinagkakaloob ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo noon kanya, kayo ay hindi mga tuli. Kayo ay walang kaligtasan, mga hentil kayo. Sapagkat ang kaligtasan ay pinagkakaloob ng Panginoon sa mga binhi ni Abraham. Ang sabi nga sa aklat ng Galacia 3:29, ang sino man ang wika kay Kristo Jesus, siya'y binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Sa mga tuwid, para ikaw ay maging tagapagmana ng pangako, tanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas, at kapag ka tinanggap mo si Kristo ngayon, ikaw ngayon ay may kaligtasan, meron kang pag-asa. Kaya nga, ang isang taong walang pag-asa, kaibigan, wala sa kanya ang Kristo. Ang pag-asang ito ay nagbibigay ng assurance o ng katiyakan na tayo ay merong kaligtasan. Anong binabanggit ni Apostol Pablo sa Kolosas, Kapitulo 1, Versikulo 5? Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Kaya nga, ang presentation ni Apostol Pablo na noong una ang wika kayong mga hentil, wala kayong kaligtasan. Subalit dahilan sa kay Kristo ngayon, kapag ka tinanggap mo si Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan, tagapagmana ng pangako na binigay ng Diyos kay Abraham. Kaya nga, ang susi kaibigan, para ikaw ay hindi maging waglit, ikaw ay hindi mawawala, at gayon din ako ay kinakailangan tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Ano pang sabi sa Kolosas 1:27? Ganito ang ating mababasa ayon sa sulat ni Apostol Pablo. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil na ito'y si Kristo na nasa inyo na siyang pag-asa sa kalwalhatian. Sa mga tuwid, kaibigan, ang ating pag-asa ay nasa kay Kristo. Kung ikaw ay wala kay Kristo at ako'y wala kay Kristo, wala tayong pag-asa at
ang ating kinabubuhay hanggang sa

0: buhay na lang ito. Yung mga taong walang Diyos, hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Sinasabi nila, gawin mo ang gusto mong gawin, kainin mo ang gusto mong kainin, kapag ka ikay ay namatay, wala na. Subalit ang isang taong may pag-asa, nasa kay Kristo ang kanyang pag-asa, kaibigan, mamatay man sa lupang ito, darating si Kristo, bubuhayin siya sa isang buhay na walang hanggan. Kaya nga, anong sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo? Ito yung napakagandang kanyang binabanggit sa 6:19. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuwaryo sa kabila ng tabing. Kaibigan, yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa ay nakaangkla kay Kristo. Ano ba yung angklang yun? Kapag yung mga barko, meron silang angkor, meron silang angkla para hindi sila pupunta kung saan-saan. At yung angklang yun ang ginagamit ng mga piloto ng mga barko na upang kapag ito ay kanilang pinarada, ang kanilang barko ay hindi pupunta kung saan-saan. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, nakaangkla kay Kristo ang ating ngayong pag-asa, ang ating ngayong kaligtasan, kaibigan. Kaya, nung una, wala tayong kaligtasan, wala tayong pag-asa. Subalit, kay Kristo, meron tayong pag-asa. Meron tayong pagkamamayan sa langit. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang ating buhay sa mundong ito ay pansamantala, kaibigan. At tayo, ang wika, ay mga pilgrim sa lupang ito. At kapag dumating si Kristo, dadalhin tayo sa langit na bayan. Yun ang ating tahanan, kaibigan, sapagkat tayo ay merong pagkamamayan sa langit na bayan. Kaya nga, when loved ones die, they borrow Christian hope. Yung mga taong walang pag-asa kapag namatay ang kanilang mahal sa buhay, sila naghihiram ng sinasabing yung pag-asa ng mga Kristiyano, samantalang wala silang iniisip na pag-asa. Pero kapag si Kristo ang nasa atin, kaibigan, ang ating pag-asa ay nasa Kanya. Kung tayo man ay magkakaroon ng kamatayan sa lupang ito, kapag si Kristo ay dumating, kaibigan, bubuhayin tayo sa isang buhay na walang hanggan. Ang sabi nga ni Apostol Juan sa Gospel of John, Kapitulo 5, Versikulo 29 at 20, o 28-29, ganito ang sinasabi ng Biblia. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Yun ang pagkakaiba, kaibigan. Yung mga mabubuhay sa kahatulan sapagkat hindi tinanggap si Kristo, kaibigan, wala silang pag-asa. Subalit kapag si Kristo ay nasa atin, tinanggap natin bilang ating personal tagapagligtas, kaibigan, mamatay man tayo sa lupang ito, darating ang panahon, gigisingin tayo sa isang buhay na wala hanggan. At ang sabi pa ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Korinto Kapitulo 15, the very fact na si Kristo ay nabuhay sa mga patay, tayo rin, kaibigan, ay magkakaroon ng pagkabuhay na muli kapag dumating si Kristo. Kaya nga, to be lost is to be without hope. Ang ating pag-asa ay kay Kristo. Kapag ikay wala kay Kristo, ikaw ay mawawala o mawawaglit. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, to be lost is to be without God in the world. Ano mang sinasabi sa atin? Na ikaw ay mawawala, nangangulugan, ikaw ay walang Diyos sa lupang ito. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso 2:12? Na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo. Nung sila'y hindi pa tumanggap kay Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan na ito. Subalit, ang sabi sa 13, ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang pagtubos sa atin, na noong dumanak ang kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo, tayo ngayon ay inilapit kaibigan sa Ama at tayo ay merong pag-asa. Ang sabi niya noon, wala kayong Diyos sa sanlibutan na ito, sapagkat yung mga pagano, sila'y sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Marami silang mga Diyos-Diyosan. Subalit noong inyong tinanggap ang wika si Kristo, kayo ay nagkaroon ng pag-asa. Kaya nga, napakaliwanag na binabanggit ni Apostol Pablo na kanyang binibigyan ng reminder ang mga taga-Epeso na mga mananampalataya na kung wala kayo kay Kristo, wala kayong pag-asa. Nanupat, kung wala kayo sa tunay na Diyos sa sanlibutan na ito, papaano kayo sa kabilang buhay? Times when people desperately need God. Merong panahon kung minsan, lalo na kung meron tayong problema, sino ang ating lalapitan? Pero kung wala kang Diyos kaibigan, na tunay na Diyos, sino ang iyong lalapitan? Nagkakaroon tayo ngayon ng kagalakan. Nagkakaroon tayo ng pag-asa na kapag tayo ay tumatawag sa Diyos, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na alam mo ang iyong suliranin, gaano man ito kabigat, ay pwede mong ilapit sa Kanya at ikaw ay kanyang tutulungan. There is nothing impossible, kaibigan, sa Diyos. Gaano man kabigat ang problemang ito. When in deep emotional distress, kaya may mga taong na nasisira ng ulo, nawawala sila sa kanilang sariling bait. Bakit? Wala silang Diyos eh. Pero kapag ka alam mo na merong Diyos na tutulong sa iyo, kaibigan, bakit ka ngayon magkakaroon ng kabalisan? Ang sabi nga ng ating Biblia, hindi mo problema yung pagkain mo. Maraming mga tao ngayon, naghahanap sila ng kanilang pagkain, pumarot parito, wala silang makikitang pagkain, nagugutom sila, marami ang natutulog sa gabi, hindi nakakakain, kaibigan, kahit na minsan kuminsan sa isang araw, wala silang pagkain. Pero alam mo ang Diyos ang nagbibigay ng iyong pagkain kung papaano ang mga Israelita pinakain sa ilang. Kaibigan, ikaw pa na hindi pa kakainin ng Diyos. Ang iyong inumin, ang iyong kasuotan, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Na kapag ka ikaw ay merong Diyos, kaibigan, na alam mong tutulong sa iyo, pero kang financial problem, ikaw ay matutulog sa gabi na payapa sapagkat alam mo, kinabukasan ng Diyos, bibigyan kaniya ng katugunan sa iyong problema. When facing serious surgery or other illness, na kapag ka ikaw ngayon ay operahan, sino ang tutulong sa iyo? Maaring ang mga doktor, pero ang mga doktor kung wala silang karunungan, sino ngayon ang magpapagaling sa iyo? Ang Diyos. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Na kapag ka ang iyong pamilya ay merong problema, nanupat ikaw ay desperado, kaibigan, sino ang iyong lalapitan? Kaya nga, to be lost is to be without God in the world. Kaya nga, ikaw ay medyo sa lupang ito, kaibigan. Bakit ka ngayon matatakot? Bakit ka ngayon magkakaroon ng mag-iisip sa maraming problema? Alam mo ang Diyos, tutulungan ka. Ang pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na ito, to be lost is to be without eternal life. Na ikaw ay mawawala nangangulugan, wala kang walang hanggang buhay. Ano sabi ng ating Biblia sa sulat ni Apostol Juan, sa kanyang sulat sa 1 Juan, Kapitulo 5, versikulo 12, ganito ang ating mababasa. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Sa makatuwid, ang buhay na walang hanggan ay nasa kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Napakaganda nitong pag-uusap ng ating Panginoon at gayon din si Martha na kapatid ni Lazaro. Si Lazaro ay namatay, kapatid siya ni Martha at saka ni Maria. At noong nabalitaan ng Panginoon na si Lazaro na kanyang kaibigan ay namatay, after 4 days ngayon, bumisita ang ating Panginoon. Ganito ang sabi ngayon ng pag-uusap ni Martha at saka ng ating Panginoon. Ang sabi sa 11 ng San Juan, Kapitulo 21, tuloy-tuloy, sinabi ni Martha kay Jesus, "Panginoon, kung narito ka, sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Sinabi ni Martha sa kanya, "Alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay ay mabubuhay siya." Kaibigan, ito yung siguradong binanggit ng Panginoon. At ang sabi pa sa versikulo 26, "At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Sinabi niya sa kanya, versikulo 27, "Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan." Kaibigan, nasa kay Kristo ang ating buhay na walang hanggan. Subalit kapag ka hindi mo tinanggap si Kristo na iyong tagapagligtas, kaibigan, wala kang buhay na walang hanggan, ang buhay mo hanggang sa lupa lang ito. Ang sabi ng ating Biblia, ang buhay ng tao sa mundong ito ay 3:10, that is 70. Dahilan sa kalakasan, umaabot ng 80, bibihira ang nabubuhay ng mahigit na 80, 90, 100, mabibihira, kaibigan. Kaya nga, meron pang namamatay na mga kabataan, mga bata. Subalit, kaibigan, kapag tayo ay merong pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon, anuman ang ating ngayong kasapitan sa mundong ito, mawala man ang ating buhay sa mundong ito, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapag dumating ang ating Panginoong Hesus. Huling talata na ating babasahin ayon sa Roma 6:23, ganito ang sabi ng ating Biblia, 6:23, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Hesus na Panginoon natin." Kaibigan, nais mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tanggapin mo si Kristo yung tagapagligtas. Kapag wala tayo kay Kristo, kaibigan, tayo ay mawawala, mawawaglit tayo. Sabalit kay Kristo ay merong pag-asa at merong buhay na walang hanggan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, ang pagiging lost po o ang ating pagkawala ay nangangahulugang nagiging hiwalay po tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit hindi po nais ng Diyos na manatili tayong nawawala. Dahil sa kanyang pag-ibig, ipinadala po niya si Jesus upang hanapin tayo at dalhin tayo pabalik sa kanya. Tandaan po natin, anuman ang ating nakaraan, gaano man kalayo ang ating nalakbay, ang Ama ay naghihintay pa rin na ikaw ay makabalik sa Kanya. Ang sabi po sa Lucas 15 verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay patay na, ngunit muling nabuhay, siya'y nawawala, ngunit natagpuan. Napakaganda po nito mga kaibigan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay ipadala lamang po ang inyong mga request sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofue, ang sisterat nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Araw ng Pag-ibig. Alam nyo po, sa ating sanlibutan ngayon, tayo ay nag-celebrate ng Araw ng Pag-ibig. Ano po, yung Valentine's Day. Pero meron nga ba talagang Araw ng Pag-ibig? Ito po ba ay meron din sa Bible? Or para po sa ating pamilya, dapat ba ay may Araw ng Pag-ibig? Upang talakayin po ito, ay makakasama muli natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor, at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa para sa ating segment, sa ating series na ito ng Malusog at Masayang Pamilya. At upang ating talakayin yan, ay mayroong tanging araw ng pagpapahalaga para sa bawat pamilya.
1: Okay. Kaya naman mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, iniimbitahan ko po kayo na huwag na pong ilipat ang inyong mga channel or radio station sapagkat sigurado po akong marami kayong matutuklasan ng mga sikreto upang maging malusog at masaya ang inyong pamilya. Bago po tayo magsimula, ipangunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Diyos naming dakila sa kalangitan, ikaw po ay patuloy na nagpapala, nagbabantay sa bawat tahanan, at patuloy mo kaming kinakalinga at kinukupkop sa lahat ng kaparaanan. At kagaya ngayon, narito po kami sa aming teleradyo sa Tinig ng Pag-asa. Ang iyo pong pagpatnubay, pagpapala, patuloy naming maging karanasan sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po, ating simulang talakay na tungkol sa Araw ng Pag-ibig. Pastor Nick?
2: Upang ating patunayan yan ay narito ang mga halimbawa. Mayroong mag-asawa na nasa sa table ng kanilang bahay. Nagkakape, kakapitinapay, o nasa coffee shop. Pero pareho silang mayroong gadget. Pareho silang may gadget. At ang iniisip ng babae, itong lalaking ito na kanyang asawa, hindi talaga siya mahal. Ito namang babae, itong namang lalaki ay nag-iisip, ano kayang mga bagay ang pupwede pa niyang gawin upang ipahayag niya sa kanyang asawang babae na talagang siya ay labis na nagmamahal. Meron palang ganyang kwento ng buhay.
1: Mm-hmm.
2: Yung babae nag-e-expect, hindi naman nagsasalita.
1: Oo.
2: Yung namang lalaki, gawa ng gawa, hindi naman nagsasalita.
1: Mm-hmm.
2: Ano ba ang talagang kailangan sa mag-asawa? Yung mga suliraning yan sa mag-asawa na hindi nag-uusap, pero parehong nag-e-expect ng mga bagay-bagay, ay kung minsan ay nag-iisip sino talaga ang may kasalanan sa dalawa o sino kaya ang talagang nagmamahal sa kanilang dalawa. Eh, ganyan ang mga simpleng-simpleng karanasan lang sa loob ng bahay.
1: Mm-hmm.
2: Pagka pala hindi na nag-uusap ang mag-asawa, ano ang ibig sabihin noon pag hindi nag-uusap ang mag-asawa?
1: Magkagalit, diba?
2: Eh yung nakakwentuhan ko, siyempre marami na nga nagtatanong sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Pastor, bakit yung misis ko tanong ng tanong, mahal mo ba ako?
1: Mm-hmm.
2: Eh alas 11 raw ng gabi, tatanungin siya, mahal mo ba ako?
1: Eh hindi niya sinasabi siguro, Pastor, kaya nagtatanong.
2: Minsan daw nagbibiyahe sila, naglalakbay. Bigla-biglang kaganda-ganda ng usapan, eh biglang magtatanong, mahal mo pa ba ako?
1: Mm-hmm.
2: Eh ano kayang nangyari? Bakit nagtatanong ang babae?
1: Kasi, kaya nagtatanong ang babae, Pastor, kasi hindi siya na-affirm. Kulang eh. Hindi niya, alam niya, pero hindi niya nakikita.
2: Eh, yung lalaki, sasagot naman ng pagalit. Basta mahal kita, huwag ka nang tanong ng tanong.
1: Yan.
2: an kulang pa ba ang ginagawa ko sa iyo? Oh.
1: Nakakainis yung mga ganyan sagot. Lalong nagkakagalit. Nung naliligaw sa'yo, panay sabi ng I love you.
2: Direktahin na natin ng tamang salita ang ating mga tagapakinig. Ito po palang mga babae ay kinakailangan laging sinasabihan ng I love you.
1: Mm-hmm.
2: Umaga, tanghali, hapon, oras-oras, kailangan pala paulit-ulit nilang naririnig yan. Ganun ba talaga ang mga babae?
1: Oo naman, Pastor. Kasi yun nga yung ano namin eh. Na natutuwa kami pag naririnig namin yung sinasabi yun.
2: Kaya kasi ang mga babae, yung tainga at saka yung bibig, sabay na nagtatrabaho. Salita ng salita, nakikinig. Mga babae, pag pinagsama-sama mo, sabay-sabay na nagsasalita. Eh, hindi ko rin maintindihan kung paano sila nagkakaintindihan. Ganyan pala ang mga babae. Tayong mga lalaki, kailangan pala ay expressive. Lagi nating ine-express na talagang mahal natin sila. Kahit pala pa ulit-ulit, yan pala ay gusto ng mga babae. Oh, isang tip yan. Yan lang at inyong matutuhan ngayon oras na ito sa ating pag-aaral ay napakahalaga para sa mga lalaki at gayon din sa ating asawa. Iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig. Kaya ang tawag dyan ay words of affirmation. Yung bang sasariwain mo yung pagmamahal mo sa pamamagitan ng pagsasalita, magkukwento ka ng mga bagay na talagang pinatututuhanan mo na ikaw ay lalaking nagmamahal. Ganon din yung babae. Yan. Kailangan pala ng quality time. Binanggit natin ng mga nagdaang usapan natin na kailangan pala talaga sa mag-asawa na palaging magkasama. Kaya nga yung mga magbubukid na magkasamang mag-asawa na nagtatrabaho, maligaya sila sa buhay. At ang illustration ko dyan ay yung namamasyal na kamotor kasi abot kamay. Yun yung mga magagandang pagkakataon ng pamamasyal. Ayan, quality time. Ito palang mag-asawa, kailangan palang talagang nagbibigayan ng regalo.
1: Mm-hmm.
2: Ikaw ba, ano ang palagi mong niriregalo sa mister mo?
1: Ano ba? Yung mga kailangan niya. Yun ang
2: binibili mo ba ng damit?
1: Damit, sapatos.
2: Oo,

0: ipahahalagahan po ninyo ang inyong mister. At kayo naman ng mga lalaki, bantayan din ninyo kung ano yung mga nakatutuwa sa kalooban. Kagaya ngayon, panahon ng plantito, plantita. Mm-hmm. Bibili kayo ng paso, bibili kayo ng mga pananim. Tutulungan natin ang ating misis na ma-fulfilled ang kanilang mga libangan sa buhay. Yan. Mga simpleng regalo. Itong act of service. Mm-hmm. Minsan, pagod na ang ating misis, may baby. Tayo naman ang mag-alaga ng baby. Minsan, tayo naman ang magluto. Minsan, tayo naman ang magbigay ng pagkain para sa kanila. Act of service. Yung mga simpleng paglilingkod para sa ating mahal sa buhay. Yung bang ating anak, inaasikaso ba natin yung ating mga anak?
1: Mm-hmm.
0: Kung minsan ay utos lang tayo ng utos sa ating mga anak na para tayong mayroong alila sa loob ng bahay. Pero yung bang ating anak ay minsan ba ay napaglilingkuran natin? O ganoon naman, baliktad. Tayo na mga anak, naranasan ba natin na maglingkod sa ating magulang? Kailangan po ninyong maranasan yan. At kung kayo mga magulang, maglalambing din kayo paminsan-minsan sa inyong mga anak. Sasabihin nyo, anak, ikaw naman ang maglinis ng bahay. Anak, ikaw naman ang magluto ng pagkain natin. Lalambingin po ninyo para ma-experience din nila yung tinatawag na act of service. Na sa ganitong pagkakataon, ang bawat miyembro ng pamilya ay naglilingkod sa isa't isa. Hindi lamang pinaglilingkuran. Naranasan mo ba yung Sister Pau, yung mister, yung lalaki pagdating ng bahay, mauupo sa harap ng TV, nakataas ang paa. Mm-hmm. Tingin nga ako ng tubig na mainit.
1: Mm-hmm.
0: Yung lahat ng kailangan, kuha mo nga ako ng bihisan.
1: Mm-hmm.
0: Meron bang ganyan?
1: May ganyan, Pastor.
0: Yung Hari father mo ba, ganyan ba?
1: Hindi.
0: Ah, hindi.
1: Kasi una wala kami TV. So, ganyan.
0: mga kwentuhan lang naman yan. Kinukwento ng mga babae. Yung daw mga lalaki, pagdating ng bahay, iitsa sapatos, iitsa dami. Tapos,
1: uupo na lang.
0: Uupo na lang, utos ng utos, parang senyorito. Akala mo may alila. acts of service. Kinakailangan tayo ay patuloy na gumagawa para sa ikalulugod at ikatutuwa ng ating mahal sa buhay. Ito naman, physical touch.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan pala ang asawa laging magkadikit.
1: Mm-hmm.
0: Okay pala yon.
1: Kailangan talaga,
0: pala ang
1: Pastor,
0: asawa ito? Laging magkadikit. Laging nakadantay.
1: Mm-hmm.
0: Kung nakakalong kaya, ganun pala ang masaya sa mag-asawa. Kailangan pala maghihilutan sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Mamasahihin. Sa likod.
1: Mm-hmm.
0: Sa ulo. At saka sa harap. Yan. Pagka nagkukwento ko, ganun ang aking sinasabi. Physical touch. Ang babae at ang lalaki, sinabi sa Biblia yan, na sila ay magiging isang laman. Kaya ang mag-asawa, palagi pong magkayakap.
1: Mm-hmm.
0: Yan pong mga simpleng physical touch, kagaya ng kiss, kagaya ng hug, embrace. Yan po ay napakahalaga sa mag-asawa. At ganun din po sa ating mga anak. Ang ating mga anak, lagi po nating yayakapin, lagi nating hahalikan, at saka natin sasabihan ng mga magagandang salita. Yan po ay nakakataba ng puso ng ating asawa at gayon din ng ating anak. Mahalaga ba talaga na maipahayag natin ang ating pag-ibig sa isa't isa sa paraan na naiintindihan, nauunawaan, at gusto ng ating kapareha? Meron kasing ano yan, visual ba ang tao? Yung ang gusto niya, nakikita niya.
1: Oh yes, may ganun nga.
0: Yun namang isa ay audio.
1: Mm-mm.
0: Gusto
1: auditory.
0: Naman niya ay naririnig.
1: Oo.
0: Kailangan pala ma-sight mo kung ano ang personality ng iyong asawa.
1: Mm-hmm.
0: Kung siya ay visual, kung siya ay auditory. At saka yung isa ay yung calisthenic. Yung
1: kinesthetic.
0: Kinesthetic. Oh, touch. Sense of touch. Napakahalaga pala niya ang mga bagay na yan. Mm-mm. Kaya ang mag-asawa, kailangang magkadikit. Pagka ako nagkukwento, ang gusto kong kwento niyan . Kailangan ang mag-asawa, laging nagkakaamo yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pagka magkalayo na ng distance, hindi na maaamo yan. Pero pagka magkalapit ang distance, gumagana ang pang-amoy. Pag malayong malayo, gumagana ang mata. Pagka malapit, gumagana ang tenga sa kabibig. Pero kapag kakamalapit na malapit, pang-amoy ang ginagamit. Yan ang mga kalagayan ng mag-asawa. Kalimitan ng mga lalaki, ipinipilit niya na

0: talagang mahal niya yung kanyang asawa. Pero hindi naman sa paraan na nararamdaman ng asawang babae. Sino kayang may kasalanan?
1: Dapat alam ba, sir, yung lalaki kung paano mararamdaman ng asawang babae and vice versa yung love niya?
0: Oo, yan pala eh. Conflict na pala yan sa mag-asawa. Sa mag-sweetheart pala, yung hindi pa kasal, problema na pala yan.
1: Ganon.
0: Yung babae nag-e-expect ng ganito, yung lalaki, hindi naman yun ang kanyang alam. Ano kaya ang solusyon sa kanilang dalawa?
1: Mag-usap sila.
0: No. Kayo pong mga babae, sabihan na ninyo yung inyong asawa na ibili kayo ng bulaklak sa Valentine's Day.
1: Ay, nako.
0: At bigyan na rin po ninyo ng pera at ilista na ninyo.
1: Aray.
0: Sabihin nyo, ito, bibili ka ng ganitong bulaklak. 12 bulaklak ang bilin mo para sa akin. Ganito lang ang presyo niyan. Huwag kang papayag pagka sobrang mahal.
1: Tama ba yan?
0: Kesa naman pagdating ng February 15 o 16, saka sasabihin, bakit hindi mo ko ibinili ng bulaklak? Oo nga pala, ano?
1: Huwag ka na mag-expect. Yung iba naman kasi, Pastor, yun na nag-e-expect. Kasi nga, iniintindi na lang yung asawa nila na iba yung kanilang pag-express ng pagmamahal. So ikaw, mag-adjust ka na lang. Pwede ba yun?
0: Oo nga. Hindi, tsaka kuminsan, tinitiis na lang din ang mga babae.
1: Oo, tiisin na lang. Eh kung wala
0: yun naman mga lalaki, pagka sila'y pinagalitan ng misis, siyempre, bingi na yata o tulig na yata o nagbibingi-bingihan. Yan yung mga pangkaraniwang suliranin ng mag-asawa. Nag-e-expect ang bawat isa, maano bang sabihin na lang kaagad? Yan. Maaring sinasabi natin sa ating asawa na mahal natin siya. Ngunit, ito'y hindi natin ipinagmamalaki sa iba. Kailangan pa pala yun?
1: Mm-hmm.
0: Dapat pala pupurihin natin ang asawa natin sa harap ng ibang tao?
1: Ayon. Ganyan huwag lang palang ipapahiya, Pastor, ano? Huwag nang sasabihan sa harap ng ibang tao. Pero okay lang na purihin mo.
0: Ah, ganun ba?
1: Diba? Oo. Sabi mo yun eh.
0: Oo. Asawa mo yun eh. Oo. Subalit hindi natin ito napapatunayan sapagkat hindi natin ginagawa ang mga bagay na gusto ng ating asawa upang maramdaman niyang siya ay mahal natin.
1: Ayun.
0: So, samantalang tayo nagliligawan, samantalang tayo nagsasamang bago pa lamang, kailangan palang makuha natin ang kiliti ng ating asawa. Assignment pala yan sa pag-aasawa na malaman mo kung ano ang kaligayahan ng iyong asawa at iyon ang uulit-ulitin na gagawin. Madali lang ang pag-aasawa. Pero bakit may conflict? Yun nga, ipinipilit natin ang gusto natin sa ating asawa, hindi natin tanungin o alamin ano ang gusto ng ating kapareha. Ganun pala. Eh bakit nga pag may sakit, tinatanong natin anong gusto mo?
1: Ha? Para gumaling.
0: Eh pag walang sakit ba, tinatanong?
1: Oo naman, Pastor. Minsan.
0: Yan. Samantalang
1: mo,
0: walang
1: kasi
0: sakit.
1: Kasi Pastor, ang mahirap dyan, yung fulfillment mo namang personal. Eh for example, ikaw, iba yung gusto mo. So yun ang gagawin mo. Pero ikaw na hindi ka makapag-express tuloy ng personal mo na yung way mo para express na mahal mo siya.
0: Oo, ganyan
1: kasi
0: nga.
1: Kasi hindi gusto niya.
0: Kaya assignment na po ninyo yan. Pero yan ang principles. Mm-hmm. Ganito, uulitin ko. Alamin mo kung ano ang gusto ng asawa mong gawin mo para sa kanya. At gawin mo ito sa pinakamabuting magagawa mo sangayon sa iyong kakayahan.
1: Yes.
0: Assignment po yan ng lahat ng may asawa. Alamin ano ang gusto ng iyong kapareha. At yan ang iyong uulit-uliting gawin para sa kanya. Ipapaalala uli natin, palagi mong sasabihin, I love you, dear. Sweetheart, lahat ng magagandang salita. Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo ngayong gabi? O sa susunod na mga araw? Anong pasalubong ang gusto mong iuwi ko sa iyo sa pagbabalik?
1: Nako, sana lahat ganyan.
0: Ha?
1: Sabi ng mga nakikinig, sana all. Kaya sabi nila, sana lahat ganyan.
0: Yan
1: ang ideal eh. Yan ang ideal, Pastor, di ba? Kumbaga, yan ang standard.
0: Salamat po na kayo ay nakikinig at sumusubaybay dito sa segment ng Malusog at Masayang Pamilya. Para at least man lang, napapaalala natin kasi talaga pong ang damdamin ng tao ngayong panahong ito, kaya kami nagpapaliwanag, ay natutuyo sa hamog ng pag-ibig at pagmamahal. dahil sa ating mga pagpapahalaga at kaabalahan sa mga bagay ng sanglibutang ito na na-overlook natin ang ating mga mahal sa buhay, asawa o anak. Pero ang mga oras pong ito na nagdadaan ay paalaala sa isang napakagandang relasyon sa pag-aasawa at ganun din sa pagiging magulang. At ang modelo pala nito, Sister Pau,
1: Apo,
0: ay ang ating relasyon sa Panginoon.
1: Hmm.
0: Kung tayo pala ay mayroong likas na pag-ibig sa Diyos, yung palang wagas na pag-ibig sa ating Panginoong Diyos ay masasalamin sa ating relasyon sa ating kapwa-tao. Eh, sino ang una nating kapwa-tao?
1: Ating asawa, ating family.
0: Oo. Kasi kung bata pa, magulang. Mm-hmm. Pero pag may asawa na, sa asawa pala. Kaya ang Kristiyano palang maibigin sa Diyos ay mapagmahal sa asawa. Expected po natin yan na kung tayo ay nakakakilala sa Panginoon, ang ating pagpapahalaga bilang tao na makadiyos ay masasalamin sa ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay o kapamilya. Eh, nakasulat pala yan sa aklat ng 1:14-15. Ganito rin sa ating relasyon sa pag-aasawa. Sabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Eh, ang mahirap nga sa mga babae, ayaw magsabi kung ano ang gusto. At ang gagawin sa kanilang asawang lalaki, manghuhula. O kaya naman, ganun din. Ang mga lalaki, ayaw magsabi kung ano ang gusto. Basta na lang umiinit ang ulo.
1: Alam mo bakit, Pastor?
0: Bakit?
1: Yung mga girls na ano, kasi syempre, nag-e-expect ka ng surprise.
0: Parang, ah, ganun.
1: I-surprise mo naman ako. Syempre, kapag walang thrill, kapag alam mo na agad, ano ba yan?
0: Oo nga.
1: Whereas, kapag ka na-surprise ka lang, ay, talagang, kumbaga, kinikilig ka. Ganun.
0: Eh, ang paliwanag ko dyan, sabi ko, pumunta ka sa kapitbahay mo at tanungin mo bakit mainit ang ulo ng asawa mo, bakit laging nagagalit yung asawa mo.
1: Mm.
0: Eh, syempre, yung mga magkakapitbahay, nagkakakwentuhan.
1: Uh-huh.
0: Ba't ka kaya ganun, ano? Yung hindi masabi sa asawa, sinasabi sa kapitbahay. Ha?
1: Tawa ba yun?
0: Eh.
1: Yun ang nangyayari ngayon.
0: Oo.
1: Dapat hindi ganon.
0: Ipapasa ano naman doon sa susunod na kapitbahay.
1: Oo, nako.
0: Anong tawag nga doon sa mga ganong magkakapitbahay?
1: Ano ba yan?
0: Eh di, chismosang kapitbahayan.
1: Ayan.
0: O, mga kapatid, mga kaibigan, unawain po ninyo ang inyong kapareha. Unawain ninyo ang ating relasyon sa Panginoong Diyos. Ganon din. Kung mahal natin ang Panginoong Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Meron pang sinasabi sa aklat ng Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At yan po ang tinutukoy ay ang kautusan o ang sampung utos ng Diyos. Pero sa mag-asawa, ganun po talaga. Sa inihaba-haba kasi ng panahon ng ating pagsasama, hindi natin akalain nagbabago ang damdamin ng ating asawa, nagbabago ang kanilang temperaments, nagbabago ang kanilang hilig, nagbabago ang kanilang pananaw sa buhay. Pero ang sinasabi dito, kung ako'y iyong iniibig, tutuparin mo ang aking mga utos. Eh nagkataon nga po na ang ating asawa ay hindi nagsasabi, hindi nagsasalita. Yan po ay assignment bilang mag-asawa. Unawain po ninyo ang mga pangyayaring ito sa ating relasyon. Sapagkat kapag hindi po natin naunawaan kung ano ang gusto na mangyari ng ating asawa, nagkakaroon po ng hindi magandang pinupuntahan. Naghahanapan ang mag-asawa. Pero ang totoo niyan, dapat malaman ng isa't isa ano ang kanyang kalooban. At iyan po ay magagawa sa isang maayos at mahusay na pag-uusap. Dahil nga mahirap din ang manghula. Sister Pau, yan ang pag-aaral natin ngayon tungkol
1: Amen.
0: Dito sa series ng Masaya at Malusog na Pamilya.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Rano. Mahirap manghula.
0: Oo. Eh,
1: oo.
0: Pero yun ang kalakaran.
1: Oo.
0: Eh, tinanong ko naman sa iyo, sabi mo, ganun nga.
1: Oo.
0: Eh, kagaya ko naman, ano bang... Hindi rin ako matiyaga sa ganyan eh.
1: Eh, Pastor.
0: Yun ngang sinasabi na sa akin, nakakalimutan ko pa.
1: Oh.
0: Eh, hulaan ko pa kaya.
1: So, dapat pala lagi na re-remind. Eh, ganyan nga. Oo, wag na nga mag-expect. Sabihin na nga lang.
0: Kaya mga February 10 pa, February 12. Love, saan tayo magba-Valentine's? Ano ang programa natin ngayon? Mari-remind na siya, di ba?
1: Ayan, oo nga.
0: Eh, hindi eh. Pagdating ng February 15, saka umuusok. February 16, pagkaraan ng February 14, saka naghahanap.
1: Kaya nga. Eh, talaga sa mga asawang babae, Pastor, I think, instead na mag-expect... Instead na mag-expect ha, ikaw na lang yung magbuhos sa pagmamahal sa asawa mo. Doon mo na lang i-divert yung energy mo sa pag-expect at ipakita mong mahal mo siya. Ay, at least may nagagawa ka.
0: Oo nga. Eh kung halimbawa, do sa wala lang, lilipas din yan panahon.
1: At saka Pastor, may maliban po, kaya nga tinapik niyo yung communication, di ba? May mga non-verbal cues din ng mga babae at lalaki. Nalalaman mo pag ayaw niya o gusto niya kahit di niya hinasabi. Sa actions, di ba?
0: Oo. Basta na lang sisimangot.
1: Ibig sabihin ayaw na yon.
0: Ano kaya yung nasabi ko? Bakit?
1: Ayan nga, kaya dapat mindful tayo, di ba?
0: Sa ganitong kaparaanan ng relasyon ng pagmag-asawa, talagang yung mutual relationship na palagi bang nag-uusap, palaging nag-uusisa, bakit umiinit ang ulo mo? Ano bang problema mo? Salita ka pa ng salita, hindi ko na nga maisip kung ano.
1: Ayan.
0: Ang babae, likas na masalita.
1: Mm-mm.
0: Ang lalaki naman, mas gusto pang makipagkwentuhan sa ibang tao. Pag sa ibang tao, napakatiyag ang makipagkwentuhan.
1: Kaya nga.
0: Bakit sa asawa, hindi?
1: Oo. Ano bang kulang?
0: Eh, yan nga. Kasi yung pagpapahalaga sa asawa.
1: Ayun.
0: Pagpapahalaga sa anak. Mm-mm. Yung bang katutubo at likas na damdamin ng pag-ibig na ating pinag-uusapan. Kaya nga, araw ng pag-ibig.
1: Mm-hmm.
0: Eh, dito sa Biblia kasi, tuwing araw ng Sabado, isang araw sa isang linggo, ipinaaalaala sa atin ng Diyos ang ating pakikipagtipan sa Kanya.
1: Ayun.
0: So, kung kasama natin ang Panginoon sa ganitong araw ng pamamahinga at pangingilin, mapatuloy nating maaalala ang ating obligasyon sa ating asawa at sa ating anak bilang Kristiyano.
1: Ayon. So, ibig sabihin, Panginoon muna and then yung ating relationship with the family, it will follow, parang ganun.
0: Oo, magkarugto nga yan. Salamin nga eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga lalaking broken ang relationship sa pamilya at ang pagpapahalaga niya ay hindi pamilya, sila rin yung miserable ang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya... itong ating pag-uusap na ito ng tungkol sa Diyos, tungkol sa pamilya, ito po ay magkaagapay, magkasama. Dahil ang Diyos ang nagtayo ng pagpapamilya. At iniingatan at pinagpapala ng Diyos ang bawat pamilya. Dahil kung hindi, hindi baka susurvive ang lahi ng tao sa dami ng masamang elemento na nasa ibabaw ng sanglibutan.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nick, sa inyo po tinalakay ngayon. Any last words po para sa lahat ng ating taga-subaybay?
0: Patuloy po kayong mag-express ng pag-ibig, ng pagmamahal sa ating asawa o ating anak sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng gawa, sa lahat ng kaparaanan ng ating resources at karunungan, gamitin po natin yan na ma-i-express natin ang ating damdamin at pagmamahal sa ating mahal na asawa at anak.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay may komento, katanungan, naganais po kayo ng libreng Bible study, meron po kayong prayer request para sa inyong pamilya o member ng inyong family, or naganais po kayo ng libreng aklat, narito po ang pag-asa para sa mga pamilya ngayon, maaari po kayo mag-text sa mga numerong ito. 0995-525-8849. Ulitin ko po, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, ay narito muli si Pastor Nick para pangunahan po tayo sa isang panalangin.
0: Maraming salamat po, O Diyos naming dakila sa lahat. Binigyan mo kami ng pamilya na sa pamamagitan nito'y aming ma-i-express, aming maipapahayag ng malaya at lubusan ang aming tunay na damdamin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga miyembro ng pamilya tahanan. Nasaan man, O Diyos, ang aming mga taga-subaybay sa mga oras na ito, pagpalain mo po sila sa kanilang mga hamon sa kanilang buhay anumang sitwasyon ang kanilang pinagdadaanan, anuman ang mga challenges, dakilang Diyos, patuloy mo po silang gagabayan sa samahan at pagpapalain. Ang aming dalangin para sa kanila ay isang malusog at masayang tahanan ay kanilang maging karanasan sa piling ng aming Panginoong Diyos. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, abangan ninyo ang panibago na naman nating episode tungkol po sa pagkakaroon ng isang masaya at malusog na pamilya. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin nung lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan nun talaga ho, walang kapanatagan, wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadya ko kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko ganyan. Parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, diga ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga. Pastor, tunay ko na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik, Lord. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa ating Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Sa mawagpalang oras sa inyong lahat, mga ginigiliw na taga-subaybay at taga-pakinig at sa lahat ng mananood sa programang ito. Sana po kayo naroon. Nawa ang kabutihan ng Diyos ang patuloy ninyong maranasan at matanggap. Muli naman tayo magsama-sama sa loob ng kalahating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Sulabo. Makasama po ninyo para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang ating tema sa seryeng ito ay ang kasaysayan ng misyon. Makasama po natin muli si Pastor Nick Francisco, ang isang Batikano, mahusay at magaling, lalo sa family ministry. Welcome po, Pastor Nick.
2: Patuloy po nating paglingkuran ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia sa Aklat ng Gawa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Sulabo. Siya po ay isa sa ating mga makaranasang pastor dito sa ating Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Jojo.
1: Okay, bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, ahilingan po natin si Pastor Nick sa isa pong panalangin.
2: Amang Diyos na mapagpala po sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyong kamahal-mahalang luklukan sa kalangitan upang patuloy naming ipagtagubilin sa iyo ang aming pag-aaral na ito na kami po ay iyong sasamahan, gagabayan at patnubayan. Gayon din ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon, patuloy nilang natatamasa ang iyong dakilang pagpapala sa kanilang buhay. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Amen. Amen. Mga kaibigan, atin po kayong inibitahan na manatili sa pakikinig at panonood sa atin pong programa. Huwag din po natin kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio, Adventist World Radio, Manila. Ibigay po natin ang panahon para po kay Pastor Nick.
2: Ito po ang ating patuloy na pag-aaral ng Salita ng Diyos sa sa seryeng ito ng kasaysayan ng misyon. At narito tayo sa si Pablo at si Silas ay patuloy na nagmi-misyon, kaya lang sila ay nabilanggo. Aklat ng Gawa 16:1. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Ito ay pagpapakilala na si San Pablo ay nakarating sa iba't ibang lugar at siya ay nakatagpo ng isang binata na ang pangalan ay Timoteo. Ito yung Timoteo na nasa Biblia. 16:4 and 5. At sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasiyahan ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Ang aral na tuliin ang mga Kristiyanong nahikayat na mga hintil ay nagpapabansot sa pagkilos ng Kristiyanismo dahil ang mga hintil ay natatakot na pumasok sa pananampalatayang ito. Subalit ng kanilang mabalitaan na sila'y magiging mananampalataya kahit hindi tuli, ay nagbigay sa kanila ng kasiglahan. 16:9 ng Aklat ng Gawa. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." Dito'y muli ipinakikita ng banal na kasulatan na kapag ang isang tao ay mayroong misyon o kaya naman ay dedicated para sa banal na gawain ng Panginoon, siya ay pinangungunahan ng Holy Spirit saan pwedeng gumawa, saan bukas ang gawain. 16, 12, and 13. At mula rooy sa Pilipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma, kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. 13. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Doon sa lugar na yon na pinuntahan ni Pablo, sa Macedonia, sakop ng Roma, doon ay kakaunti ang sinagoga ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo doon ay hindi lubos ang kanilang kapangyarihan. At ang mga iba't ibang grupo ng mga tao roon ay gumagawa ng mga pagtitipon kung saan sila magiging maluag at ginhawa. Kagaya ng mga taong ito na natagpuan ni Pablo at ni Silas, sila ay naparoon sa tabi ng ilog kung saan po pwedeng manalangin. Ito rin ay mga Hudyo na nangingilin ng araw ng Sabat. At ito ang grupo na tamang-tama para kay Pablo upang ipangaral niya si Hesukristo. 16 and 14. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ganun nga, kahit saang lugar salitain ang salita ng Diyos, palaging mayroong tao na nauuhaw at nagugutom sa katotohanan. Kagaya rito, binanggit ang pangalan na Lydia. Nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami'y napilit niya." Napakagandang pagkakataon ang ipinakitang ito sa kwento ng pagmimisyon doon sa lugar ng Macedonia. Dahil nakatagpo si Pablo ng isang pamilya sa pamamagitan ng pamilya ni Lydia. Ang pamilyang ito ay sumampalataya at silang lahat ay nabautismuhan ng buong pamilya. Kaya ang pagpapahalaga sa pamilya tungkol sa pagmimisyon ay napakahalaga. Hindi lang isa ang dapat nating mimisyonin, kundi buong pamilya. Ito ay isang malakas na grupo ng

ing batang babae na may espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panghuhula. At doon pa sa panahon ng mga alagad, meron ng mga manghuhula. At ito naman ay isang batang babae na sa pamamagitan ng kanyang panghuhula, tumatanggap siya ng malaking kabayaran. 17. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw, ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. Eh tama naman ang sinasabi ng batang babaeng ito na manghuhula tungkol kay Pablo. Tingnan ninyo, ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. Kaya lang, alam ng mga Hudyo doon sa paligid na ang babaeng ito ay hindi tama. Alam ng mga tao doon sa paligid na mga nakapag-aral at nag-iisip na ang babaeng ito ay mahilig sa pera at hindi mabuting babae. At siya ay ginagamit ng mga taong makapangyarihan upang magkaroon ng maraming pera. Kung ang babaeng ito ay pinupuri nila si Pablo, ibig sabihin pare-pareho lang sila nila Pablo. Kaya kailangan siya ay sawayin dahil si Pablo ay hindi kagaya ng babaeng ito. 16:18 At ginawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mababagabag na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo na lumabas ka sa kanya at ito ay lumabas ng oras ding iyon. Ang kwentong ito ay matiisin din si Pablo. Tumagal din siya ng ilang araw na binililigalig siya ng babaeng ito na nagdadadaldal na kunwari ay kakampi ni Pablo. Pero siya pala ay under ng impluensya ng masamang espiritu. At siya at ang masamang espiritu ay pinalabas ni Pablo. Eh ano ang naging resulta pagkatapos na kanilang gawin? Ito, napalayasin ang masamang espiritu sa batang babae. Ngunit nang gawa 16, 19 and 20. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Nang maiharap na nila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga taong ito ay mga Hudyo at ginugulo nila ang ating lungsod. Ibig sabihin, tumayo ngayon, sangayon sa kwento na si Pablo at si Silas, sila pa ang manggugulo. Binaligtad ang kwento. Samantalang si Pablo at si Silas nangangaral na sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay mayroon tayong kaligtasan. Ang babaeng ito na gumugulo sa kanila nang patahimikin ni Pablo, si Pablo pa ang naging manggugulo. Nabaligtad ang kwento. Yan ang kwento ng pagmimisyon. Sa kabila minsan na kabutihan na ating iniisip, ay binabaligtad ng mga taong nasa paligid, tayo ang nagiging masama kung hindi nila tinatanggap ang ating pabalita. 16:22 and 23. Ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni na Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Ano ngayon ang hatol sa lugar na yon? Estranghero si na Pablo doon sa lugar na yon. Ang naroon ay sakop ng kaharian ng Romano at mga Romano ang nanunungkulan sa mga munisipyo nila o sa kanilang mga bulwagan. Si Pablo at si Silas ay estranghero. Kaya ang hatol sa kanila ay paluin, hagupitin at pagkatapos ay ibilanggo. Pagkatapos na sila'y magmisyon at maglingkod sa pangalan ng Panginoon, natagpuan nila ang kanilang sarili na nasa pinakaloob ng bilangguan. 16:24 and 25. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa
sa mga panggapos.

0: Ngunit ang nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. Masakit ang katawan ng dalawang ito, ni Pablo at ni Silas. Kapag sinabing hinagupit o pinalo, iyon ay nangangahulugang 40 palo kulang ng isa. 39 na beses na hinampas o nilatigo o pinalo si Pablo at si Silas. Ang kanilang katawan ay duguan, sugatan o may mga galos, may mga latay, talagang masakit at gumabi. Pero ang kanilang ginawa, sabi ng kasulatan, sila ay umawit ng mga himno sa Diyos at gayon din nananalangin. Nanalangin at umawit para sa Panginoon. Tayo ba pagkatapos na magmisyon at makaranas ng ganito, kaya pa ba nating umawit para sa Panginoon? Minsan pag tayo'y nakaranas ng mga pagsubok na may kinalaman sa gawain ng Panginoon, tayo ay nagrereklamo kaagad. Pero narito nakabasa tayo ng kwento ng pagmimisyon ni Pablo at ni Silas na sila ay umawit at nanalangin sa Panginoon. 16:25 and 26 ng Aklat ng Gawa. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Samantalang umaawit itong si Pablo at saka si Silas, sa kalagitnaan ng gabi, biglang lumindol. Ang lindol na ito ay nagpalindol hindi lamang sa loob ng bilangguan, kundi sa paligid-ligid ng lugar na yon, na anupat ang lindol ay tumakot sa napakaraming mga tao sa paligid. Hindi nila alam kung ano ang kadahilanan ng paglindol, subalit ang lindol ay nagbibigay ng takot. Eh ang kakaibang pangyayari dito, yung bilangguan ay nabuksan at ang lahat ng mga tanikala ng mga bilanggo ay nakalag sa kanilang mga kamay. Hindi lang si Pablo at si Silas ang natanggalan ng tanikala. Lahat ng mga bilanggo natanggal ang tanikala. 16:27-28 Nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat." Kaya lang natakot din ang mga bilanggo. Isa man sa kanila ay walang tumakas, gayon din si Pablo at saka si Silas. At ang punong bantay ay kumuha ng ilaw at lumapit kay Pablo. 16:30-31 Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Doon sa Macedonia na pinuntahan ni Pablo, ang mga tao ay hindi agad naniwala, kundi sila pa nga ay nabilanggo. Pero nakatagpo ako ng kwento ng pagmimisyon na ang puno mismo ng bilangguan ay nagtanong, "Ano ang aking gagawin upang ako'y maligtas?" Pero sumagot si Pablo, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus." Ito ay sinasabi rin sa atin na kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon, hindi lang tayo ang maliligtas, kundi ang ating buong sangbahayan. Sa kwentong ito ng pagmimisyon sa Aklat ng Gawa ay aking natagpuan na napakahalaga ang kaligtasan ng buong pamilya. 16:32-33 Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sangbahayan. Dito rin ay nagpapakita na hindi mahalaga ang oras dahil ang gabing ito, hinampas si Pablo, ibinilanggo, lumindol, kinuha sa bilangguan si Pablo, hinugasan ang kanilang sugat, nag-Bible study at nagbautismo sila ng gabi ring ito. Kaya napakabilis ng pangyayari. Ganyan ang kwento ng pagmimisyon. Minsan hindi natin pwede talagang abalahin kahit sandali ang paggawa o ang paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ganyan gumagawa ang Espiritu Santo ng Diyos sa misyon sa panahon ng mga alagad. Gawa 16:34 and 35. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sangbahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. Kinaumagahan, ang mga hukom ay nagsugo ng mga kawal na nagsasabi, "Pakawalan mo ang mga taong iyon." Doon din sa gabing iyon, pagkatapos ng Bible study, pagkatapos ng pangangaral, pagkatapos ng bautismo, ang punong bantay ay naghanda ng pagkain upang ang dalawang ito na si Pablo at si Silas ay kanilang pakainin. Gayon na lamang, natala dito, sabi, gayon na lamang ang galak, ang tuwa ng kanyang buong pamilya dahil siya ay kumilala sa Diyos. Marahil ang pamilyang ito ay mayroon ng suliranin, bagaman siya ay isang sinturyon at puno ng bantay, pero marahil ang kanyang pamilya ay mayroong ligalig at bagabag ng buhay. At sa pamamagitan nito ay natagpuan na mayroon silang katiwasayan at kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi pa diyan na ang nang kinaumagahan nag-utos ang hukom na pawalan ang mga bilanggo. 16:36 At iniulat ng bantay ng bilangguan kay Pablo ang mga salitang ito na sinasabi, "Ipinag-utos ng mga hukom na kayo'y pakawalan, kaya't ngayon ay lumabas kayo at humayo ng payapa." Marahil ng gabing iyon na lumindol, ang Holy Spirit ay patuloy na gumawa sa puso ng mga hukom at ng mga taong nasa kapaligiran, gayon din ng mga bilanggong kasama ni Pablo. At ang resulta, pakawalan si Pablo at saka si Silas. 16:37 Subalit sinabi sa kanila ni Pablo, "Panalo nila kami sa harap ng bayan na hindi nahatulan, mga lalaking Romano, at kami itinapon sa bilangguan at ngayoy lihim na kami papawalan nila. Hindi maaari, hayaan silang pumarito at kami pakawalan." Sinabi ni Pablo sa puno ng bilangguan at sa mga kawal, "Kami ay mga taong Romano na pinalo na hindi pa nahahatulan." Iniulat ng mga kawal ang mga salitang ito sa hukom at sila'y natakot ng kanilang marinig na sila'y mga mamamayang Romano. Kaya't sila'y dumating at hinmingi sa kanila ng paumanhin at sila'y kanilang inilabas at hiniling sa kanila na lisanin ang lungsod. Ang kwentong ito'y nagsasabi na si San Pablo ay isang Romano at ang isang Romano ay mayroong karapatan sa kanilang kapanahunan. Hindi sila pwedeng saktan ng sinumang kapwa Romano. Napakaganda ng kwentong ito. Bagaman sila ay nabilanggo, bagaman sila ay tinrato, minaltrato, hinagupit, pinalo, gayon pa man mayroon silang kakayanang umawit. Hindi nila agad ipinagtanggol ang kanilang sarili nang sila'y hulihin ng mga kawal, "Huwag niyo kaming papaluin nang hindi pa kami nahatulan, sapagkat kami ay mga Romano." Hindi, hinayaan nila na sila ay paluin. Hinayaan nila na sila ay mabilanggo. Hinayaan nila na ang Holy Spirit ang gumawa sa kanilang buhay. At bagaman sila ay nagtagal doon sa loob ng bilangguan, magdamag lamang. Pero doon sa kahirapan na yon, sa napakahigpit na pangyayari ng kwento at kasaysayan, ang misyon ng Panginoon hindi nahahadlangan. Ganyan din sa ating kapanahunan. Ang misyon at gawain ng Diyos sa buhay natin ay nagpapatuloy. Kaya lamang hindi natin gasinong nare-realize. Pero kung bubuksan natin ang ating mata ng pananampalataya at uunawain natin ang kwento ng pagmimisyon, talagang kahanga-hanga, talagang nakapagtataka na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak. Kagaya rin ng kwentong ito, ang mga hukom ay natakot kay Pablo at kay Silas dahil lumindol ng gabi at ngayon umaga, nalaman nila na ang mga lalaking ito na kanilang hinatulan bunga ng kanilang kawalang pag-iingat ay mga lalaking Romano. Sa ganitong pagkakataon ay pumasok ang pabalita ng kaligtasan doon sa lugar ng Macedonia sa pamamagitan ng mga pangunahing leader sa kanilang munisipyo o sa kanilang lugar. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Napakaliwanag po mga kaibigan at mga kapatid ng atin po natutunan sa oras na ito sa pagtuturo po ni Pastor Nick, na kung saan nakita po natin mga kapatid na ang misyon ng Panginoon ay tuloy-tuloy na nakaabot sa mga tao. Nakita natin sa karanasan sa Macedonia, ano? Nakita natin si Lydia at kasama ng kanyang buong sambayanan ay naniwala sa Panginoon sa mga itinuro ni Apostol Pablo. At nakita rin po natin mga kaibigan na kung may mga lugar na tumatanggi sa magandang mensahe ng Panginoong Diyos na ibinabahagi ng Apostol Pablo at ng kanyang kasama, ngunit may mga lugar din na kapag napuntahan ng mga apostol, tunay na sila'y kumikilala sa Diyos. Tunay na sila ay nagpapasakop sa Panginoon, sila po ay nababautismuhan, sila po ay nagkakaroon ng pagkataon na mamabilang sa bayan ng Diyos. Alam mo, Pastor Nick, yung kasaysayan ni Apostol Pablo na kung saan sila na nga yung nagtuturo
0: ng mabuti.
1: Maganda yung kanilang mga itinuturo, pero sila pa ay nababaliktad ang story.
0: No?
1: Sila pa ay napaparatangan, sila pa ay nagkakaroon ng mga negatibong mga akusasyon o karanasan sa buhay nila. Kaya dito, Pastor Nick, ano, makita natin na mga nagtuturo ng salita ng Panginoon ay nami-misinterpret, no, napaparatangan, pero nakita natin ang tugon ni Apostol Pablo ay hindi siya nagreklamo, hindi siya nanisi, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili, bagkus matapos siya na paluin, imagine, nabanggit ang pastor na yun, 39. Pagkatapos 39 ng palo na yun, ay masakit-sakit pa ang katawan noon, pero ipinakita ng Diyos na sa kabila ng ganong karanasan sa buhay ng mga apostol, mas pinili nila ang pumuri at ang manalangin. At sa bagay na yan, mga kaibigan, nakita natin na ang Diyos ay mabuti sapagkat kahit saan man pumunta ang kanyang mga apostol at nagbibigay ng mensahe, ay talaga namang nababago ang mga tao, kahit na ang hukom, kahit na ang guard, kahit na ang mga tao sa palibot, ay meron pong magandang resulta. Pastor Nick, may dadagdag ka pa tungkol sa ating mga napag-aralan sa oras na ito.
0: Patuloy kong ipinahayag sa inyo na ang kasaysayang ito ng misyon ay nasulat sa Aklat ng Gawa upang magbigay aral para sa bawat isa sa atin na gumagawa sa gawain ng Panginoon, na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi natayo sa pamamagitan ng kaginhawahan o sa pamamagitan ng kasaganaan o sa pamamagitan ng pagsasaya, kundi sa pamamagitan ng pagtitiis, sa pamamagitan ng kahirapan, sa pamamagitan ng mga oposisyon at pag-uusig, diyan lalong lumilitaw at lumulutang ang gawain at panukala ng Diyos para sa kanyang misyon na iligtas ang sangkatauhan.
1: Kaya nga, patuloy tayong sumubaybay mga kaibigan sa Tinig ng Pag-asa. At suportan din natin ang iba pang programa na Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag mula sa salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Kaya nga po, bago tayo magtapos sa oras na ito, ay atin pong titingnan patuloy ang napagandang lesson na saan man pumunta ang bayan ng Diyos, ang kanyang malagad, ang tagapagturo ng salita ng Diyos, kasama niya ang Diyos, ang mirakulo ng Diyos ay kanilang maranasan. Pastor Nick, para sa ating panalangin.
0: Makapangyarihan at mapagpala po naming Diyos sa kalangitan. Muli po kaming nagpapasalamat, nagpupuri, nagpaparangal sa iyong dakilang pangalan na patuloy naming napag-aaralan ang karanasan at kasaysayan ng misyon, upang sa ganito ring kaparaanan, kami ay patuloy na gumawa at maglingkod sa iyong dakilang pangalan sa patuloy na paghahanap sa mga taong nasa kadiliman ng kasalanan. Pagpalain po kami, gayon din ang aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroroon. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Amen. Tayo po ay patuloy na maghatid ng serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan po ninyo kami ulit bukas, mga kaibigan, si Pastor Nick Francisco at ang lingkod si Pastor Jojo Solabo na nag-iwan sa inyo ng napagandang kataga sapagkat tayo po'y nag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga sa bagay nito, sa Diyos, laging mayroong pag-asa.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi mga kaibigan. Welcome sa isa na naman episode ng Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kagapay sa buhay. Ang inyong programa kung saan pinag-uusapan ang mga mahalagang isyo sa kalusugan upang matulungan kayong mamuhay ng mas malusog at magaan. Ako po si Ed Cocos, your host sa gabing ito. At ang topic po natin ay napamagatan UTI. Ano ba ang UTI? Ito yung urinary tract infection. And we are so blessed that we have our guest speaker na siya po ay ang pangalan ay si Dr. Elvin Alcoriza. Siya po ay internal medicine specialist and currently the chief hospital of Ilocos Norte. And he is currently the president of AMEN Philippines. Yung AMEN ay Adventist Medicine Evangelism Network. We are so happy na siya po ang ating guest sa gabing ito. I'm sure that all of us wants to hear about this topic, UTI. So, umpisa na po natin ang ating tatalakayan sa gabing ito. Welcome, Dr. Elvin Alcoriza.
1: Hello po, good evening po, Tito Ed, at sa mga tagapakinig natin sa radyo na kung nasan man kayo ay sana'y iniingat na kayo ng Panginoon at natutuwa ako at nakasama ko muli kayo at sa ating mga taga-subaybay sa Facebook Live at also sa YouTube. Magandang gabi po sa inyong lahat at nagpapapuri tayo sa Panginoon na patuloy tayong binibigyan ng buhay at kalakasan ng Panginoong Diyos.
0: Amen. Yeah. So let's have this question, Doc. Ano ba ang UTI?
1: Opo, Tito Ed. Actually, ito ay very common na infection, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And isa sa mga top 10 na infections dito po sa Pilipinas, base po sa data natin galing sa Department of Health, and also in our hospital here in Bangi District Hospital, top 10 rin po siya na sakit. So hindi lang nakaapekto sa mga matatanda o sa mga adult, kundi kahit mga bata ay naapektuhan rin ng UTI. Nabanggit na nga rin po ng ating host na si Tito Ed yung mismong ibig sabihin ng UTI, kasi marami ang nakakalam na UTI, pero marami palang parte ng katawan kung saan nagagaling itong infection na ito. Ang UTI po ay urinary tract infection. So, ibig sabihin, hindi lang po sa kidney ang natatamaan po at nagkakaroon ng infection, kundi meron po kasing mga iba-ibang parts ng urinary tract natin. So, mula sa kidneys natin, na ang itsura niya ay parang bean-shaped na organ, at dadaloy po ito sa ureter, dalawa po ito dahil dalawa ang ating kidney. At the same time, dadaan naman yung ihi natin mula sa kidney po ta sa ureter at sa pantog natin o urinary bladder, na dun may iipon yung ihi natin. And lalabas na ito sa ating urethra. So apat po ang organs ng urinary tract, yun ay ang kidney, okay, ang bato natin, ang ureter, so yun yung parang tube na nagkoconnect sa kidney at the same time urinary bladder, and then yung pantog natin, yung urinary bladder, and urethra. So yung apat na yun ay pwede kasi magkaroon po ng infection. So any part of that could considered as UTI, Tito Ed.
0: So this UTI, Doc, ay affected lahat, whether you are adult, young, ikaw man ay bata pa, baby, still, you'll be affected with this problem, Doc, right?
1: Yes po. Totoo po yun. Actually, may mga cases nga po kami sa hospital na ang mga mother, kapag na-check namin, kakapanganak lang na or meron silang ongoing na infection sa UTI, binibigyan na rin namin ang mga babies nila o bagong panganak na mga sanggol na mga antibiotic kasi there's a possibility na magkaroon rin sila ng infection coming from the maternal na infection o galing sa pagka panganak po nila.
0: Okay, as you have said while ago, kahit sino pwedeng may infection na ng urinary tract infection. Doc, sa gender, mas madali bang ma-infectionan yung lalaki or babae? Can you explain which one is more affected with urinary tract infection?
1: Yeah, actually, magandang katanungan yan, Tito Ed. Kasi kung mapapansin po natin sa ating mga datos, mas madalas na magkaroon ng UTI ang mga kababaihan. Bakit po? Kasi ang urethra o yung labasan ng ihi galing sa pantog ng mga kababaihan ay maliit lang, maikli lamang siya kumpara sa urethra o daluyan ng ihi sa mga lalaki na medyo mahaba po siya. Kaya ang nangyayari, mas madali makapasok yung bacteria or your organism na magdudulot ng infeksyon sa mga kababaihan kasi nga maikli lamang ang daluyan ng ihi nila o yung labasan ng ihi nila kumpara sa mga lalaki. Kaya ang mga lalaki talagang hindi naman siya ganun ka-prone o high risk na magkaroon ng UTI. Pero there's a possibility pa rin, may mga posibilidad pa rin na nagkakaroon rin ang mga lalaki ng UTI. Yun nga lang, sa kadahilanan na maikli lamang ang labasan ng ihi, mas madalas lang sa kababaihan.
0: Ibig sabihin, Doc, dapat more frequent ang pagwawas ng babae. Ibig sabihin, kung ganun yung magiging sanhi sa infection, so ang mga babae ay dapat more frequent yung was nila and even use something like well, hindi ko naman sasabi detergent, kundi disinfectant na gagamitin. Advisable ba yun, Doc?
1: Yeah, actually, Tito, yung sabi natin, personal hygiene is one of the factors rin kung bakit nagkakaroon rin ng UTI.

0: labas papunta sa may puwetan. Kasi ang nangyayari kung sa may puwetan muna papunta sa puwerta ang pagpunas o paggamit ng tissue, mas lalong prone yun na magkaroon ng UTI kasi na i-introduce o na lalapit natin yung dumi mula sa puwetan papunta sa may puwerta. Kaya ang tama na paraan ng paglinis o yung pagpunas po ay mula sa puwerta papalabas papunta sa may puwetan po.
1: So, it's just like the best material to use is just soap and water, Doc. Ganun ba?
0: Yeah, actually, best na po yun. Kung hindi naman kaya makabili, lalo na sa hirap ng buhay ngayon ng mga vaginal cleanser, pwede naman po soap and water naman. Water is the universal cleanser nga. Ika nga, yan ang pinaka the best na tagalinis ng ating pangatawan po, Tito Ed.
1: Okay. Well, magandang gabi sa inyo lahat dyan, mga kaibigan. Upang gabayan tayo, makakasama natin ang isang eksperto katulad ng Dr. Elvin Alcoriza. Napaganda po yun yung ating naumpisa na, no, na explanation about UTI. Kaya mga kaibigan, huwag nang mag-atubiling magpadala ng inyong mga tanong sa number na ito, 0918-944-7891, habang nagpapatuloy ang ating talakayan. So, another question, Doc, is this. Ano ba ang sanhi ng UTI?
0: Okay. Ang sanhi ng UTI ay maraming mga bacteria or organism na pwede magdulot ng UTI po. So, very common or pinaka-common cause ng UTI is yung E. coli or Escherichia coli na 90% ay napupunta talaga or cause ng bladder infection. So, ito ay karaniwan galing sa ating intestine o ating bituka. Kaya nabanggit nga natin na yung tamang paglinis po talaga is yung makakaiwas na ma-introduce itong bakterya nito galing sa ating puwetan papunta sa ating puwerta. Ngayon, hindi naman siya common sa mga lalaki kasi nga iba naman yung paglinis nila. Ito lang ay patungkol sa mga kababaihan. Pero isa rin po na sanhi is yung tight-fitting na damit, Tito Ed, lalo na sa mga kababaihan. Eh ngayon, sa sobrang init po ng panahon ngayon, pag naka-tight ka pa, so mag-introduce yan ng bakterya, ng pawis na pwede makapasok rin sa ating puwerta. And at the same time, yung underwear din rin natin, mas better ang cotton compared sa mga ibang materyales na gawa that would also prevent UTI. And very important rin ito, Tito Ed, lalo na sa panahon natin ngayon na talagang sinisilaban tayo na dahil sa sobrang init ng panahon, kailangan natin uminom at maging hydrated. So, best pa rin na uminom ng tubig compare sa soft drinks or kahit anong sugary or carbonated drinks kasi mas healthy ito and at the same time, sabi nga natin kanina, mas mataas ang chance na makalinis talaga ng ating pangatawan. And kung ang advice sa atin ay 8 glasses of water, ang advice ko sa tag-init, higitan pa natin po ito. Mapapansin natin yan in the color of the urine. Kung ang ihi ba natin ay talagang clear na o para siyang tubig na, ibig sabihin po noon ay talagang malinis yung katawan natin o yung dugo natin. Kasi ang importante kasi natin malaman, ano ba kasi ang function ng kidneys, Tito Ed? Yung function kasi ng kidneys natin, siya yung naglilinis ng dugo. So, yung mga nailalabas na mga dumi ng ating ihi, ito ay galing sa ating mga muscles.

0: materials tulad ng urea or creatinine. At itong mga dumi na to ay hindi kailangan ng ating katawan. So imagine lang natin na ang kidneys natin ay parang salaan po siya. Siya yung nag-filter ng dugo natin, okay? At yung mga waste products sa galing sa ating dugo, galing sa ating pangatawan, galing sa ating mga muscles, ay nilalabas yon through the ihi. Kaya yung ihi talagang madumi po yan. Kaya nga nakakalungkot minsan ito, sa nakikita natin sa Facebook, lalo na kapag mayroong bagong labas na cellphone, biglang nagbibiro daw, kailangan ibenta raw yung kidneys daw natin para makabili raw ng bagong cellphone. Huwag nyo pong ibebenta ang kidneys nyo dahil kahit na dalawa pa ang kidneys natin, very important pa rin na ma-maintain natin itong dalawang kidneys natin para humaba ang ating buhay. Kasi maliban po sa paglilinis ng ating dugo, marami pa pong siyang pwedeng gawin ang ating kidney or ating urinary tract system. Ang ginagawa po niya ay naglalabas rin ng excess water o yung sobra na tubig sa ating pangatawan, and at the same time, nagpo-produce rin siya ng pulang dugo. Kaya kung mapansin rin natin sa mga may kidney failure or sira na ang bato, maliban sa naiipon yung dumi or yung waste product or yung creatinine, kaya nga kung familiar kayo sa blood test ng creatinine, pag mataas ang creatinine ninyo, ibig sabihin po noon ay hindi na ilalabas ng kidneys natin yung creatinine at naiipon sa dugo. Kaya pag chinek yung blood test ng creatinine at mataas, ay naiipon po yun kasi nga hindi na nagpa-function yung kidneys natin para mailabas yung creatinine. And at the same time, yung mga may kidney failure or sira na ang bato, naging anemic kasi nga hindi na sila rin nakapag-produce rin ng hemoglobin or ng pulang dugo. And nagmamanas rin sila. So nagkakaroon ng manas sa paa, sa leg, sa binti, sa tiyan, nagkakatunan rin ng tubig sa baga kasi nga hindi na kayang ilabas ng ating kidneys yung sobra na tubig sa ating katawan. So ito yung mga major function ng ating kidneys na kailangan nating very much na protektahan, Tito Ed, at kailangan nating ingatan kasi kung hindi natin maingatan ito, lalo-lalo na sa UTI at madalas tayo magka-UTI, mas mataas ang posibilidad po, lalo-lalo na napabalik-balik ang UTI at hindi gumagaling na UTI na masira ang ating bato, that would lead to kidney failure or magda-dialysis po tayo.
1: Wow, napakahirap pala yung ganun mangyari, ano, kung magkaroon ka ng kidney failure, eventually magkakaroon ka ng dialysis, which is too expensive to go with that procedure. Or even the worst thing is to have a kidney transplant, which is mas delikado, and it's hard even to get a kidney transplant. Well, may nakikita po kasi akong question po dito, Doc, ano, kay Sadia Samira. We don't want to miss this question dahil ito ay nagiging kaugalihan ng karamihan. Eka nga. Doc, maganda ba daw ang sabaw ng fresh buko pag may UTI?
0: Okay. Actually, yan yung karaniwan na ginagawa sa probinsya. Dati na dito po sa Ilocos Norte or any province there at. Sa tulad nga ng nabanggit ko, the best pa rin na panglinis talaga ay tubig po. Buko juice, wala naman problema po sa buko juice kung talaga maka-afford. Pero kasi, i-compare natin sa tubig, mura siya. Tapos at the same time, misa nga, kapag meron tayong filter dyan sa bahay o papakuluan lang natin, mas makamura tayo sa tubig. Okay po. Buko juice, wala naman problema po ito kasi maganda rin po ito na panglinis. Pero hinay-hinay lang po tayo sa mga diabetic din, okay? Yung pure na buko juice ang ipopromote po natin, hindi yung nakatimpla na, na may asukal o kaya na may gatas, pero yung puro na buko juice mula sa buko, na pagkabiyak nyo pa lang, iinumin nyo, yun yung pinaka masarap at pinaka safe na pwede natin inumin. Sabi ko nga po, maganda rin po ito na panglinis rin ng kidney stone rin po natin. Pero hindi natin i-recommend ito na parang gagawin natin tubig or substitute sa tubig, kundi mas better pa rin ang tubig na ating tagapaglinis ng ating pangangatawan po, Tito Ed. At iniimbitahan ko nga po pala ang lahat po na nagtagapakinig, layunin po ng radio clinic po na ito na mag-type kayo ng tanong. Okay po, mag-type kayo ng tanong. Actually, kahit hindi po related sa UTI, any kind na tanong na related sa health ay masasagot po natin sa awa ng Diyos po. Ito po ay libreng konsultasyon para po sa inyong lahat.
1: Okay, napakaganda, Doc. Actually, Doc, sa Northern, dahil I'm from Northern Luzon, at napapansin ko po yung mga matatanda doon ay nagpapakulo po sila ng tinatawag na leaves ng banaba. I don't know if you are familiar with this tree, ano? Na sabi nila, ito daw yung panghugas ng kanilang kidney. Well, hindi naman siguro direct na ganun, pero naniniwala po sila na pag nagpakulo po sila ng banaba or even leaves ng bayabas, ito ay makakatulong sa kanila.
0: Yeah. Actually, isa rin sa mga magandang panglinis po yun, lalo na sa mga sugat dito, Ed.
1: No, okay.
0: Very bayabas. Economical. Oo, tapos at the same time, very abundant rin dito sa probinsya. Minsan nga sa probinsya kasi, wala nga rin po tayong, di ba, na available na pharmacy o drugstore na pinakamalapit, kundi yung mga halamang na available na pwede natin gamitin o mga herbal na halaman na makakatulong rin sa ating pangatawan po.
1: Mm-hmm. Yeah. Kaya't mga kaibigan, napakahalaga ng maagang pagsusuri at tamang impormasyon upang maiwasan mga komplikasyon ng UTI. Another question po, Doc, ay sana ba yung question na ito? Ito. Symptoms. Well, partly naikwan nyo kanina, pero if you have more, what's the symptoms of UTI? Isa siguro masakit ang pantog, ganun ba, Doc? O let's just say, when you sent for urinalysis, nakikita mo na kung ano yung mga affected sa urinary tract infection.
0: Opo, opo, Tito Ed. Batiin ko muna po si Tia Toads Maaba. Magandang gabi po sa inyo. Si Ruel Robles, good evening po at salamat po sa pagsusubaybay sa ating programa. Si Sadia Samira, good evening. Kindly click and share also ito mga ito kasi makakatulong po ito sa mga tao na magkaroon rin ng konting kaalaman patungkol po sa iba-ibang sakit po dito sa ating radio clinic. Actually, the most common o pinakakaraniwan na symptoms ng UTI, may mga ibang presentation na sinasabi, pero pagdating ng pasyente, malalaman mo na, ay, mukhang UTI ito kahit hindi na tayo magpa-urinalysis. So, hirap sa pag-ihi, masakit yung pag-ihi, o minsan paputol-putol yung pag-ihi, or yung patapos na yung pag-ihi, dun yung parang masakit po na nararamdaman. Okay? So, yun yung mga karaniwan ng causes, and at the same time, masakit rin yung puson, okay, kasi andito po yung pantog natin, and lower back pain o yung masakit yung sa may baba ng likuran. Kasi ang kidneys po natin ay hindi dito sa may harapan, kundi dito sa may likod or yung flank. Okay? Kaya karaniwan, minsan, sasakit dito sa may likod natin. And may mga ibang presentasyon din na meron dugo yung ihi ng pasyente o kaya parang streak ng dugo kung di man talagang pulang-pula na dugo. Kung sakaling malala na talaga ang infection, pwede po itong kumalat sa buong katawan. So tulad po ng nilalagnat yung pasyente, nagchichills yung pasyente, nilalamig, okay? O kaya parang nasusuka at nagsusuka din yung pasyente. And worst case scenario ay magkakaroon rin ng parang confusion or mental changes. Pero sa mga bata, karaniwan ito, Tito Ed, yung minsan sumasakit yung tiyan or nagsusuka. Kung hindi namin makita sa lalamunan, kasi inspect namin yung lalamunan kung talaga may problem ba yung tonsils nila or meron silang tonsillitis kaya silang susuka, kasi isa rin sa makaraniwang infection rin yun sa mga bata, makita namin sa urinalysis na meron silang UTI based lang doon sa pagsusuka or pagsakit na tiyan sa mga bata po. Pero sa mga matatanda, tulad ng mga adult, adolescent, middle age, ito yung mga madalas umihi, masakit umihi, may dugo'y ihi. Patapos pa lang yung pag-ihi, doon ay parang masakit yung end na pag-ihi natin. And lower back pain, yun yung mga karaniwan na mga simptomas po na ating nakikita sa mga pasyente natin na may UTI po.
1: Okay, mga kaibigan, kung meron kayong gustong itanong, i-text nyo lang po sa 0918-944-7891. At meron kasing kasabihan, Doc, na huwag kang uupo dyan sa mainit na yan. Let's just say, yung upuan and expose ng sun the whole day. And then, uupo ka, ito ba ay magkaroon ka tinatawag na balisaw-saw? Is it a true or a myth, Doktor, ito?
0: I would say it's a myth, Tito Ed. Okay? Pero i-correlate na lang natin siguro dito na syempre sa sobrang init, nadidehydrate ang pasyente, hindi totally nakakalinis ng ating dugo po. Kaya nga, yung mga dehydrated na or nadidehydrate or kulang sa tubig na ng mga individual, kung mapansin natin yung ihi nila, sobrang concentrated, yung talagang madilaw na madilaw, tapos amoy mo na hindi talaga maaya or mapanghina talaga. At the same time, talagang parang paglabas mo lang ng ihi mo, medyo masakit na siya. So yun yung mga symptoms rin na nadidehydrate or kailangan mo talagang uminom na ng maraming tubig para ma-replenish. Kasi mga kapatid, ang katawan po natin is more than 70% ay made up of water. Kaya napaka-importante ng tubig sa ating katawan. Kasi nga, 70% ng ating pangatawan ay tubig po ito. Kaya ang mga individual na nagpa-fasting, mas mabilis silang mamatay sa mga hindi umiinom ng tubig kumpara sa mga nagpa-fasting na hindi kumakain ng matagal. Okay po. Kaya very important talaga ang ating tubig. Okay? Maraming salamat, Kumpad Christopher Timbol na nanonood mula sa Europa.
1: Okay, may follow-up or katanungan ulit ni Ma'am Sadia Samira. Tanong ko po ulit, Doc. Saan po ba talaga galing ang sakit na UTI po at ang best natural remedy po? Yung kuya ko, kasi may UTI daw, tapos sabi ng doktor, mag-inom ng sabaw ng puko. Salamat po from Saudi Arabia.
0: Yeah. Actually, nasagot na natin yan dito kanina. Nabanggit nyo nga kanina na isa sa mga remedy nga dito sa probinsya yung pag-inom ng sabaw ng buko. So, sa ulitin ko lang po kaya para kay Ma'am Sadia, yung fresh na buko juice, hindi po yung templado na buko, yung maganda at maganda ang panglinis po sa atin, yung galing mismo sa nyog po, okay? Hindi yung may timpla na may asukal o kaya gatas. Pero sabi ko nga po, hinay-hinay lang din hindi po ito replacement sa tubig. Tubig pa rin is the best na panglinis ng ating dugo. Actually, ang UTI naman, very treatable po siya. Madali naman siya magamot. May mga ibang pasyente na hindi nila kailangan na mag-antibiotics. Actually, kahit tubig nga lang, kahit buko juice nga lang, basta ma-hydrate lang, nalilinis at gumagaling naman. Pero may mga iba po talaga na kailangan na po talaga ng agaran na gamutan para hindi na po ito kumalat at lumala pa po ito.
1: Okay. Well, napakaganda yung ating nalalaman tungkol sa UTI. Paano naman gumaling sa tao na may UTI, Doc?
0: Okay po. Actually, may mga iba, sabi ko nga po, na hindi kailangan ng antibiotic. Okay? Mm. May mga iba po kasi na kailangan naman ng antibiotic. Okay po, Sister Rebecca Dillard, good evening po sa inyong lahat. So para malaman po natin at guided rin kami mga doktor na talagang UTI po ito, may mga ibang factors kasi na tiyatanong rin kami sa mga pasyente, Tito Ed. Tiyatanong rin namin ganong kadalas ba sila magka-UTI or kung first time ba nila nagkaroon ng UTI. Okay? Kasi kung madalas sila magka-UTI, ano yung gamot na ginamot sa kanya previously or recently? Okay? Now, kung meron previous antibiotics na nagamot, ang gagawin po namin, hindi namin mabibigay kagad yung antibiotic na yon kasi nga baka may posibilidad na magkaroon ng resistant o hindi na siya maging epektibo doon sa UTI ulit or same na gamot na ibibigay namin doon sa previous na UTI niya. And at the same time, itatanong rin namin kung gano'ng kadalas nga magkaroon ng UTI. Okay, kasi gusto rin namin malaman kung meron pa ba bang ibang organism o bacteria na nagkukos ng pabalik-balik ng UTI. Kaya ang ginagawa namin, Tito Ed, para at least alam namin kung ito ba ay UTI ba talaga o ibang infection, urinalysis is the best indicator or best test na pwede namin mapagawa. Readily available po ito kahit saan, hospital o kaya health center. At doon namin malalaman kagad kung meron ba talagang UTI yung pasyente. Kasi hindi lamang sa simptomas namin binabase, kundi sa presentation or sa laboratory presentation din namin makikita kung ito ba ay UTI o hindi. Ngayon, kung sobrang grabe talaga ng infection base sa urinalysis, ang ginagawa po namin, after 1 week ng treatment ng pasyente, pinapaulit namin yung urinalysis, yung test, para makita namin kung meron improvement ba or gumaling na ba yung pasyente. Kasi kung napapansin namin na hindi pa gumagaling yung pasyente, ini-extend pa namin yung antibiotic. Now, usually sa mga antibiotic, which is ito po yung primary na management na bibigay namin, tulad ng amoxicillin, coamoxiclav, cotrimoxazole, nitrofurantoin at ciprofloxacin at iba pa mga antibiotic. Okay? May mga ibang incidents rin po kasi kami na ang hirap gamutin ng UTI. Ang mga antibiotic po kasi after 3 or 4 days or 48 to 72 hours, makikita na natin ang improvement, yung effectivity ng antibiotic. Ang antibiotic po ay hindi mag-effect yan pagkainom mo ng isang pill o ng tablet. Karaniwang makita namin po yan sa improvement ng simptomas ng pasyente after 48 to 72 hours para makita namin kung meron talaga improvement yung pasyente. Ngayon, kung wala talagang pagbabago sa simptomas and at the same time yung urinalysis ay meron pa rin UTI, pinapalitan namin yung antibiotic na mas matapang pa. And kung talagang paulit-ulit natin ito, Ed, ang gagawa namin is culture. So ang gagawin po noon is kukuha ng specimen mula sa ihi, ilalagay po yun sa isang dish, tapos papatubuin po kung anong mikrobyo or bakterya doon at malalaman rin kung ano mga antibiotic na hindi na epektibo doon sa bakterya na yun at mga antibiotic na effective po doon. Kaya very important sa amin ang education sa paggamit ng antibiotic. Kasi when pag sinabing antibiotic, it's antibacterial. So panglaban ito sa bacterial infection. Ang urinary tract infection or UTI is a bacterial infection. At marami pa pong pwede tayo magkaroon ng infection tulad ng parasitic infection, fungal infection, viral infection na pwede rin parehas rin ng presentasyon ng UTI pero hindi siya bacterial. Eh ang kailangan natin ma-regulate yung tamang paggamit ng antibiotic kasi may mga iba kasi na basta na lang bibili sa mga tindahan or drugstore na wala man lang reseta ng antibiotic or sasabihin nila, o dapat uminom ka ng antibiotic. Pag nakaramdam sila ng maganda ng pakiramdam after 2 or 3 days lang, tinitigil nila ng antibiotic which is hindi dapat po ganoon. Okay po, kung sinabi ng doktor na ito po ang tamang pag-inom ng antibiotic at tamang panahon o haba ng panahon ng pag-inom ng antibiotic, kailangan natin pong tapusin po yun para malaman natin at masiguro na talagang treated na po tayo doon sa infection, lalong-lalo na po sa UTI. Now, maliban po sa pag-inom ng antibiotics, ang mahalaga po dito ay, sabi ko nga, yung pag-inom rin ng tubig. Kung maaari ay iwasan rin po na uminom ng kahit anong beverages o inumin aside from the tubig para mas mabilis tayo na gumaling po at guminhawa ang ating pangatawan.
1: Napakaganda daw, ano? Na as much as possible, water talaga, na huwag soft drinks. May katanungan po ni Leo, bakit ang mga bata ay nilalagnat kapag may UTI?
0: Yeah, actually, any kind of infection, pwede pong talaga magkaroon ng posibilidad na lagnatin ang isang pasyente. Lalo-lalo na sa urinary tract infection, kung ito lamang ay localized doon sa mga apat na nabanggit ko na ang parte o organ ng urinary tract at hindi pa ito kumakalat at lumalala, pwede lang po na ang sintomas niya ay hirap umihi, masakit umihi, or nagsusuka, or masakit yung tagiliran. Pero kapag nilalagnat na, yun po ay posibilidad na baka kumalat na po ito sa buong katawan. Kaya po nilalagnat ang individual. Hindi lamang po bata, kundi kahit mga matatanda at mga lolo at lola natin, posible rin na magkaroon rin po sila ng lagnat po sa UTI.
1: Okay. May katanungan ni Christopher Reyes Timbol. Doc, gusto ko lang itanong, kung mahilig ba sa cold water, may side effect po ba? Number one, the question. And lahat po ba na sobra ay masama? At some cases, pag sobra naman po sa tubig, na-stress din po ba ang kidney natin? Salamat po.
0: Yeah. Actually, wala naman talagang related na studies regarding sa pag-inom ng cold water, lalo na sa mainit na panahon, na talagang hindi natin maiwasan na uminom ng malamig na tubig. Pero may mga iba na sinisisi nila kaya sila nagkaroon ng tonsillitis dahil raw sa pag-inom ng malamig na tubig sa mainit na panahon. Actually, sa akin po, wala naman problema, wala naman side effect po regarding dito sa pag-inom ng cold water. Pero po, regarding sa pagiging tempered natin or temperance o pag-control natin sa mga bagay-bagay, actually, pag sumusobra tayo, hindi rin maganda sa ating pangatawan. Kahit ito ay tubig, okay, hindi rin po maganda. Kasi ang mangyayari dyan, meron tayong mga tiyatawag na mga sakit na pwede magpababa ng electrolytes natin. Okay po. And at the same time, hindi lang mapag-stress sa kidneys, kundi mapag-stress rin sa ating pangatawan. Kaya nga meron tayong certain na minimum na requirement ng pag-inom, at least 8 glasses, 8 to 10 glasses of water a day. Kung susobrahan natin, kasi hindi ko lang alam kung may nakita kayo sa Facebook, na totoo po ito na nangyari, na tubig lang ang iinom ng individual, as in, ang dami niyang iinom na tubig, eventually na namatay rin po siya. Kasi nag-swell, lumobo na yung utak, lahat ng cells sa katawan, namaga, kasi nga sobrang dami na ng tubig sa katawan niya, hindi na nakayanan na mailabas po ito ng ating kidneys. Kaya hindi rin maganda yung sobra. Dapat temperate po tayo in all things.
1: Mm-hmm. Well, naka-quench kasi, Doc, ng thirst yung malamig na tubig, ano? Lalo sa akin, right after na my activities like tennis, you sweat too much. So, definitely, ako ay ready na talaga yung malamig na tubig para magkakaroon ako ng siyempre, ma-quench yung aking mainit na katawan. At mayroon pang okay lang ba, Doc? Ano, okay ba yon? Yung right after your game, laklak ka ng malamig na tubig.
0: Okay lang po yun, Tito Ed. Okay. Maraming problema po yun.
1: Okay. Kay Emilia Rodelas, sabi po, my question is, sumasakit po ang aking puson na tugon sa balakang. Is it connected po ba sa UTI? Ano po bang magandang gawin ko? Ito ba isang mother, Emilia Rodelas, isang babae?
0: Okay, salamat po sa inyong tanong at nakalibre po kayo ng konsultasyon. Actually, ito po ang ating layunin dito sa Radio Clinic. Kaya i-share lang po ninyo ito at magtanong lang po kayo dahil makakatulong po ito sa inyo. So, bali, di po natin masabi po ito kung ito po ay connected or related kagad sa UTI po. Bali, nabanggit ko nga, may mga ibang simptomas pa na pwedeng that would lead o magtugon ito sa UTI. Pero ang best way na ating makita o para malaman natin kung yung symptoms nyo po ba, Ma'am Emilia, ay talagang related sa UTI is urinalysis po. Okay? Now, kung makita po talaga sa urinalysis na yung PAS o yung WBC ay elevated more than 10 o talagang sobrang taas po talaga ito, and at the same time, yung leukocytes is positive, so ito po ay indikasyon na meron po kayong UTI. Dahil meron mga ibang pasyente po na hindi naman sila hirap umihi, hindi naman masakit umihi, wala man dugoy ihi nila, pero masakit nga yung puso nila o masakit yung tiyan, ang pinapagawa ko, pinapa-urinalysis ko agad kasi para makita ko talaga kung meron ba siyang related sa urinary tract natin. At may mga iba na nagpa-positive. So, it's a case-to-case basis, Tito Ed, na may mga iba, kumpleto ang simptomas, may mga iba, isa lang ang simptomas, but urinalysis would help us, clinician o mga doktor, na makita namin kung talagang ito ba ay UTI o hindi para mabigyan namin kagad ng lunas. Kasi kung hindi natin madadiagnose ito kagad-agad at biglang lumala pa, mas mahirap natin gamutin ang mga sakit. Hindi lang sa pang-UTI lang po, ha? Kundi kahit anong infection o kahit anong sakit, pag meron na po kagad kayo naramdaman, magpakonsulta na po kagad kayo sa doktor po.
1: Okay. Well, ito na po yung maaari last question, no? Paano makaiwas sa UTI? Well, partly kanina, nasagot niya na po ito. Baka mayroon pa kayong idagdag. Paano makaiwas sa UTI?
0: Okay po. Ang sabi nga natin kanina, ang the best way na pag-iwas is to drink plenty of fluids o yung pag-inom na maraming tubig po. Kasi lalo-lalo na sa Pilipinas ay napakainit, kailangan natin ma-hydrate para malinis rin ang ating dugo at malinis rin ang ating pangatawan. So, ang recommended natin is at least 8 glasses of water. Kung maka-6, okay lang. Pero mas better pa rin at least 8 glasses of water or mas mahigit pa. So, makikita natin sa ating ihi kung talagang enough ba yung pag-inom natin ng tubig in a day kapag ang ihi natin ay clear na o parang kulay na ng tubig. Okay? Now, second is practice natin yung good hygiene or proper hygiene. Lalo-lalo na sa mga kababaihan, yung paghugas ng ating puwerta ay very important po ito. And yung proper way na paghugas sa puwerta, so tuturuan natin ang mga anak natin ang mga na babae na pagpunas po ay mula sa puwerta papalabas papunta sa may puwetan po. Hindi sa may puwetan papunta sa puwerta na makakapag-introduce tayo ng dumi. Okay? Now, sa mga babae na rin na mahilig sa mga tight-fitting clothes o yung mga masisikip, kung maaari ay dapat medyo loose yung damit natin na sinusuot, lalo-lalo sa mainit na panahon, kasi magka-create ito ng moist environment para sa paglago o pag-growth ng bacterial infection. And at the same time, mas ma-better yung cotton na underwear po na gamitin po natin.
1: Okay. Well, well said, Dr. Alvin. And lahat po, I'm sure na madami sa mga audience po natin ay nakinabang sa lecture na po na ito. At hope to invite you again on a special topic again next time, Doc, if you don't mind. Yeah. And sabi nga na ang inyong programa kung saan pinag-uusapan ang mga mahalagang isyo sa kalusugan upang matulungan kayong mamuhay ng mas malusog at magaan. Paalam po sa inyong lahat sa gabing ito. May God bless us all. At gusto kong basahin po itong hinahanda kong text po dito. Matagpuan po sa John 4 verse 14. But those who drink of the water that I will give them will never be thirsty. The water that I will give will become in them a spring of water gushing up to eternal life. Ito na po ang nagtatapos ng ating radio clinic. And good night to everyone.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
2: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
1: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
2: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
1: Revelation of Hope.
2: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Isang mapagpalang gabi muli mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong programang Revelation of Hope Series at kami po muli ang inyo pong mga kasama sa mga oras na ito. We are very blessed dahil napag-usapan po natin nung mga nakaraan patungkol po sa different types of judgment such as yung pre-advent investigative judgment, yung review judgment at yung executive judgment naman po kahapon. Ngayon mga kaibigan, ay dadako na po tayo doon sa tinatawag natin na the commencement period of where this judgment really are. Dito natin makikita mga kaibigan kung paano nga ba i-execute ng Panginoon, how things will be, and at the same time, ano yung hope na makukuha natin mga kaibigan na kumbaga ito na yung cue that Jesus is really executing what is in store po para sa mga tao po na nagtiwala, nananampalataya, at gayon din sa mga tao po, mga kaibigan, na sumama doon sa kaaway na laban sa atin pong Panginoon. But before that, mga kaibigan, ay gusto ko po muna malinga ipakilala ang atin pong kasama ngayon sa radyo. Walang iba kundi si Pastor Robert Dulay. Si Pastor Robert po ang current AWR Asia Pacific Regional Director na kung saan po mga kaibigan, ang Asia Pacific po, it comprises of the whole Asia, at the same time po at parte na rin ng South Pacific, that includes Australia and Papua New Guinea. So we are very blessed, we are very happy to have him with us. Kaya po kumustahin naman po natin siya. Pastor Robert, kumusta po kayo?
2: Muli po, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan, mga taga-subaybay, mga taga-pakinig. Ano po, nagbabalik po tayo dito sa ating series ng Revelation of Hope at tayo po ay nalalapit na sa mga final nights at ng ating pong pag-aaral, at binabati ko po kayo sa pamunuan po ng Adventist World Radio Asia Pacific Region. At the moment, Pastor Kyle, we are serving the Southern Asia Pacific Division, the Northern Asia, the South Pacific, which is Australia, New Zealand, the Pacific Islands, and the Southern Asia Division, which is India and also China. But just to give you a glimpse of what is going to transpire during our GC session, this annual council, this region will be bifurcated, Pastor Kyle.
1: Oh.
2: And yes, and this is a sign of expansion. This is a sign of progress in our region, since this is the biggest region in the world, and this deserves to be bifurcated upang mas mafocusan po ng ating pong mga lingkod, ng ating mga gagawa ang paglilingkod sa iba't ibang mga teritoryo po dito po sa Asia Pacific region. So magandang gabi po mga kababayan, nagbabalik po tayo muli sa ating pong pag-aral at sa gabi-gabi po ng ating pakikinig, nawa po kayo ay nakikinabang at naway patuloy tayong lumalapit sa ating Panginoon at lalo nating pinananabikan ang kanyang pagbabalik.
1: Ayan, Pastor Robert, thank you so much. Now, we are coming close to, sabi nyo nga po kanina, the end of our Revelation of Hope series. And the topic that we will be discussing this evening is about the second coming of Jesus Christ, ang muling pagdating ng atin pong Panginoong Jesus. Pastor Robert, kapag naririnig natin ang tungkol sa muling pagparito ni Jesus, marami agad ang nagtatanong, babalik pa ba talaga si Jesus? At kung babalik siya, paano natin malalaman na siya na ngayon? May mga nagsasabing lihim ang kanyang pagdating. May iba namang nag-iisip na baka simbolo lamang ito. Mayroon din namang natatakot sa ideya ng katapusan ng mundo, at marami na rin nagsasabi na sila si Kristo, dumating na sila, at yung kumbaga yung fortress of heaven ay naririto na sa mundong ito. Okay, Pastor Robert, let us go na with our aralin sa gabing ito.
2: Siguro ba, Pastor Kyle, napakaganda po ng mga tanong na ito na ating pagbubulay-bulayan at aalamin natin at sasagutin natin sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pagpapatuloy, hayaan niyo pong anyayahan ko kayo sa maigsing panalangin, na ating hilingin ang pakikisama ng Banal na Espiritu, ang katalinuhan ang siyang igawad sa atin bago po tayo lumalim, ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, ngayon pong gabing ito, muli kaming lumalapit sa inyo upang sariwain ang inyong mga pangako. Lalo tigit, pag-aaral namin ang inyong pagbabalik. At nais naming ipagkaloob ang makalangit na katalinuhan sa amin, patawarin kami sa aming kasalanan, at malaman namin ang inyong kalooban, maalaman namin ang inyong lubos na panukala para sa sangkatauhan. At salamat po sa pagsama sa amin ngayon at salamat sa presensya ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. So yun na nga, Pastor Robert, ano, sa aralin natin ngayon ay malalaman natin kung ano nga talagang tinuturo ng Biblia tungkol sa second coming, paano ito mangyayari at sino makakakita, ano ang mangyayari sa mga buhay at patay. At higit sa lahat, paano na dapat tayo ngayon mamuhay habang hinihintay natin ang kanyang uling pagbabalik? So, Pastor Robert, totoo po bang babalik pa ang ating Panginoong Jesus?
2: Alam mo, Pastor Kyle, napakaganda yung tanong na yan. At mismo nang galing sa salita ng ating Panginoong Jesus, siya mismo ang nagsabi ano, na siya ay babalik. Maghahanda siya ng tahanan. Sabi niya, let not your heart be troubled. Huwag kayong manghina. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. At sabi ng Panginoon, aalis ako at babalik ako, maghahanda ako ng tahanan. At pagbalik ko, gusto ko kasi kung saan ako naroon, sabi ng ating Panginoong Jesus, ay kayo din naman ay dumoon. So ang second coming, ang pagbabalik ng Panginoon Diyos, Pastor Kyle, mga kababayan, hindi po ito haka-haka. Ito'y mismong salita at sinabi ng ating Panginoong Jesus, kagaya po ng ating paninindigan at paniniwala, ano po, ito po ang banal na kasulatan, kung ano ang nakalagay sa Biblia, we are grounded in the Bible, at atin pong pinanghawakan yung conviction natin, na if it is in the Bible, I believe it. You know? And if it disagrees with the Bible, it's not for me. So nandito po tayo upang paniwalaan at ipahayag ang salita ng ating Panginoon Diyos. Pastor Kyle, bago natin basahin ano po yung John 14, 1-3, gusto ko pong sabihin sa inyo na yung unang pagbabalik, yung unang advent, ano po, yung first coming ng ating Panginoon Diyos from Genesis, ano po, every 25 verses, ano po, nang mula in the Old Testament,

0: Mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya ka sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon o panghihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at mahihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon.
1: Yes, Pastor Kyle, ito mismo ay salita na nagmula directly sa ating Panginoong Hesus. At ang Diyos ay nangako, yung unang kanyang pagdating natupad, at ito'y propesiya mula sa Biblia, at ang kanyang pagbabalik ay directly coming from the word of Jesus. Kaya tayo po'y nakakasigurado na siya po ay totoong magbabalik.
0: Alright, Pastor Robert. Now, next to my question is that, bakit kailangan po bang bumalik ng ating Panginoong Hesus? What's the value of coming back? Kung sabihin natin po ano, ano po bang parang point pa ba ng pagbalik ng atin pong Panginoong Hesus? Is there any point of this, Pastor Robert?
1: Alam niyo mga kababayan, napakaganda po nito, no? This, kasi merong kinalaman ito sa Great Controversy, ano po, na pinag-aral natin. Merong kinalaman ito sa salvation, sa ating kaligtasan. So, ang tanong, bakit kailangan pang bumalik ng ating Panginoong Hesus? Ang sagot po dyan, kasi hindi pa po lubos na tapos ang plano ng pagtubos. Yes, Our salvation, yung proseso ng pagliligtas po sa atin, it was completed at the cross, and because of the sanctuary process and still continuing, gusto ko pong ulitin to, our salvation was completed at the cross and still continuing. Kaya in that heavenly sanctuary, nandun ang ating Panginoon, ginagawa niya yung kanyang mediatorial work para po sa atin yung pamamagitan sa sangkatauhan. Sa unang pagparito, dumating si Jesus upang mamatay. Mga kababayan, di ba po? Para po sa ating mga kasalanan. At sa ikalawang pagparito naman niya po, darating siya upang kunin ang kanyang bayan, upang dalhin doon sa dako na kanyang inihahanda. Sa unang pagparito, dumating po siya bilang sanggol. Sa ikalawang pagparito, darating siya bilang isang hari. Ano po? Bilang isang makapangyarihang hari na darating upang tayo ay kanyang kunin.
0: Well, Pastor Robert, ano, dun sa unang pagdating pala ng ating Panginoon ay upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan, parang ganun din, ano, pero it's no longer someone na, anong tawag natin dun, di ba, there's a difference, Pastor. When he came here dito sa mundo,
1: as a savior.
0: Yeah. That is his tag dito, parang it's his saving ministry
1: role.
0: Yeah, no. Ngayon dun sa judgment naman, he's now doing his priestly ministry.
1: Mm.
0: Ngayon, naririto na ngayon babalik siya na maguli, he's now in his kingly ministry.
1: Yes. Kumbaga,
0: there is this kind of facing din na ano, yung from saving to intervention, and mediating, and sa last naman ngayon ay ito na po yung tinatawag po natin mga kaibigan na his kingship is already crowned upon him. Kaya napakaganda po
1: Pastor. Doon sa Revelation, Pastor Kyle, ano, nakasakay sa kabayo, ano? Kabayong as a conquering king, ano po, at upang i-rescue niya ang kanyang bayan, upang kunin niya ang kanyang mga anak.
0: Okay, Pastor Robert, paano po ba babalik ang atin pong Panginoong Hesus? Di ba marami po kasing haka-haka? I mean, maraming nagsasabi, oh, si Hesus ay nandito na daw sa... Let me not just state some of those who are claiming theirs po, ano, not to offend anyone. Pero paano po ba babalik ang Panginoong Hesus? Magpapaniwala po ba tayo sa mga sinasabi na, oh, si Hesus nasa Makati na, oh, si Hesus nasa Manila na? Pero ang tanong is, does it really cripple us to put into the mindset na si Jesus ay naririto na talaga, Pastor Robert?
1: Mga kababayan, ano po, napakaraming mga tao ang iba't iba ang paniniwala tungkol sa paraan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. May iba't iba silang mga konsepto, pero ang tatanungin talaga natin diyan ang Biblia. Napakalinaw po mga kababayan na sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, ito po ay isang magiging literal. Napakarami pong talata. Unang talata po na ihanda po natin na sa Gawa 1, Kapitulo 1, talatang 9 at 10, na binabanggit po dito na ang pagdating ng ating Panginoon isang literal, personal, nakikita at maluwalhati. So, ito po yung binabanggit dito sa aklat na ito ng mga Gawa. Sinabi po ng mga anghel sa kanyang mga alagad nung umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, ito po yung sabi niya sa mga taong sumasaksi doon. Sabi niya, kung paano niya nakita ang ating Panginoong Hesus na umakyat sa langit, ganyan din ang kanyang pagbabalik. Hindi ibang Jesus ang babalik.

0: Balik. Hindi simbolo lang, mga kababayan. Ito'y literal, personal na babalik ang ating Panginoong Diyos. Hindi rin po ito lihim o nasa spiritual na pangyayari. Sabi kasi nung iba, yes, Jesus have come. Pwede po yun, nararamdaman natin si Kristo nasa puso na natin. Pero yung pagbabalik ng Panginoon, mga kababayan, this is a literal, this is personal, this is a very visible, audible, and glorious na pagbabalik. Kaya siya po mismo, si Jesus mismo, ang magbabalik. Ito po ang isa sa mga talata na magpapatunay sa atin pong paniniwala tungkol po dito.
1: Alright, basahin po natin ang mga Gawa, Kabanata 1, talatang 10 hanggang 11. Sabi dito, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala ang Panginoong Yesus sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may mga puting damit na nagsabing, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit.
0: So this is a very literal, literal and personal na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Napakalinaw, mga kababayan. Kaya po, huwag tayong magpalinlang, sapagkat maraming mga pandaraya tungkol sa paniniwala sa pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. Kaya, Pastor Kyle, kung maihahanda mo rin ang Apokalipsis 1:7, ay ito po yung sinasabi, na makikita siya ng bawat mata. Hindi ito lihim, hindi lamang ilang tao ang makakita. Ang muling pagparito ni Jesus, mga kababayan, ay magiging isang pangyayaring hindi natin maitatago. This is not silent. Hindi natin maitatago. Pastor Kyle, ang sabi sa Revelation 1 verse 7.
1: Ang sabi rito, Pastor Robert, tingnan ninyo. Siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon nga. Amen. Sabi pa, Pastor Robert.
0: Napakalinaw po, makikita ng bawat mata, makikita ng bawat nilalang. Maging yung tumusok sa kanya doon sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, mayroong special resurrection na binabanggit ang Biblia. Bubuhayin 'yun para makita siya not as a, as a savior o namatay doon sa cross bilang isang alipin doon, na kinikilala. Pero ngayon as a conquering king, as a majesty king, na makikita nila yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus.
1: So doon natin makikita, Pastor Robert, that yung pagdarating ng ating Panginoong Jesus, it would be literal at hindi ito lihim. So yes, na-debunk na natin, Pastor Robert, yung sinasabi ng iba na ang pagparito muli ng ating Panginoong Jesus ay astral in nature. When we say astral, yun yung parang hindi mo nakikita. You just feel it. The presence is there, but you cannot see any presence at all. Now, Pastor Robert, napakinggan natin doon na makikita natin. So, ibig sabihin, kung makikita, may kasama rin po ba itong sound? Tahimik ba ang second coming, Pastor Robert?
0: Alam niyo, mga kapatid, sabi nga po sa pasimula natin kanina, this is an audible, audible coming, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat sapat ang mga talata sa Biblia na nagpapatunay na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay isang marinig. Hindi po ito tahimik, hindi ito silent. Ito po ang sabi, ito ang wika ng unang Tesalonica 4:16-17, Pastor Kyle. Pakibasa po sa wikang Tagalog.
1: Yes, Pastor Robert. Ito po ang nababanggit sa unang Tesalonica, kabanata 4, talatang 16 hanggang 17. Sabi po rito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos ay nabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirim. At sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman.
0: Malinaw po, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At talagang ito po ay inilarawan ng Mateo 25 ng pagbabalik ng ating Panginoon, kasama niya ang lahat ng mga anghel sa langit. Pastor Kyle, minention diyan, all the angelic host will be with him when he comes back again. Kaya this is not just a visible event, but this will be a very audible event, mga kababayan, na marinig, sapagkat may tinig ng Diyos, may sigaw, may pakakak, may trumpeta. Ito po ay magiging aalingaungaw sa buong sansinukob sa ating sanlibutan ito.
1: And this is the core message of Adventist World Radio, Pastor Ano. That's why we are using the theme song also part of it, yung Hipan ng Pakakak. It is about yung lifting up the trumpet na pagpapalaganap ng salita ng Panginoon upang makilala at malaman ng bawat nilalang ng Diyos na may paparating na ating Panginoong Yesus at tayo muli ay kanyang babaguhin. Pastor Robert, sa ikapito, ano sabi dito, anong mangyayari sa mga taong ligtas na buhay pa? What complete transformation will happen sa mga taong nananampalataya sa atin pong Panginoon pagbalik ng ating Panginoong Yesus?
0: Ito po ang napakaganda, mga kababayan. Ano po, kasi meron tayong binanggit doon sa talata kanina, may mga namatay, ano, yung mga masasama, ano yung mga mangyayari sa mga ligtas na, ito yung mga sa mga buhay pa, tama Pastor Kyle, di ba? Ano naman yung mga mangyayari doon sa mga namatay na nagtiwala kay Kristo? Sabi doon sa talata, sa verse 16 na binasa mo kanina, kung ipagpapatuloy natin, bubuhayin sila muli. So, mayroong tinatawag na first resurrection. Tinalakay natin kagabi yung second resurrection, ano, ng mga masasama. Mayroong resurrection yung mga masasama. Pero itong pagbabalik ng ating Panginoon sa second coming, isa sa mga event na mangyayari ay yung tinatawag na mabubuhay yung mga nangamatay na nagtiwala kay Kristo. Ngayon, ano naman yung mangyayari sa mga buhay pa? Pastor Kyle, yung pagdating ng ating Panginoon Diyos, syempre, mabubuhay yung mga matutuwid. At merong mga taong hindi makakatikim ng kamatayan na aabot ang buhay ng ating Panginoon Diyos. So ano ang mangyayari sa kanila? Ang sabi ng talata po sa 1 Korinto, Kapitulo 15, ang mga talata ay sekwenta ay 1:51 hanggang 53, Pastor Kyle. Ang binabanggit po rito, ano po, pwede nating basahin, Pastor Kyle.
1: Okay, sabi po rito sa 1 Korinto, Kabanata 15, talatang 51 hanggang 53, sabi po rito, makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis nang walang kamatayan, Pastor Robert.
0: Kapatid ko, mga kababayan, mga tagapakinig, mga taga-subaybay, this is one of the strongest statements from the Bible. That when Jesus comes again, ito po yung pag-asa na gusto naming iwan sa inyo. Amen. Ano po ang sabi po rito? Yung mga patay muling babaguhin, tayo ay hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na tayo tatanda, wala ng katawang may high blood or may arthritis or may diabetes. Aalisin ng Diyos, magiging immortal tayo na kagaya ng Panginoon. Hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo mananatili sa katawang ito. Kaya po, napagandang kapanabikan. Ano po? Ang pagbabalik ng ating Panginoon sapagkat ito po yung pag-asa nating lahat. Bagamat makaranas tayo ng kamatayan, bagamat mayroon tayong sakit, hindi po nagtatapos dyan. Darating ang araw na wawakasan ng Diyos yan. At ang napakagandang pangako po rito sa lahat ng mga maliligtas, babaguhin tayo. Ang katawang may pagkasira ay mapapaltan ng katawang wala ng pagkasira, mga kababayan. At ito po'y panghawakan natin, pag-asa natin ito, lalo tigit tayo na may mga karamdaman, tayo na mayroong mga kalungkutan sapagkat pumanaw ang ating mga mahal sa buhay, darating ang araw na ang kaligayahan at ang pagbabago ng buhay at pagkakaroon ng katawang hindi na nasasaktan, hindi na namamatay, ay makakamtan ng lahat ng mga banal.
1: Pastor Robert, dito natin makikita na mababago yung atin pong mga yung ating mga sarili na kung saan, di ba nasisira po tayo ngayon? The Bible is very clear na tayo nasisira ngayon dahil sa kasalanan. At yung kasalanan na iyan, it's continuously rotting us. Kapag titignan mo, Pastor, ano, di ba, pagsanggol ka, ang cute-cute mo nung baby ka. Pero pagtanda mo, Pastor Robert, di ba, habang tumatanda, acute na. Kumbaga parang nagde-degrade ba? Yung kumbaga that, ngayon, for example, ako, ang kapal-kapal ng buko, well, we don't know. Someday, somehow, pagka tumanda, paubos na ng paubos na. So, yung iba, Pastor Robert, well, like me, ano, I'm very much concerned of what I will look like someday. Kasi kumbaga parang you've lived, nabuhay ka na parang ang fresh lagi ng buhay, ang liksi-liksi, lalo na tayo, Pastor Robert, ano tayo, medyo sporty tayo ng onte. Kumbaga parang gusto natin na nare-retain yung ganun na liksi natin. Pero it will come to a close din na habang tumatandang isang tao, it's prophesied in the Bible na tayo ay unti-unting sinisira. Pero Pastor Robert,
0: magdi-deteriorate.
1: Yeah, magdi-deteriorate.
0: Oo.
1: Pero Pastor Robert, ang ganda nitong pagkasinabi ng Bible. Kaya pala tayo, nananampalatay sa Panginoon, may hope sa atin na kahit man nag-deteriorate ang atin pong mga kalamnan, kasukasuan, or whatsoever, babaguhin muli tayo ng Panginoon na wala nang masasaktan, wala nang tatanda, wala nang mamatay, Pastor Robert. So,
0: yes.
1: Ngayon, ito ang Pastor Robert, ito po yung sunod nating katanungan. Ano po ba yung magiging itsura ng pagdating ni Jesus, Pastor Robert?
0: Alam mo, Pastor, kayo yung sinasabi mo kanina. Mm-hmm. I am trying to imagine, ano?
1: Yes.
0: Yung pictures ko, yung hitsura ko nung college, ano, life, yung high school, ano, ang buhok makapal, itim na itim, ano? Talagang nagbabago, sabi mo nga, nag-deteriorate tayo. Pero napakaganda nitong pong tanong na ito. At ito po yung pag-asa natin. Ano po? Ano ang magiging hitsura natin? Ano pagdating ng ating Panginoong Hesus? At malinaw po yan, sa Matthew chapter 24, meron pong talata na binabanggit dyan. Pakibasa, Pastor Kayo.
1: Yes, Pastor.
0: 24 verses 30 and 31.
1: Okay, ito po ang nababanggit ng Banal na Kasulatan. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog na trompeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila, Pastor Robert.
0: Yes, mayroong talata dyan na mayroong binabanggit dyan na ang buong mundo ay makakakita, ano po, at hindi siya darating sa abang kalagayan tulad noong unang pagkakataon. So darating siya bilang isang hari. So ano, ito yung magiging hitsura, ano, ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. As tayo kanina doon sa talatang binasa natin ay talagang at bibihisan tayo ng isang katawang hindi na nasisira. At ang hitsura ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, darating siya na may malaking kaluwalhatian. And this is a glorious, glorious event. At itong glorious event na ito, sasabayin ito ng transformation. Ano? In the twinkling of an eye, pagbabago ng bawat isa sa atin na ililigtas ng ating Panginoon.
1: Pastor Robert, nabanggit natin kanina, someone might disguise himself as Jesus Christ. Maari bang may magkunwari nga naman talaga na siya si Kristo bago dumating ang tunay na Jesus Kristo, Pastor Robert?
0: Alam niyo po, mga hindi po iba ito, mga kababayan. Ano po, na marami pong nagkiklaim na sila ang Kristo. At ito po inihula na sa Mateo 24, ano po, sa Matthew 24 verses 23 hanggang 27. Inihula na ito at may babala na tungkol dito ang ating Panginoong Jesus. No, mayroong magiging anti-Kristo, magiging huwad na Kristo, huwad na propeta. Kaya hindi dapat na may, hindi sapat na may gumagawa ng himala o magsabing siya si Jesus sapagkat may mga himala siyang ginagawa. Kailangan nating ihambing ang lahat ng mga katangian tungkol sa sinasabi ng banal na kasulatan. So, may basihan na talagang darating ang panahon na ang may mga tao o may mag-aangking mga bulaang propeta at bulaang Kristo. Ito po ang wika, Pastor Kyle, sa talatang Mateo, kapitulo 24, talatang 23 hanggang 27.
1: Ang sabi dito, Pastor Robert, at kung may sinumang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta. Ah, sabi pa rito, Pastor Robert, sabi pa po rito, saglit lang po at medyo nawala po yung aking kopya. Sabi rito, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari pati ang mga hinirang. Tingnan ninyo, ay pinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya ay nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya ay nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sabagat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng ating Panginoon.
0: Yes, yes, napakalinaw, ano po, na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, Pastor Kyle, ano, itong mga palatandang ito na binasa natin na sa kanyang pagbabalik, talagang may mga bulaang propeta, huwag tayong maniniwala. Huwag tayong maniniwala na kapag nandun siya sa ilang, nasa Makati, o nasa Manila, o nasa Mindanao, o nasa bundok ng Halcon, o bundok ng ano yan, diyan sa may Quezon, na province.
1: Sa may
0: so
1: Sierra
0: huwag
1: Madre.
0: Tayo maniniwala sa may Sierra Madre, nandun na, nagpapagaling ng mga may sakit kasi gagayahin ni Satanas. Ano po, walang ibang nais si Satanas kundi maging kagaya ni Kristo. No? To be like God. Ito ang gusto ni Satanas eh. To be like God, kaya gagayahin niya, dadarayain niya ang napakaraming mga tao. Pero hindi po yan hindi po yan ang ating Kristo. Bula ang Kristo po yan na magsasabi, sapagkat inilarawan po ng mga talatang binasa natin, ang ating Panginoong Diyos, sasalubungin natin sa alapaa. No, makikita ng bawat mata kung paano ang kidlat ay nakikita sa silangan sa kanluran, ganun din po makikita ng lahat at sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaa. Hindi po aapak ang kanyang paa dito sa lupa at sasalubungin natin kung saang lugar o saang bundok. No, kasama niya ang mga laksa-laksang mga anghel, sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaa. Mga kapatid.
1: So, Pastor Robert, alam ba natin ang eksaktong araw at oras ng pagdating ni Jesus? Siyempre, excited na tayo eh. Kailan po ba? Pwede po bang malaman, Pastor Robert?
0: Yan. Siyempre po, malinaw po yan. Hindi tayo nagta-time setting dito. Pero may mga palatandaan na sabi nga sa Mateo, no? Kapag nakita nyo na yung puno ng igos, you know, olive becoming tender, you know, that summer is coming and he is even at the door. So may mga palatandaan, pero walang nakakaalam ng araw, sabi po rito sa Mateo 24, talatang 36, Pastor Kyle.
1: Sabi rito, Pastor Robert, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, yung mismong darating, Pastor, hindi niya alam, kundi ang ama lamang, Pastor Robert.
0: Yes, so ang araw o oras walang nakakaalam, mga kababayan. Pero may mga palatandaan. Alam niyo po, kaya napakaganda, Pastor Kyle, na hindi sinabi ito, yung araw at oras, ano po, sapagkat dapat genuine, totoo yung darat na ng Panginoon. Kasi kapag kasinabi, or December 31, 2028, darating ako, di ba? Sasabihin ng mga tao, ah, hinga muna ako, gagawin ko muna yung gusto ko. Kapag malapit na mag-December, doon ako magbabalik loob at magbabagong buhay. Yun po ay hindi totoong reformation, hindi po totoong pagbabago o pagsisisi. Kaya naniniwala akong hindi binigay ng Diyos ang araw at oras sapagkat ang dadat na ng Panginoon Diyos na nananalig sa Kanya ay totoo na mga mananampalataya. Totoo at genuine na tumatalima sa Kanya na anuman ang mangyari, naghahanda sa Kanyang pagbabalik.
1: So, Pastor Robert, ano, na meron pong mga tanda na nakapaloob sa Matthew chapter 24. Pero, Pastor, ano po mang pinakamahalagang tanda ayon sa atin pong Panginoong Jesus?
0: Ano, napakaganda yan, Pastor Kyle. Ano? Mm-hmm. Una, hindi natin alam yung petsya, di ba?
1: Yes.
0: At araw, isa yan sa mga, may mga bulaang propeta.
1: Mm-hmm.
0: Marami pa, may mga pestilence,
1: yes,
0: may mga wars, and rumors of wars, ano, na mga mangyari, mga lindol, magkakaroon ng digmaan, bansa laban sa bansa, may mga sakit, ano, na mga peste darating sa libutan, lalamig ang pag-ibig ng marami, ang sabi po dyan, masisira ang mga tahanan. Pero mayroong isang napakahalagang tanda po, na ito po yung kahuli-hulihan, ano po, Pastor Kyle, isa sa pinakamahalaga, ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon, ang mabuting balita.
1: Mm-hmm.
0: Pastor Kyle, sa ulado ko ito, itong talatang ito, no? Ang sabi sa Matthew 24 verse 14, sa wikang Ingles, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all nations, then the end shall come.
1: Yes, ano po? Pastor.
0: So, binabanggit dito na ipangangaral ang mabuting balita, ang kaharian ng Diyos sa buong mundo, at kapag nangyari ito, darating ang wakas. Kaya tinatawag tayo ngayon bilang ito yung ibahagi ang pag-asang ito na pagbabalik ng ating Panginoon Diyos, ang mga pabalitang ito. Kinakailangan malaman ng buong mundo, ng buong Kamaynilaan, ng buong Luzon, Visayas, and Mindanao, ng buong Asia, ng buong mundo, ang pag-ibig ng Diyos at siya'y malapit nang dumating at siya'y darating, mga kapatid. At itong ebanghelyo ng paghukom, itong magagandang balitang ito ay dapat maalaman ng buong mundo, makilala si Kristo na siya ang Misaya, siya ang tagapagligtas natin, mga minamahal na mga kababayan. At siya'y magbibigay sa atin ng pag-asa at babaguhin niya ang lahat. Dapat itong mapakinggan. At kapag nangyari daw ito, Pastor Kyle, sangayon sa talahuling sign na mangyayari ay ang pagpapahayag ng pabalita sa buong mundo, then darating ang wakas.
1: Alright, thank you so much, Pastor Robert. We are now coming close ulit sa atin pong oras ngayon. So, Pastor, ngayon po na napag-uusapan po natin, nabanggit po natin ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Ibig bang sabihin ba nito sa ika-22 pa, sir? Ibig bang sabihin ba nito na dapat tayong mawalan ng interes sa mundo? Dahil babalik naman na si Jesus. Kumbaga, i-prepare ko na lang kay sarili ko. Hayaan mo na yung iba. Let them be. Kumbaga parang ganun. Responsibilidad na ng kanilang mga sarili, something like that. So, ibig bang sabihin ba nito, mawala na tayo ng interes? At ano po yung ating apela sa mga nakikinig ngayon sa oras na ito, Pastor Robert?
0: Alam mo, Pastor Kyle, mga kababayan, yung pag-ibig ng Diyos sa tao, ano po, yung pag-ibig ng Diyos sa tao, gusto niyang ipagpatuloy ng mga taong tumatalima at naniniwala sa Kanya. Yung Kanyang mga alagad, ang sabi niya, make disciples of all nations. Dito, ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang buong sanlibutan. Ipakilala niyo kung sino ako. Sabi ng Panginoon, bautismuhan niyo sila, turuan niyo sila. Ano, yung pagkakawala ng interes ano, sa ibang mga bagay, magiging selfish tayo, hindi yan ang gawi ng mga alagad ni Kristo. Habang lumalapit tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kababayan, Pastor Kyle, ano, lalo tayong nagiging mapagmahal sa sangkatauhan.
1: Amen.
0: Ang mga alagad ng Diyos, lalong nagsusumikap, masigasig, ano, lalong nagsusumigasig ba yan? Nagsusumikap, nagmasigasig sa gawaing paglilingkod. Habang nalalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon, lalong concern sila sa kapwa. Pero alam mo nyo nga, ang isang palatandaan ng mundo na ang mga tao magiging mapagmahal sa sarili. Ayun, mapagmayabang, mapagmahal, selfish. Isa yan sa mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Diyos, ang mga tao magiging secular, magiging makasanlibutan. Pero ang mga tao na alagad ng Diyos, habang nalalapit ang pagbabalik ng Panginoon, lalong nagkakaroon ng interes sa kapwa. Lalong nagkakaroon ng interes sa sangkatauhan. Lalong nagkakaroon ng interes sa mga taong naghihirap, sa mga taong nagdurusa. Ang second coming, mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, ay hindi dahilan para takasan natin yung ating responsibilidad. Alagad tayo ng ating Panginoon. Lagi natin itong gagampanan. Lalo natin itong pagsisikapan na trabahuin sapagkat mahal natin ang Panginoon Diyos. Dapat tayong maging mas tapat, mas maging maibigin, mas maging responsable, mas maging maunawain, mas maging mahabagin, at mas handang maglingkod at magsakripisyo para sa kapakanan ng Panginoon at ng Kanyang Iglesia, ng ating kapwa-tao. Habang hinihintay natin ang bagong langit at ang bagong lupa, ang pagbabalik ng ating Panginoon Diyos, lalo pa nating ipinapakita ang karakter ng Diyos at ang Kanyang kaharian sa ating mga buhay.
1: Amen. Pastor Robert, would you mind praying once again po sa mga listeners natin na kinig sa oras na ito?
0: So mga kababayan, ang Panginoon natin ay darating. Ano po, napakagandang pag-usapan po yung Kanyang malapit na pagbabalik. At sapat po ang mga ipinahayag ng banal na kasulatan para tayo po ay tumalima, para tayo po ay maniwala at ating paghandaan ang Kanyang pagbabalik. Ito po ang mensahe ng Seventh-day Adventist Church, ano, nagmumula sa banal na kasulatan, because we are grounded in the Bible, Pastor Kyle, and we are focused on the mission, because ito po yung pinagkakaabalahan ng mga alagad sa huling panahon ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Grounded in the Bible, and we are focused on the mission upang gawing alagad ang lahat ng mga bansa. At ikaw, kapatid ko, nais ng Panginoon na maging kasama ka sa Kanyang maging alagad, maging tagasunod. At nais ka namin ipanalangin, nais namin hilingan kayo at idalangin sa Panginoon na tayo maging handa sa Kanyang pagbabalik. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, nais po namin ipagkaloob ang aming buhay sa inyo. Nalalaman namin na malapit na kayong dumating, nahayag sa aming mga mata ang katuparan ng mga hula na inyong ipinahayag mula sa inyong salita. At nais po namin na maitupad, na lubos, na matupad ang kahuli-hulihang palatandaan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan, upang maging pagpatotoo ng inyong kabutihan at kagandahang loob sa buong sangsinukong. Panginoon, nais namin pong maging handa araw-araw at paghanda nito, at samantalang kami po'y nag-aantay sa inyong pagbabalik, lalo kaming magiging mahabagin, lalo kaming magiging maibigin, lalo kaming maging mapagpatawad, at lalo kami, Panginoong, magpapagamit sa inyong nagtatapos na gawain upang abutin ang sangkatauhan at ipahayag ang pabalita ng tatlong sinugong anghel. Ama, tanggapin po ninyo ang aming dalangin, ipagpatawad ninyo ang aming makasalanan, at alalahanin ang lahat ng mga nakikinig ng aming tinig ngayon sa bawat tahanan na kinakatawanan ng bawat isa. Mabuklod kami sa diwa ng pag-ibig, at mabuklod kami sa pagmamahalan at pagkakaisa hanggang sa pagdating pagpapakita ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Hesus. Amen.
1: Amen. Ayan po, Pastor Robert, and mas ating mga listeners, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa atin pong programa. Magsama-sama muli tayo bukas ng gabi, same time po, 7 p.m. sa atin pong programang Revelation of Hope. Ako po muli ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po't muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
0: Muli po mga kababayan, ano po, patuloy po kayong tumutok. Mayroon pa po tayong 2 episodes na atin pong paghandaan sa pagtatapos po ng ating Revelation of Hope series. Muli po, ako po si Pastor Robert na laging pong nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Nagmamalasakit sa atin si Jesus at siya'y muling darating. Siya'y tiyak na darating, kaya't maghanda po tayong siya'y ating salubungin.
2: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
3: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
2: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
3: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
2: Revelation of Hope.
3: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: to Peelers of Faith.
1: Welcome po sa ating ikalawang episode ng Peelers of Faith. At nakaraan po ay pinag-aralan po natin is about inspiration of the Bible. Ngayon naman po ang ating pag-aaralan is about authority of the Bible. At muli po naming iniimbitahan ang lahat ng mga nanonood sa ating social media, sa Facebook, sa YouTube, na patuloy po nating tangkilikin upang sa ganun ay mapag-aralan po natin ang mga katotohanan na mayroong pong kilalaman sa ating pananampalataya. Kaya wini-welcome ko po ang lahat ng ating manonood. So, Pastor Morgan.
2: Magandang buhay mga kapag-asa, nasaan ka man ngayon? Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay nasa inyo. Ako'y nagagalak na makasama kayo muli sa ating episode ngayon dito sa Pillars of Faith. Excited ako kasi tungkol ito sa authority of the Scriptures.
3: Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, mga minamahal namin pong manonood sa programang Pillars of Faith. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa isang makabuluhang pag-aaral ng banal na kasulatan.
1: Nakaraan po ay pinag-aralan po natin ang inspirasyon ng banal na kasulatan. Kapag sinabi po ba na ang salita ng Diyos ay inspired, Pastor Morgan, ano ba yung ibig sabihin nito?
2: Pag sinabi natin ang Biblia ay inspired, ibig sabihin, nagmula ito sa Diyos. Nagsimula ito sa Diyos. Mula sa Diyos, pumunta dito sa lupa. Kasi yung wala naman talaga yung salitang inspired. Kumbaga, ang pinaka literal translation na yan ay yung God breath. Ibig sabihin talaga, nabuo ang Biblia dahil mismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
1: So, ibig sabihin ay ang salita ng Diyos ay hindi itong parang sulat ni Shakespeare na kapag nabasa mo yung mga in love, yung mga hindi in love, ay pwedeng ma-inspired. O kaya ang salita ng Diyos ay ito po ay dumating sa tao at pagkatapos ng ito po ay dumating sa tao, ay ang ating Panginoon Diyos ay bigla na lang parang ang salita niya ay nahayag sa bawat isa atin. So malinaw po yung pag-aaral natin nakaraan na ang Biblia po ay gumamit ng mga tao sa iba't ibang mga kapanahunan na ito po ay sumulat, no, ng kanyang dakilang kalooban. At hindi rito inalis at hindi rito tinanggal yung kanilang mga sariling style ng pagsusulat, yung kanilang educational background. Bagkus sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang mga taong ito ay nagsalita mula sa ating Panginoon Diyos.
3: Ayan, totoo po yan, no? Dito makikita natin mga pastors sa ating pag-aaral na ang Biblia ay hindi ito kagaya ng ilang mga paniniwala na parabagang ang inspiration ay nakabase lang doon sa act of history na kung paano nila na-encounter yung salita ng Diyos. Kasi merong mga nagsasabi na God revealed himself in acts only and not in the words. So meaning nito, kung ano yung event, kung ano yung naranasan, halimbawa si Moses, kung ano yung naranasan niya dun sa Mount Sinai, yun lang yung revelation. Pero yung naisulat sa scripture ay interpretation lamang ng tao. So kung titignan nga natin ng mga pastors sa theology, ang tawag nga doon ay neo-orthodox. So ibig sabihin, hindi inspired talaga yung sumulat, kundi yung encounter niya sa Diyos, yung tinatawag na inspired. Pero maliwanag po sa ating napag-aralan last time, mga kaibigan, na yung tao mismo ang inspired. Bakit? Sapagkat sa process po ng inspiration, makikita natin na una, ni-rebuild sa kanila ng Diyos ang mensahe, and then sa paraan ng pagsulat, ginabayan sila ng Holy Spirit. Ibig sabihin, sila ay inspired sa pagsusulat nito at hindi ito basta na lamang nila isinulat ng walang guidance ng Holy Spirit.
1: So, kung ganyan po ang ating paniniwala at ang ating pinananampalatayanan, ang malaking katanungan ay sino ang may akda ng Biblia? Sapagkat marami pong nagsasabi ng mga tao na ang Biblia lamang daw ay isinulat yan para maging negosyo, di ba? Na pinagkakakitaan. Ang iba naman, pag binasa mo, Pastor Morgan, ang banal na kasulatan, maaari kang mabaliw, no? Nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia. Totoo kaya to? So, sino po ang may akda ng Biblia?
2: ayan, ating balikan, no, yung sulat dito ni Pablo kay Timoteo dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kung meron po kayong Biblia, mga ka-pillars, pwede niyo po ako sundan. O kung yan may nasa inyong cellphone, pwede niyo puntahan dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagkutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Dito maliwanag na ang kasulatan ay nandyan dahil nga sa tinatawag natin inspiration. It was God who inspired the writers. Kaya ang may akda talaga niyan ay ang Diyos, no? Ang banal na Espiritu.
1: So napakaliwanag po ng inyong pagpapaliwanag. Ang sunod naman na katanungan ay bakit isinulat ang Biblia?
3: Mm.
1: Ano kaya ang purpose nito, no? Bakit ito inagkaloob sa tao? Ano po yung mga dahilan na mga bagay na mapapakinabangan natin dito?
3: Magandang katanungan yan, Pastor. Ano? Kasi kagaya po nung binasa natin sa talata, babasahin ko po siya dito sa English translation na all scripture is God-breath and is useful for teaching. So isa sa mga reason, Pastor Albinil, kung bakit ibinigay sa atin ang banal na kasulatan sapagkat ang gamit nito para sa pagtuturo. Ibig sabihin, ginagamit natin siya bilang basihan ng ating mga katuruan at hindi yung tayo ay mag-iimbento lamang ng iba't ibang mga katuruan. Sabi pa nga dyan, magagamit mo rin siya rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa madaling salita, mga kaibigan, kung meron man pong aral tayong pakikinggan, ang rule of the thumb, dapat makikita natin ito sa Biblia. Mababasa natin, meron tayong basihan, meron tayong pinaghuhugutan ng ating mga posisyon, lalo na pagdating sa mga doktrina. So sa madaling salita, mga kasama, kapag ang isang turo, isang mga ngaral, mas marami yung kanyang paliwanag kaysa sa kanyang binabasang text sa Bible, mag-iingat tayo doon. Kasi baka mamaya, yung kanyang sinasabi sa atin, more on opinion niya lamang. At hindi talaga ito nakabase sa revelation ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan.
1: So sa makatuwid, kung halimbawa yung aking anak medyo pasaway ng konti, Pastor Melvin, maganda palang gamitin ang salita ng Diyos para yung ating anak ay maturuan ng mabuti at maayos. Kasi sa panahon natin ngayon, ang mga magulang ay busy-busy sila na magturo tungkol sa edukasyon, tungkol sa pamumuhay, ng mga praktikal na pamumuhay. Pero ang nakakaligtaan talaga ng tao ngayon ay yung turuan ang mga anak, turuan ang tao ng salita ng Diyos.
3: Yan.
1: Kaya pala ang mga anak natin kapag ating sinasaway, hindi nakikinig sa atin. Ano?
3: Totoo yan.
1: Parang ayaw sumunod, maski ilang beses nating bawalan, kung ano pa yung bawal natin, yung pa yung kanilang sinusunod. Pero mga minamahal kong mga kapilars, mabisa palang paraan upang sugunon na mapag-aralan po natin ang banal na kasulatan na ito po'y mabisang pagturo natin sa ating mga anak para sila'y maging masunurin sa ating mga magulang, ganoon din sa ating Diyos.
3: Amen.
1: So paano ba itinuring ng mga tao nung unang panahon ang Biblia, Pastor Morgan?
2: Napakagandang tanong nun, no? Noong unang panahon, tinuturing nila yan ng yung ilaw.
1: Uh-huh.
2: Balikan natin dito sa mga awit. Psalm 119, verse 105. Sabi dito, ito yung pinakagitna ng Biblia, Pastor Alvin. No? Mga awit, 119 verse 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Noong unang panahon, ang mga tao ng Diyos ay tumitingin sa Biblia bilang ilaw sa dilim. Ibig sabihin, gabay sa buhay. Direksyon sa kanilang mga desisyon sa buhay. Para sa kanila, ang salita ng Diyos ang pinakamataas na authority.
3: Yeah.
2: Hindi yung opinion ng kung sino man, hindi man yung kung ano ang tinuturo ng kanilang mga matatalinong tao ng kanilang kapanahunan kasi maraming mga matatalinong mga sibilisasyon. Meron sa Mesopotamia, meron dito sa Egypt. No, iba-iba yung kanilang mga tinuturo. Pero para sa bayan ng Diyos, sa Israel, ang pinaka-authority nila na tinuturing nilang gabay nila ay ito banal nga kasulat.
3: Ahen. Ayan, so talagang dito makikita natin Pastor Rodney no at Pastor Ray na kung saan noong unang panahon ang mga tao lalo na panahon nila Moses, panahon ng mga patriarchs,

0: modern. Ibig sabihin, 17th century pababa, ang tawag sa kanila, yung mga tao na yon, sila po ay nasa pre-modern na era. Ibig sabihin, ang authority ay ang Diyos. Kung ano ang sinabi ng Bible, tinatanggap nila as authoritative na salita ng ating Panginoon. Pero around mid-17th century onward, pumasok yung tinatawag na modernism. Mm-hmm. So ibig sabihin nito, yung authority na ngayon ay nasa reason. Mm-hmm. Yan ba ay nakabase sa study? Nakabase ba yan sa science? Kung hindi yan nakabase sa science or sa reason, hindi nila kagad yan tatanggapin. And then pagdating ng mid-20th century, pumasok naman yung tinatawag na postmodernism. Mm. Na kung saan ay ito rin yung tinatawag na skepticism. Yung mga tao na naniniwala sila na wala ng absolute truth, kundi ang mga katotohanan ay relative. So ang gusto nating ibalik ngayon sa panahon natin ngayon, sabi nga ng iba, tayo ngayon ay lagpas na sa postmodernism, ang gusto nating ipunto, mga kaibigan, lalo na sa ating mga nakikinig, ibalik natin yung ating mga kaisipan sa authority ng Biblia, sapagkat ang Biblia mula noon hanggang ngayon ay nananatili. Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga mensahe, hindi nawawala, hindi kumukupas at talagang applicable hanggang sa kapanahunan natin ngayon, Pastor.
1: Kaya nga napakaganda yung talata na binasa natin, mga pastors, na ang sabi doon sa Psalms 119, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Kasi, could you imagine kung tatanungin ko kayo, ano kaya ang pakiramdam pag ikaw ay nasa kadiliman? Ano kaya ang feeling pag ikaw ay nasa kadilim? Di ba, nakakatakot, hindi mo alam, baka mamaya merong addict na mananakit sa'yo.
0: Ayan.
1: Hindi mo alam, baka mamaya merong dyan isang mamamatay tao, papatayin ka, di ba? Mahirap na lumakad sa kadiliman. Pero kapag ang salita ng Diyos ay ating binabasa, ating ninanamnam, at ating minimeditate, ay nako, ang ating buhay ay nagiging parang tayo'y nasa liwanag. O sabihin nating tunay na tayo po'y nasa liwanag. Hindi tayo kakabahan, hindi tayo mangangamba, sapagkat ang salita ng Diyos ang gumagabay sa atin. Pero Pastor Runiel, ay sabi nila unang panahon lamang 'yan. How about in our present time? Ang Biblia pa rin po ba ay epektibo sa praktikal na buhay natin ngayon?
2: Napakagandang tanong, Pastor Alvin. Pero bago 'yan, gusto ko rin magdagdag dun sa sinabi mong nakakatakot pag ikaw nasa dilim.
1: Yes, yes, yes.
2: Kasi ako noon, nung bata pa ako, lagi kong kakwentuhan mga matatanda sa akin. 40 years old, 50 years old, 60 years old, napapaligiran ako ng mga may edad.
1: Mm-hmm.
2: Minsan may kasama ako na siya ay mga 45 years old na noon. Takot talaga siya sa dilim. Minsan gumising siya, bigla siyang tumingin sa salamin at napasigaw siya. Kasi parang may nakita siya, hindi niya alam, mukha niya pala yung nakita niya. Kasi takot siya sa dilim . Iba kasi pag nasa dilim ka.
0: Yeah.
2: No? Ang mundo nating ito naging madilim dahil sa kasalanan.
0: Mm.
2: At ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo gabayan. At pinrovide niya yung Biblia at tinuturing ito ng mga sinaunang tao na ito ay gabay sa mundong ito. Ngayon, relevant pa ba ito sa panahon natin? Kasi marami nagsasabi, noon lang yan.
0: Mm.
2: Pero ngayon, nandito tayo sa panahon na dapat ay reasonable ba? No? Na-explain ba yan ng science? Epektibo pa rin ba? At sa practical na buhay natin ngayon ng Biblia? Kung ako ang inyong tatanungin, mga ka-pillars, napaka-epektibo pa rin po ang ngayon. Ating babasahin po dito no, sa 1 Peter chapter 1. Pastor Melvin, pwede po bang pakibasa po sa 1 Peter chapter 1 verses 24 to 25?
0: Ayan, basahin po natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 24 hanggang 25. Ganito po yung pagkakasabi sa akin pong translation. Babasahin ko po sa New King James Version.
1: Mm-hmm.
0: Sabi, "For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever."
2: Yan na. Gusto kong balikan natin yung sinabi niya. The word of God endures forever. So ibig sabihin,

0: akin, lilipas ang kultura, lilipas ang tao, lilipas yung kagandahan mo, lilipas yung kakisigan mo, lilipas yung kakapalan ng buhok mo. Lahat lilipas.
1: Mm.
0: Pero sabi ng Biblia, sabi ni Pedro, but the word of God endures forever. Nagbabago ang mundo, nagbabago ang panahon, but the word of God endures forever. Ibig sabihin, relevant pa rin ang Biblia. Relevant pa rin dito sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon, syempre. Napaka-relevant po ito. At higit sa lahat, sa spiritual life. Alam niyo, sabi dito ni Isaiah, halos kaparehas eh, yung sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1, verse 24-25. Gusto kong basahin dito sa Isaiah 40, verse 8. Sabi dito, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Alam nyo, itong Isaiah, yung kumpletong sulat nito ay nahukay doon sa Dead Sea Scroll, sa cave number 1. At preserved yun. Kung naka-preserve ito, yung ibang mga parte no ng scroll ay may butas-butas. Alam nyo, Pastor Alvin and Pastor Melvin, yung walang butas, buong-buo, itong Isaiah 40 verse 8.
1: No,
0: talagang buong-buo nakasulat doon. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. So, epektibo po ito, hindi lang sa unang panahon, hindi lang sa lumang panahon, kundi hanggang sa panahon po natin ngayon, mga ka-pillars.
2: Okay, so meron palang forever.
1: Amen.
2: Oo, kasi sabi ng iba, eh, wala daw forever. Pero pagdating sa ating Panginoon, maliwanag na maliwanag po ay merong pong forever, sapagkat yung salita ng Diyos, ito po'y pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So kung tayo po'y nalulungkot, tayo'y nalulumbay, tayo'y sawi sa pag-ibig, tayo'y maraming problema, ay makakapagbigay pala ng inspirasyon kung tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan. So gaano kaya kahalaga na basahin natin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos, Pastor Melvin?
1: Ayan, alam niyo mga kasama at lalo na sa ating mga kaibigan, ang Biblia ay importante na dapat po natin itong basahin at pag-aralan, sapagkat the more na pinag-aaralan natin ito, the more na makikilala natin ang ating Panginoong Hesus. Pansinin po natin dito sa John chapter 5 verse 39, meron pong ganitong sinasabi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi, "You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life." So ang punto ni Jesus, bagamat dito sa text na ito ay pinagsasabihan niya yung mga Hudyo na nagbabasa ng banal na kasulatan, ang punto niya, sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan, makikilala natin dapat ang ating Panginoong Jesus. Kumbaga, pag pinag-aralan mo siya, hindi mo siya pag-aaralan para lamang pumuntos kung meron ka mang kadibate, para lamang masabi na marami kang alam, kundi pag pinag-aaralan natin siya, dapat ang una po nating nakikita, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, sapagkat naisulat ito para sa Kanya. Pansinin natin, magmula pa lamang sa Genesis, ipinakita ng ating Panginoong Hesus, Genesis chapter 3, verse 15, na kung saan merong binhi ng babae na siyang mag-iligtas sa sangkatauhan. Hanggang sa Revelation, ang Panginoong Hesus pa rin ang pinag-uusapan yan. So sa madaling salita, the more we read and study the Bible, the more we know at lalalim yung ating relationship sa ating Panginoong Jesus.
2: Yes, no. So tama po 'yun, no. Kaya nga sabi doon sa bungad saliksikin ninyo ang kasulatan. So ibig sabihin ang Biblia ay dapat sinasaliksik, hindi sinisiksik. Kasi marami po sa panahon natin ngayon meron ngang Biblia, pero parang ito po'y display na lamang sa bahay.
1: Ayan.
2: Ang mga nakikinabang ay alikabok, ang mga nakikinabang po ay yung sapot ng gagamba. Wala nang panahon na saliksikin, pag-aralan, i-meditate ang salita ng Diyos. At karaniwan ang mga tao ngayon ay umaasa na lang sa sarili nilang lakas at sarili nilang kaisipan. Kaya pala ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo ang banal na kasulatan upang makilala natin siya ng lubusan na nagmamahal sa atin at umiibig sa atin.
1: Yan.
2: Ayan, ano ho? So napakagandang pong punto, Pastor Melvin.
1: Amen.
2: Paano kung ang prinsipyo ng Biblia ay salungat ano ho, sa prinsipyo na natututunan o sinasabi ng sanlibutan, Pastor Roniel? Parang contradict ba? Meron akong gusto, pero hindi naman ito pabor sa banal na kasulatan. So, ano kaya ang mangyayari doon?
0: Ganito kasi yan, Pastor, no?
2: Mm.
0: Sa panahon kasi ngayon, maraming opinion.
2: Yes, yes, yes.
0: Maraming influencer.
2: Mm.
0: O marami ng mga opinion sa mundong ito. Pero gusto kong sagutin yan batay dito sa mga gawa. No? Chapter 5, verse 29. Sabi dito, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. We ought to obey God rather than men. Ibig sabihin, kapag ang prinsipyo ng mundo ay salungat sa salita ng Diyos, tayong mga Kristiyano, tayong mga Seventh-day Adventist, dapat tayo ay piliin natin ang Diyos. Sundin ang Biblia. Manatiling tapat sa katotohanan. Dahil ang Biblia ay mas mataas ang otoridad kaysa kultura, kaysa tradisyon, o kaya sa opinyon ng mga tao.
1: Ayan, totoo yan, Pastor Roniel. Gusto ko rin idagdag, halimbawa na lamang, kasi ngayon, pag pinapasok natin yung ating mga anak sa mga eskwelahan, ituturo sa kanila, sabihin, oh, ito, sangayon kay Darwin, ang tao galing sa unggoy. Eh, ang sabi ng Bible, tayo ay nilikha mula sa wangis ng Diyos. So, ang punto rito, mga kapatid, ay tayo, i-stand tayo sa kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat una, Diyos ang author ng banal na kasulatan, na tayo, hindi tayo galing sa unggoy. Ano? At meron pang ang ilang ngayon, mga scholars ngayon, mga scientists, na sinasabi naman na hindi tayo galing sa unggoy, kundi sa pinsan ng mga unggoy. Pinsan tayo ng mga unggoy. May mga ganyan ding pananaw ngayon. Pero tayo na Bible-believing Christians, mas nararapat lamang na, sabi nga ng text, mas maniwala tayo, mas tanggapin natin kung ano yung katuruan ng Biblia kesa sa opinyon ng ating mundo.
2: Amen. No? So napakaganda po ng ating pag-aaral. At dito po ay talagang mapapatunayan natin at malalaman natin na hindi lamang ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos, bagkus ito po ay tunay na salita ng ating Panginoon Diyos. So, marami ho tayong napag-aralan tungkol sa authority ng mga banal na kasulatan. Pero siyempre, marami pa rin nagtatanong, marami pa rin nangangamba. Marami pa rin ang nagdadalawang isip na nagtatanong sa atin na meron bang kamalian ang banal na kasulatan? Does the Bible err? May mali ba sa Biblia? Lahat ba ng nasusulat sa Biblia ay salita ng Diyos? Eh, yung ibang ang pilosopo, mga pastor eh, ang sabi nila, eh, kung may mabasa ako dyan na salita ng demonyo.
1: Ayan.
2: O, diba? So, paano natin na malalaman na tunay nga na ang Biblia ay pamantayan ng ating pananampalataya sapagkat ito ay salita ng ating Panginoon.
0: Ayan, sa tanong mo kanina, Pastor Alvin, no, nagkakamali ba ang Biblia? Kaya dito pumapasok yung mga teorya dyan. Eh. Mayroong nagsasabi na ito yung view ng limited inerrancy. Ano ba tong limited inerrancy? Ito ay ang paniniwala na ang Biblia ay walang pagkakamali sa mga bagay tungkol sa pananampalataya at kaligtasan. Ngunit may mga maliliit na pagkakaiba o limitasyon sa mga detalye ng kasaysayan, agham, dahil ang mga manunulat na tao ay nabuhay sa kanilang panahon at kultura. Ibig sabihin, ang mensahe tungkol sa Diyos at kaligtasan ay tama at mapagkakatiwalaan, ngunit ang ilang detalye ay maaaring nakaayon sa kaalaman ng panahon ng mga manunulat po noon. No, yan po yung paliwanag tungkol sa view ng limited inerrancy ng Scripture.
2: Napakaliwanag po. How about naman po yung isa pang kaisipan na ituturo ng mga theologian.
1: Kumbaga dito papasok, no? Gaya nga po ng nabanggit ni Pastor Roniel, talagang meron pong view na tinatawag natin na limited inerrancy. Meron namang view na tinatawag na full inerrancy, na kung saan pag sinabing full inerrancy, yung mismong kasulatan na pre-produce ng mga propeta at mga apostol, walang pagkakamali doon. Kumbaga, yun yung inspired. Ano po? So diyan papasok yung idea na tinatawag nating verbal inspiration. Dictation, dinictate. On the other hand naman, yung binabanggit ni Pastor Roniel sa atin, diyan papasok yung thought inspiration. Na kung saan ang inspired yung prophets, hindi talaga yung mismong salita na kanilang isinulat. At alam niyo po, ito kasing full inerrancy ay nagsasabi na yung original manuscript o yung tinatawag nating autographs or autographa ay yun yung walang pagkakamali, talagang perfect siya at yun yung inspired. Pero kung titignan po natin, based sa ating napag-aralan kahit nung nakaraang mga araw na tayo'y nag-aral, ay makikita po natin na ang inspired ay walang iba kundi yung mga propeta ng Diyos. So sa madaling salita, ang Biblia po ay isang infallible revelation of God's will. So yung kalooban ng Diyos, yung paraan ng kaligtasan na ino-offer niya sa mga tao kung paano natin ito makakamit, walang mali doon. Pero yung mga manuscript kasi ngayon, meron tayong ilang mga hindi lubusang maintindihan sa Biblia. Pero ang sinasabi ng iba, hindi talaga yan salita ng Diyos. Kasi bakit meron tayong hindi maintindihan? O bakit parang may contradiction? Pero ang punto rito, mga kapatid, mga kaibigan, totoo, merong mga difficulties sa Bible. But it doesn't mean na ito ay contradiction. Hindi porket hindi pa natin maintindihan o ma-explain yung isang text, contradiction na kaagad o mali na kaagad. Siguro, hindi pa natin lubusang napag-aaralan yung mga bagay na naroroon. Kasi wala naman po sa atin ngayon ang merong complete understanding sa lahat ng nilalaman ng Biblia. Tayo ay nasa panahon pa rin ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Pero ang punto, yung doktrina, yung revelation ng kalooban ng Diyos, makikita natin yung kanyang layunin sa ating buhay at yung paraan ng kaligtasan na ino-offer niya sa atin, mga pastors.
2: Okay. Napakaganda po, no, mga pastors, ano, mga kapilars. May mga ilang mga salita tayo na bago na narinig tulad ng autograph, no? So ang pinaka-original pala na sulat ng Biblia ay yung tinatawag na autograph, na ito po ay hindi na natin makikita ngayon sapagkat nung unang panahon wala pa namang printing press, wala pa namang Xerox copy.
1: PPH.
2: So yeah, sa panahon natin ngayon ay ang meron na tayong mga ganyan, may mga computer na tayo, kaya kapag meron tayong mga data na nadidiscovery ay mapipreserve talaga natin. Noong unang panahon, ang ginagawa nila ay mula doon sa original na isinulat na autograph, ito ay kinopya. No, ang tawag na natin dyan ay manuscript.
1: Yan.
2: Copies of copies. Kaya sa bawat pagkopya ng mga manunulat, ng mga scribe, sometimes nagkakaroon doon ng a little bit error. Oh. Konting pagkakamali. Pero kung pag-aaralan po natin yung message ng salvation, the message of salvation sa lahat ng mga tao, ay hindi po ito nababago.
1: Amen.
2: Maaring merong pagkakamali sa mga pagsulat kasi ang Hebrew word ay very complicated. Yung magkamali ka lang ng konting strike ng letter L, for example, magkamali ka lang ng konting strike doon, ay mag-iiba na yung kahulugan. So, yun po ay nagiging dahilan kung bakit sometimes yung sinasabi ng mga kaibigan nating Muslim na, ay naku, ang daming error ng Bible. Pero yung pabalita ng kaligtasan ay hindi po nababago yan.
0: Yan.
2: At yan pa rin po ay complete pa rin, no? Wala pong mali dyan yung pabalita ng kaligtasan.
0: Kaya nga dyan ang ginamit natin mga Seventh-day Adventist ay yung infallibility.
2: Yes.
0: Yung infallibility po mga kapilars, ito ay nangangahulugan na ang Biblia ay hindi kailanman mabibigo sa layunin po.
1: Ayan.
0: Ano? Ang focus kasi dito ay yung akayin ng tao sa kaligtasan.
2: Amen.
0: Sino ang nagbibigay ng kaligtasan? At tayo inaakay nito sa ating Panginoong Hesukristo. Na siya talaga nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Yun po ang layunin ng Biblia at hindi po nabigo ang Biblia doon. Yan po ang ibig sabihin ng infallibility ng Scripture.
1: Amen.
2: Okay, so napakaganda po ang ating pag-aaral ngayong ikalawang episode. At ating pong naunawaan na ang Biblia po, ito po ang pinakapamantayan ng buhay, ng pananampalataya, at ng ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa ating social media, ay iniimbitahan po namin kayo na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. At ito po ay maghahatid ng pagpapala sa atin. So meron ho ba tayong huling habilin sa ating mga taga-subaybay, mga kapilars?
0: Ang aking masasabi po, ano, ang pinaka maganda dito yung sinabi ng Panginoong Hesukristo din sa John 5:39 at 40. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na makasumpong kayo doon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga ito ay nagpapatotoo sa akin. So ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo doon ay yung Old Testament scriptures, no? Yung Malakay hanggang sa Genesis. Kasi wala pa naman yung Testament doon. So ibig sabihin, napakahalaga na basahin din natin yung Old Testament. Kasi si Jesus na mismo ang nagsabi na lahat ng mga yan ay nagpapatotoo tungkol sa kanya. So when you read Genesis, mga Old Testament books, makikilalan mo doon ng lubusan ang Panginoong Jesus mismo sapagkat yun ay nagpapatotoo sa kanya. Actually, noong sa Luke 24, yung the book to Emmaus, in-explain ng Panginoon dun sa dalawang alagad eh. Yung prophets, yung five books of Moses, nung tungkol sa kanya. So, kung gusto nating lalo pang makilala ang Panginoong Hesukristo, ay ating basahin ang banal na kasulatan sapagkat lahat ng mga ito ay nagpapatutuo tungkol sa kanya. Yun lang po ang aking masasabi, Masters.
2: Amen.
1: At ganoon din po sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood ng pag-aaral na ito, nais ko po kayong imbitahan na inyo pong pag-aralan ng inyong banal na kasulatan sapagkat sa pamamagitan nito, makikilala natin ng lubusan ng ating Panginoon. Ano mang aral, ano mang doktrina na dumating at ipaliwanag ng ibang mga tao sa atin, ay atin po itong masusuri sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya naman, ang Biblia ibinigay sa atin upang nang sa ganon magkaroon ng magandang direksyon ang atin pong mga buhay.
2: Ayan, no? Muli, maraming salamat sa inyo pong mataman na pakikinig. At patuloy po kaming nag-iimbita sa bawat isa sa inyo na inyo pong i-share, inyo pong ibahagi, inyo pong panoorin, no? I-review yung ating episode na ito, ang authority of the scripture. Kaya kami po ay nag-iimbita sa inyo na patuloy po kayong manood ng Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinim ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ang gusto yun kung nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita ko nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko lang, tinext po. Sino po bang pastor ang dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala na si Pastor Ranray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Siyan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala ka. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ko. Dito lahat, hindi nyo silang pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinend sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo, saya, grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

May isang tanong na nakakaintriga sa sangkatauhan. Magmula ng magkaroon ng tao sa planetang ito, ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Habang lumilipas ang mga taon at papalapit tayo sa bingit ng libingan, ang tanong na ito ay mas nagiging mapilit. Marami na ang nagsabi tungkol sa kabilang buhay. Sinubukan ng mga philosophers, educators, mga tao sa siyensya at relihiyon na unawain ang palaisipan ng kamatayan. Ngunit hindi na nakakarating sa konklusyon. Binuhay ni Charles Darwin at kanyang mga tagasunod ang paniniwalang Griego sa spontaneous generation. Iyan ang itsura ng buhay kapag walang intervention ng isang lumikha, na ang tao ay mula sa unggoy. Ngunit ipinakita sa atin ng bagong siyentipikong kaalaman na hindi maipaliwanag ng teorya ng ebolusyon kung saan tayo nanggaling o kung saan tayo pupunta. Ang Diyos lamang ang makakapagsabi sa atin ng katotohanan. Sa ating pagbabasa sa banal na kasulatan, sinasabing ang pagkatao natin ay binubuo ng mga sumusunod na elemento. Basahin po natin sa aklat ng Tesalonika, Kapitulo 5, Versikulo 23. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Paano tinutukoy ng mga kasulatan ng bawat bahagi ng ating pagkatao? Sa aklat ng Genesis, mababasa nating patuloy ang mga ganitong salita. Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang salitang being ay isinalin mula sa salitang Hebreo na nefesh, na nangangahulugang kaluluwa. Kaya sa pamamagitan ng pagkakaisa ng katawan na nabuo mula sa alabok ng lupa, sa espiritu o hininga ng buhay ng Diyos, meron tayong buhay na kaluluwa o isang buhay na nilalang. Sa makatwid, ayon sa banal na kasulatan, ang isang buhay na kaluluwa o buhay na kaluluwa ay hindi maaring umiral nang walang pagkakaisa ng hininga ng buhay sa pisikal na katawan. Kapag namatay ang isang tao, ano ang nangyayari sa dalawang elementong ito? Ito ang isinulat ni Haring Solomon sa libro ng Eclesiastes 12:7. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ngunit dapat nating maunawaan na ang espiritong ito na nagbabalik sa Diyos ay hindi ang nakakamalay na bahagi ng pagkatao. Isinulat ito ni Isaias sa Kapitulo 38 at Versikulo 18. Ganito ang nasusulat. Sapagkat hindi ka maaring pasalamatan ng Sheol, hindi ka maaring purihin ng kamatayan, silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makakaasa sa iyong katapatan. Ang buhay, siya'y nagpapasalamat sa iyo gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Ipinaalam ng Ama sa mga anak ang iyong katapatan. Ang Espiritu dito ay tanging hininga ng buhay na natanggap nating lahat mula sa lumikha. Sinasabi ng banal na kasulatan, Eclesiastes 3:19.
Sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng mga tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paanong namamatay ang hayop, namamatay din ang tao. Silang lahat ay may isang hininga. Ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Ang kaluluwa, siyang nagmamarka ng pagkakaiba ng tao sa iba pang nilalang. Dito natin makikita ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ano ang nangyayari sa ating mga iniisip sa panahon ng kamatayan? Isinulat ito ni Haring David sa mga awit 146, talatang 2. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Ang kaluluwa ay tiyak na bahagi ng pag-iisip ng tao. Nangangahulugan, ito na kapag ang tao ay namatay, ang kaluluwa ay hindi patuloy na nabubuhay. Sinabi ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, basahin natin, Ezekiel 18:4. Lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay namamatay. Ayon sa mga inspiradong pahayag na ito, may hahambing natin ang tao sa isang tape recorder. Ang recorder at ang CD na matatagpuan dito ay maaring nasa perfect condition. Ngunit hindi magsasalita. Hindi ito kakanta at hindi ito gagawa ng musika habang ang aparato ay hindi konektado sa espiritu o electric current. Ang katawan ng recorder kasama ng electric current o espiritu, kapag naputol natin ang koneksyon sa pagitan ng recorder at ng electric current, tumitigil ang paggana ang recorder. Nasaan ngayon ang tunog? Nauna na ba? Pababa o nakatago? Hindi. Namatay ang tunog. Tumigil ito sa pag-iral. Kaya kung ang kaluluwa ay namatay, ang patay ay walang alam. Sinasabi ito sa atin ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkaingit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Sa panahon ng kamatayan, hindi matatanggap ng masasama ang kanilang kabayaran, ni ang makatarungang gantimpala na ipinangako ng Diyos, sapagkat sa ganoong kalagayan ay hindi mo mararamdaman, hindi mo naririnig, hindi ka nakakapagsalita, hindi mo nakikita, walang kamalayan, ni kahit katiting ng pagpapakita ng buhay. Kaya naman ang sabi ni Apostol San Pedro, sa Gawa 2:29 at 34, mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo, ang tungkol sa patriarkang si David, siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Sapagkat

Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ayon sa ating nabasa, ang mga matuwid na patay ay hindi umakyat sa paraiso. Ngunit nagpapahinga pa rin sa libingan. Walang buhay sa kamatayan. Ngunit may pag-asa pa rin para sa isang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ipinahayag ng Panginoong Yesus sa isang tiyak na pagkakataon. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, talatang 12, 14, 24 at 25. Basahin natin, mga kaibigan at mga kapatid. Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. Sinabi ni Martha sa kanya, alam ko siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. Napakaganda. Salamat sa Panginoong Jesus. Ang kamatayan para sa mga naniniwala sa kanya ay parang isang idlip lamang. Dahil alam nilang sa huling araw ng kasaysayan ng mundong ito, sila'y gigising na walang hanggan. Ang pag-asang ito ay ipinalam sa atin sa aklat ng Daniel. Daniel, Kapitulo 12, talatang 13. Ngunit humayo ka sa iyong lakad hanggang sa katapusan, at ikaw ay magpapahinga at tatayo para sa iyong gantimpala sa katapusan ng mga araw. Sinabi rin ni San Pablo sa kanyang sulat sa 1 Tesalonica 4:13 hanggang 18. Ganito ang mababasa. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag mga lungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Naghihintay sa kamatayan si Job. Ito ang kanyang bulalas sa aklat ng Job 19:26. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Sinasabi nito sa atin na maging totoong totoo ang kagalakan natin sa pakikipagtagpo sa Diyos. Sa ating mga minamahal sa buhay na nagpahinga na ngayon. Ayon sa sulat ni San Pablo, ito ang ating mababasa. 1 Corinto 15:53. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ngayon, libo-libo ang nagdadalamhati sa kawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi pinapansin na sa ilang sandali, pagkatapos na bumalik si Jesus para hanapin sa kanyang sarili, ang paghihiwalay na ito'y matatapos magpakailanman. Tunay na kasama natin ang Panginoon sa pagdadalamhati. At ito ang katotohanang nagbibigay sa atin ng kaaliwan at pag-asa na may pagkabuhay na maguli. Ganito ang sabi ng Biblia sa 1:5-28-29. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras

na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Sa harap ng malinaw at kamanghamangang katotohanan ito, may tanong na lumitaw, kailan at saan ipinanganak ang maling paniniwalang ito ng imortalidad ng kaluluwa? Sinasabi sa atin ng mga archaeologist at historian na ang paniniwalang ito ay ipinakita sa mas lumang mga relihiyon. Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan na ito ay bumangon sa halamanan ng Eden. Nang sabihin ni Eva kay Satanas sa Genesis Kapitulo 3, talatang 3 at 4. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sa pananalitang ito, pinasimula ni Satanas ang pagtuturo ng immortality of the soul. Ngunit pinakamalakas na argumento na ang kaluluwa ay walang buhay na walang hanggan sa sarili nito ay ang katotohanan si Kristo ay namatay para mag-alok sa atin ng kaligtasan. Ipinaliwanag ito ni San Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, Versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Si Jesus ay dumating para mamatay upang ang mga naghahanap ng kanyang katarungan ay magkaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang nag-iisang may kawalang kamatayan. Sinasabi sa atin ng ating mapagmahal na tagapagligtas ngayon, sa aklat ng Ezekiel 18:32, sapagkat wala akong kaluguran sa kamatayan ng sinuman, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsibalik loob kayo at mabuhay. Ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng Diyos sa tao ay buhay na walang hanggan. Tagumpay sa kamatayan magpakailanman. Ang lahat ng iba pang mga regalo ay walang kahulugan kung wala ito. At ito ay nakalaan sa iyo para iyong kunin, tanggapin. Ang iyong desisyong ito ang pinakadakilang desisyon na gagawin mo. Nakasalalay dito ang iyong kinabukasan. Ang napakahalagang regalong ito ng buhay na walang hanggan ay ipinangako sa lahat ng tumatanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. At mamumuhay ka kasama ng Panginoon. At ano ang halaga nito? Tanging pusong nakasuko sa kanya. Isang pusong nalinis at nabago. Isang mapagmataas, makasariling puso na ginawang bago sa paanan ng krus. Mga kaibigan, ginawang posible ni Kristo ang lahat sa Kalbaryo. Ang buhay na walang hanggan, maaring mapapasa atin kung nanaisin natin ito. Ang Panginoon ay nakahanda tayong samahan hanggang sa walang hanggan. Dahil siya ay buhay, meron tayong maluwalhating pag-asa, isang pag-asa sa kabila ng libingan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future and life is worth
the living just because He lives.

Ipapanalangin kita, kaibigan. Mahal na Diyos, dakilang Ama, na nagkaloob ng buhay sa amin, nagbibigay ng kabuhayan sa araw-araw. Sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang bawat mong mahal na anak na umaasa na sila ay mayroong kasama sa panahon ng dalamhati, ng lumbay, lalo na sa paghihiwa-hiwalay dahil sa kamatayan ng mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Sinasamahan mo kami sa mga panahong katulad nito. Sa oras ng aming kalumbayan at dalamhati, hindi mo kami iniiwanan. Meron kang inilalaan pagkatapos nito. Sa kabila ng kamatayan, merong nakalaang tiyak na pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Mahal na Diyos, idinadalangin ko po na iyong tulungan ang lahat ng mayroong mga dalamhati, mga nangungulila sa mga mahal nilang nawalay. Panginoong Diyos, kahabagan mo ang bawat isa. Sa mga sandaling sila'y nalulungkot, ipakilala mo at ipadama ang malapit mong pakikisama. Panginoong Diyos, sa aming pag-aaral na ginawa, nawa aming masumpungan ang kagalakan at pag-asa, ang tanging pag-asa na meron kaming Diyos na buhay magpakailanman. At siya ang aming tagapagligtas na darating upang ipagkaloob sa amin sa lahat ng mga anak niyang naging tapat sa kanya ang pagkabuhay na maguli. At dooy makikita namin ang pagtatagumpay sa libingan, ang pagtatagumpay sa kamatayan. Salamat po, Panginoon, tinugon mo ang dalangin na ito. Inihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, totoo, pinanganak pa nakaka ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together. and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martepay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. At ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa atin pong pag-aaral at pagbabalik ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoong Diyos sa buhay at kalakasan na Kanyang muling ipinagkaloob sa atin sa umagang ito. Iningatan niya tayo sa panahon na tayo ay nagpapahinga at na natutulog. Kaya talagang napakabuti ng ating Panginoon. At sana ay matagpuan natin ang mga pagpapalang Kanyang inilaan sa atin sa buong maghapon. Ipinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa sa Aklat ng Filipos sa theme na atin pong pinasimulan, ang mabuhay ay kay Kristo. To live is Christ. Sa Filipos, Kabanatang 2, Talatang 8, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ipinapakita ng talatang ito kung gaano kalayo ang ibinaba ni Kristo. Kung gaano kalayo ibinaba niya ang kanyang sarili para sa atin. Una, nagpakababa siya. Hindi siya ibinaba, kundi kusang loob niyang ibinaba ang kanyang sarili. Hindi lamang siya naging tao, kundi pinili niyang mamuhay ng may pinakamababang kalagayan ng pagiging alipin o lingkod. Hindi siya dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ikalawa, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin, ang pagsunod ng ating Panginoong Hesus sa Ama ay hindi hanggang komportable lamang. Patuloy siyang sumunod kahit may sakit, pagtanggi, kahihiyan at sakripisyo. At ikatlo, kamatayan sa krus. Noong panahon ng ating Panginoong Yesus, ang krus ay isa sa pinaka nakakahiyang paraan ng kamatayan. Kaya ang punto ni Apostol Pablo ay ito, ang anak ng Diyos ay bumaba mula sa pinakamataas na kaluwalhatian hanggang sa pinakamababang kahihiyan upang magkaroon lamang tayo ng kaligtasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang sinabi. Ito ay ipinakita sa pagsunod at sakripisyo ng kanyang anak. At para sa atin, ang hamong ito, ang tunay na pagsunod kay Jesus, ay hindi lamang kapag madali. Makikita ito kapag handa tayong manatiling nagtatapat kahit na ang kapalit ay sakripisyo o kahirapan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan, tumawag o mag-text sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang mga kasamang talata ng binasa natin kanina sa Filipos, Kabanatang 2, Talatang 7 at 8. Instead, ginibap niya lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang maging tao siya, naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay siya sa krus. The death of Christ. Inilarawan ng English reformer na si Miles Coverdale ang pinakadiwa ng pagpapakumbaba ni Kristo sa pamamagitan ng maikling couplet. Ang sabi niya sa salin ng ating wika, para sa ating kapakanan, siya na naghahari bilang Panginoon at hari ng lahat ay nagpakababa. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng ideyang ito. Si Jesus ay umiiral na bilang Panginoon at hari ng lahat.
nang siya ay ipanganak sa Bethlehem. Siya ay Diyos na bago pa siya naging tao. Inilarawan ni Apostol Pablo ang gawaing ito na tinatawag ng mga theologian na incarnation o pagkakatawang tao sa pagsasabing si Jesus ay nagpakababa. Sasalin sa Tagalog, sa English ay made himself nothing sa verse 7. Bagaman ang salitang Griego ay literal na nangangahulugang walang laman o nothing or empty, malinaw na ang tunay na nangyari ay hindi lamang pag-aalis kundi pagdaragdag. Kinuha ni Jesus sa kanyang sarili ang kalikasang pantao na dati ay wala siya, nang siya ay naging katulad ng tao sang-ayon sa talatang 7. Ang pagkakatawang tao ni Kristo ay mahalaga sa pananampalataya kasing halaga ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Sapagkat kung wala ang pagkakatawang tao, hindi magiging posible ang pagpapako sa krus o ang pagkabuhay na magmuli. Hindi rin posibleng mamatay o magbayad ng kasalanan ang isang Diyos sapagkat ang Diyos ay imposibleng mamatay. Sapagkat siya ang pinagmumula ng buhay, siya ang buhay. Kaya kinailangan niyang magkatawang tao upang matupad ang pagtubos. Sapagkat sinasabi ng Biblia na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang katubusan sa kasalanan. Nang sabihin ni Apostol Pablo na si Jesus ay napatunayang nasa anyong tao sa talatang 8, hindi niya ibig sabihin na mukha lamang siyang tao. Si Jesus ay naging tunay na tao sa pagkakatawang tao.

na makasalanang laman upang maging handog para sa kasalanan. Sang-ayon sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 3. Ang pagbibigay diin sa salitang anyo ay hindi nangangahulugan na kahawig lamang niya ang tao. Ito ay tumutukoy sa tunay na pakikibahagi ng ating Panginoong Yesus sa kalagayang pantao. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa laman upang siya ay maging handog para sa kasalanan. Ang iyong kaligtasan, kaibigan, ay nakasalalay sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang kamatayan ay nakasalalay sa pagkakatawang tao. Kung naniniwala kang si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, dapat mo ring paniwalaan na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Ang pagtanggap sa isa at pagtanggi sa isa ay nangangahulugang pagtanggi sa buong mensahe ng Ebanghelyo. Ang katotohanan ng mga talatang ating binasa ngayon ay una, He became human, naging tao si Kristo upang lumapit sa atin. Pangalawa, He bowed Himself, nagpakababa siya hanggang sa kamatayan sa krus para sa iyo at para sa akin. At ang pangatlo ay believe and accept. Tanggapin natin nang may pananampalataya ang ginawa niya para sa ating katubusan at kaligtasan. Kaibigan, kung si Jesus ay nagpakababa at lumapit sa atin upang tayo ay iligtas, handa ba tayong magpakumbaba at lumapit sa Kanya upang matanggap natin ang kaligtasang Kanyang iniaalok sa atin? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Dakila naming Diyos, ngayong umaga kami po ay lumalapit na muli sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala at ibinabalik po namin ang aming papuri at pasasalamat sa inyo pong kabutihan na muli niyong ipinagkaloob ang buhay na taglay namin ngayong araw na ito. Ngayong umaga, Amang Banal, nagpapasalamat din po kami dahil hindi mo kami iniwan sa aming kalagayan ng pagiging makasalanan. Salamat dahil pinahintulutan mo ang iyong anak, ang aming Panginoong Yesus, na maging tao, magpakababa at mamatay sa krus para sa aming katubusan. Buksan mo po ang aming mga puso upang hayaang ang Banal na Espiritu ang manahan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na tanggapin ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ng inyong anak. Maraming maraming salamat po sa paglalaan ng mga pagpapala ngayong araw. At hinihiling po namin na inyong patuloy na ipagkaloob sa amin pong mga mahal na tagapakinig ang kanila pong mga pangangailangan. Tulungan po sila, Panginoon, na matugunan ang mga pangangailangan ito at ang ilan po na may karamdaman, inyo nawa pong pagalingin. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli kitang inaanyayahan at sundan ang mga natatanging pag-aaral dito sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. At akin pong muling ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong napakagandang aklat na Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pangyayaring babago sa iyong kinabukasan. At ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891.
9:1. At sa inyo naman po na sumusubaybay.

bye sa ating Facebook page or YouTube channel. Maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong pong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo, dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga ginigilo ko mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Napakabuti ng Panginoon. Siya ay laging tapat sa lahat ng kanyang pangako at muli niya tayong binigyan ng isa na namang bagong umaga at isang bagong buhay na maaari nating magamit at ma-enjoy sa araw na ito. Kaya bago tayo magpasimula sa anumang mga activities na mayroon tayong, napakagandang atin hong pasimula ng araw na ito sa isang pag-aaral. Yan, dito sa programang May Nagmamahal sa Iyo, atin pong itutuon na muli ang atin hong mga sarili sa pag-aaral ng Aklat ng Apokalipsis. Alam niyo yung aklat ng Daniel at Apokalipsis, ito ay dalawang mahalagang aklat ng propesiya na nagpapahayag ng mga kaganapan sa mga huling araw. Layunin din ito na tayo tulungan na maunawa ng salita ng Diyos, patatagin ang ating pananampalataya at ihanda ang ating buhay sa nalalapit na pagbabalik ng atinhong Panginoong Hesukristo. Kaya ako po ay nag-aanyaya sa inyo na sana'y ibahagi natin ang ating programa sa ating mga kapamilya, mga katrabaho, kapitbahay, mga kaibigan o mga kakilala na nasa sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok o kung saan man na maaari niyo silang mabahagihan ng programang ito. Kaya ngayon, kung mayroon naman kayong mga katanungan o nais ninyong higit na maunawaan ang ating pinag-aaralan, mangyaring makipag-ugnayan po sa numerong 0918-944-7891 o di kaya inyo pong isulat ang inyong mga katanungan o reaction dyan po sa comment section ng ating Facebook Live. Mga kaibigan, inanyayahan namin kayong patuloy na makiisa sa pag-aaral na ito. Kaya naway pagpalain kayo ng Diyos habang nagsasama-sama tayong nag-aaral ng kanyang salita at naghahanda sa malwalhating pagbabalik ni Jesus na sa bawat pag-aaral ay maranasan natin ang Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Tayo po muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming sinusuko ang aming mga sarili sa inyo at gayon din ang aming pag-aaral na isasagawa. Maraming salamat sa pagkakataon na aming muling pagbubulay-bulayan ng inyong mga salita. Nawa sanay sa mga katotohanang aming masusumpungan. Ito po ay maging inspirasyon namin, magpatatag ng aming pananampalataya at lalong maging mas malapit sa inyo. Pagpalain ng lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, anuman ang kanilang katayuan, mga karanasan at patuloy na dinadala, nawa sanay sa araw na ito, Panginoon, muli nilang matanggap ang inyong pangako at ang inyong katapatan. Naway pagpapala ang aming maranasang lahat, itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito, ang atin hong pag-aaralan ay mayroong katungkulan o mayroon hong kinalaman sa kasagutan doon ho sa katanungang sino ang apat na nilalang na buhay? Yan. Sino ang apat na nilalang na buhay? Mayroon ang sinasabi ang Apokalipsis, Kapitulo 4, ang talata po ay 7 hanggang 8. Atin pong basahin ang sinasabi ng talata. Ang sabi po dito ay ganito, Apokalipsis, Kapitulo 4, 7 hanggang 8. Ganito po ang siyang sinasabi. Ang unang nilalang ay tulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang ay tulad ng isang baka, ang ikatlong nilalang ay may mukha ng isang tao, at ang ikaapat na nilalang ay tulad ng isang agilang lumilipad. At ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi, araw at gabi, banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. Ang sabi sa talata, lalo tingit sa talatang 2, ang Diyos Ama ay nakaupo sa trono ng langit, ang sentro ng sansinukob. Ngayon tinatanong natin kung sino itong apat na nilalang na buhay. Ngayon gusto natin hong bigyan ng background
ito hong pagkakasalaysay dito sa Apokalipsis, lalo tigit sa Kapitulo 4, na nagsasabing sa harap ng trono ay naroon ang apat na nilalang na buhay, isang pangkat ng mga kerubin na nakakakita sa lahat ng direksyon. Sila ay tuwirang nakatalaga sa trono at nagsisilbing mga kinatawan ng mga anghel sa langit. Naroon din ang 24 na matatanda. Mas limitado nga lang ang kanilang mga pagkilos kaysa sa apat na nilalang na buhay, at sila po yung kumakatawan sa buong sangkatauhan. Ngayon sa Apokalipsis 5:11 ay pawang nilalarawan na nakapaligid din sa trono ang hindi po mabilang na mga anghel. At sa talatang 13 na Apokalipsis 5, ang lahat ng nilalang sa buong sansinukob ay kinakatawanan ng dakilang kapulungang nagtipon sa harap ng trono. Sa Apokalipsis 22:1 ay sinasabi na naroon din ang ating Panginoong Hesus, ang kordero na nagaharing kasama ng Ama. Kaya sa Apokalipsis 5:6, ipinakita doon na siya'y nasa gitna ng apat na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. So sa pagkakataong ito, sila po yung lumalapit sa trono sang-ayon sa Apokalipsis 5:4-7 upang ibigay sa kordero ang kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at pagpapala. Ngayon, inilalarawan po sa Apokalipsis 4:1-8 ang apat na nilalang na buhay. Batay sa paglalarawan ni Juan, sila po ay tila ang apat ding nilalang na nakita po ni Propeta Ezekiel sa Ezekiel Kapitulo 1:5-14 at 10:20-22. Kaya, posible rin po na may kaugnayan sila sa mga serapin na inilarawan ni Propeta Isayas sa Isaiah Kapitulo 6:2. Ngayon, mga kaibigan, ang apat na nilalang na buhay na binabanggit dito sa Apokalipsis Kapitulo 4 sang-ayon sa akin pong binasang talata na nagsasabi tungkol dito sa apat na nilalang na buhay sa talatang 7-8 ay may anyur po silang tulad ng leon. Simula pa doon sa ating pag-aaral, ang leon ay sumasagisag sa kapangyarihan. Ang ikalawa ay may anyo pong baka na sumasagisag sa paglilingkod o ministeryo. At ang ikatlo ay anyong tao na sumasagisag sa katalinuhan, at ang pang-apat ay agila na sumasagisag sa bilis at kakayahang makakita sa malayo. Ngayon mga ginigiliw, ang bawat isa sa kanila ay may anim na pakpak at puno ng mga mata sa palibot. Maging sa ilalim ng kanilang mga pakpak, araw at gabi ay hindi po sila tumitigil sa pagsasabi, banal-banal ang Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na noon pa, ngayon at darating, patuloy na nagbibigay ng kalwalhatian, karangalan at pasasalamat sa Diyos ang apat na nilalang na buhay. Marami pong beses silang binabanggit sa aklat ng Apokalipsis. Palagi silang malapit sa trono ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng papuri at pagsamba. Binanggit din nga po sa aklat ng Ezekiel sa parehong aklat na inilalarawan sila sa apat na anyo, tao, baka, agila at leon. Ngayon ang tanong, sino po sila? Sinabi po ni Propeta Ezekiel na sila ay mga natatanging anghel na tinatawag na mga kerubin. Atin pong tingnan dito sa Ezekiel, ang talata po ay 20. Ezekiel Kapitulo 10, ang talata po ay 20. Ang sabi po dito ay ganito. Ezekiel Kapitulo 10, ang talata ay 20. Ito ang mga nilalang na may buhay na aking nakita sa ilalim ng Diyos ng Israel sa baybayin ng Ilog Chebar, at nalaman ko na sila'y mga kerubin.
ang apat na nilalang na buhay ay mga anghel na may mataas na katungkulan sa harap ng Diyos. Nangunguna po sila sa pagsamba sa Kanya. Ang kanilang anim na pakpak ay nagpapahiwatig ng bilis ng kanilang pagkilos, ang pagiging puno nila ng mga mata sa palibot ay sumasagisag sa kanilang dakilang katalinuhan, kaalaman at kakayahang kumilala at umunawa. Ngayon, meron pong sinasabi ang propetisa na si Ellen White tungkol sa mga kerubin at serapin. Ang sabing ganoon niya ay ganito, na itong mga kerubin at serapin, sila po yung mga anghel na pinakamalapit sa trono ng Diyos. O, sanang sabi? Sa unang volume ng Selected Messages, page 306, naroon ang trono at sa palibot nito ay ang bahaghari ng pangako. Naroon ang mga serapin at mga kerubin. At sa Desire of Ages, muli po niyang binanggit sa pahina 833 hanggang 834, naroon ang trono at sa palibot nito ay ang bahaghari ng pangako. Naroon ang mga kerubin at mga serapin, ang mga pinuno ng hukbo ng mga anghel, ang mga anak ng Diyos at ang mga kinatawan ng mga mundong hindi nagkasala ay nagtipon. Ngayon, kung minsan binabanggit niya ang mga kerubin at serapin na hindi malinaw na pinag-iiba ang mga ito. Ngayon, dito po sa Great Controversy, page 669, ang sabi ay, tila hindi makakilos si Satanas habang minamasdan niya ang kalwalhatian at kadakilaan ni Kristo. Siya na minsan naging kerubing tumatakip ay naalala kung saan siya nahulog. Isang nagniningning na serapin, anak ng umaga, ngunit gaano na siya nagbago't naging aba. Mula sa kanyang kapulungang minsang nagbigay sa kanya ng karangalan, siya ngayon ay tuluyang nang hindi kabilang. Ngunit, nang alisin ang kaban mula sa sangtuaryo, hindi kailanman inilantad ang mga kerubin sa paningin. Ang banal na kabang yon na kumakatawan sa presensya ng Jehova sa gitna ng kanyang bayan ay palaging natatakpan upang walang mayuusisang mata ang makatingin dito, panatilihin itong laging natatakpan. Ngayon, ang mga serapin at ang mga tagapag-ingat ng templo ay pinapahayag din po ng atinhong propetisa at ganun din sa komentaryo sa Eksodo Kapitulo 40, 1 hanggang 38, sinasabing ang templong iyon na puspos ng kalwalatian ng walang hanggang trono kung saan ang mga serapin, ang nagniningning nitong mga tagapag-ingat ay nagtatakip ng kanilang mga mukha sa pagsamba ay hindi maaaring katawanin ng anumang gusali sa lupa at sa lawak at kalwalatian nito. Ngayon mga ginigiliw, ipinakita po natin kung ano ang katangian ng mga serapin. Ngayon, may mga anghel na nahahati po sa iba't ibang uri o pangkat. Sinasabi nga po na ang mga kerubin at serapin, mga anghel at arkanghel ay nagmamasid sa labanang nagaganap sa buhay ng tao. Sabing ganon ng propetisa, ang mga anghel ng Diyos, mga serapin at mga kerubin, ang mga makapangyarihang inatasang makipagtulungan sa mga tao ay nagmasid ng may pagkamangha at kagalakan habang mga taong makasalanan na dating mga anak ng puot ay sa pamamagitan ng pagsasanay ni Kristo ay nagkaroon ng mga karakter na kawangis ng Diyos. Sila ay nagiging mga anak na lalaki at babae ng Diyos upang gumanap ng mahalagang bahagi sa mga gawain at kagalakan ng langit. Yan, at sa Apokalipse 5:11, sa komentaryo po doon ay pinapakita ng atin daw pong tagapagligtas ay wala sa kalagayan ng katahimikan at kawalang gawain. Siya ay napapaligiran ng makalangit na nilalang, mga kerubin, mga serapin at 10,000 ulit 10,000 mga anghel. Ngayon, ano ang siyang gawain nila? Yung mga kerubin at serapin at iba pang mga anghel, yan po ay gumagawa para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Yan, maliwanag na binabanggit
na ito raw pong kerubin, serapin at mga anghel na makapangyarihan na 10,000 na 10,000-libong mga libo ay nakatayo sa kanyang kanan, silang lahat ay may mga espiritong naglilingkod na isinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Yan, sinabanggit sa page 176 ng Christ Object Lesson. Ngayon, sabi sa Hebreo o sa Acts of the Apostle, Hebreo 1.14, ang di nakikitang mga hukbo ng liwanag at kapangyarihan ay kasama ng mga maamo at mapagpakumbabang nananampalataya at umaangkin sa mga pangako ng Diyos. Ang mga kerubin, serapin at mga anghel na makapangyarihan ay nakatayo sa kanan ng Diyos, silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na isinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. At kapag ang isang tao ay naibalik sa Diyos, nagagalak ang buong langit, tinutugtog ng mga serapin at kerubin ang kanilang gintong mga alpa tumaawit sa papuri sa Diyos at sa Kordero dahil sa kanilang awa at mapagmahal na kabutihan sa mga anak ng tao. Ngayon, ang sabi pa po, ito daw pong kerubin at serapin at ganun din ang mga anghel, mga hanay ng anghel, tinatanggap sila ni Kristo at pinagkakaloob sa kanila ang kanilang pagpapala. Ngayon yung paglalarawan sa apat na nilalang na buhay ay hindi lamang upang ipakita kung sino sila, kundi upang turuan tayo kung papaano mamuhay at maglingkod sa Diyos. Nakita ho natin kung itong mga kerubin, serapin at mga anghel na nakapalibot sa Diyos ay nagpapahayag na sila ay wala pong humpay sa pagsamba sa atin ng mahal na Panginoong Diyos. Yung mga nilalang na buhay, hindi po sila tumitigil sa pagsasabing, banal, banal, banal ang Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinapaalala nito, mga ginigiliw ko, na ang pagsamba sa Diyos, ang sentro ng tunay na pagsamba. Pinapaalala sa atin na ang Diyos ang siyang sentro ng tunay na pagsamba. Nang atin hong pagsamba ay hindi dapat nakatuon sa ating sarili, sa programa o sa mga tao, kundi sa kabanalan, kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Hindi sa kaya tayo sasamba kasi meron tayong gustong mapakinggang choir, may magandang musika o kaya yung programa gusto nating masubaybayan. Ang pagsamba ay nakatuon sa kabanalan, kapangyarihan, at kadakilaan ng Diyos. So, ipinapakita din ho sa atin nitong apat na nilalang na ito na gamitin natin ang ating lakas sa paglilingkod. Bakit po? Dahil ang leon ay sumasagisag sa lakas. Samantalang ang baka ay larawan ng matyaga at mapagpakumbabang paglilingkod. Ang lakas, kakayahan, posisyon at mga pagpapalang ibinigay sa atin ay dapat gamitin natin upang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil ang tunay na lakas ay hindi pinapakita sa pagkontrol sa iba, kundi sa tapat at mapagpakumbabang paglilingkod. Ikatlo, gamitin natin ang ating katalinuhan para sa misyon. Napansin po ba ninyo na ang larawan ng tao o ang mukha ng tao sumasagisag yan sa katalinuhan at pangunawa? Nais ng Diyos na gamitin natin ang ating isip upang makilala ang katotohanan, gumawa ng matalinong pasya at humanap ng mabuting paraan upang maibahagi ang ebanghelyo. Hindi sapat yung pagiging masigasig. Kailangan din natin maging matalino, maingat at sensitibo sa pangangailangan ng mga tao. At ang ikaapat, maging mabilis tayong tumugon sa tawag ng Diyos. Yan, nakita natin ito sa agila na lumilipad at ang anim na pakpak ay sumasagisag sa bilis at kahandaang kumilos. Kapag tinawag tayo ng Diyos na maglingkod, tumulong, magpatawad o magbahagi ng pag-asa, huwag po nating ipagpaliban ang ating pagtugon. Ang isang pusong tunay na sumasamba sa Diyos ay lagi po yung handang magsabi, narito ako, suguin mo ako. At ang ikalimay, mamuhay tayong may spiritual na pagkaunawa. Ang maraming mata ng mga nilalang na buhay
sumasagisagyan sa kaalaman, katalinuhan, at kakayahang kumilala. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating maging mapagmatsyag sa mga tukso, sensitibo sa pangangailangan ng iba at mulat sa pagkilos ng Diyos sa ating pambuhay. Hindi lamang natin dapat tingnan ang panlabas na kalagayan, hingin natin sa Diyos ang karunungang makita ang espiritual na katotohanan at ang mga pagkakataong makapaglingkod. Mamuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon ang apat na nilalang na buhay ay patuloy na nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat sa Diyos. Gayon din ang ating buhay, ministeryo, mga kakayahan at mga tagumpay ay dapat magbigay papuri sa Kanya. Ang pinakamahalagang tanong, bago tayo magtapos, ay hindi napansin ba ako ng mga tao, kundi nakita ba nila ang Diyos sa pamamagitan ng aking buhay? Kung ang makapangyarihang nilalang sa langit ay patuloy na sumasamba't naglilingkod sa Diyos, lalo tayong mga tinubos ni Kristo ay dapat mamuhay tayo na may pagpapakumbaba, pasasalamat at katapatan. Tularan natin ang kanilang tulad ng apat na nilalang na buhay, tayo ay tinatawag na maging matatag tulad ng leon, maglingkod ng tapat tulad ng baka, gumamit ng karunungan tulad ng tao, tumugon agad tulad ng lumilipad na agila. Gamitin po natin ang ating lakas, karunungan at kakayahan upang sambahin ang Diyos, paglingkuran ang kapwa at tuparin ang kanyang misyon. At sa lahat ng atin pong ginagawa, ang Diyos lamang ang siyang maparangalan. Ito ang pagtugon sa kanyang pag-ibig na lagi nagsasabi sa atin, may nagmamahal sa iyo. So bukas mong muli, tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa paglalarawan niyo sa amin ng apat na nilalang na buhay sa Apokalipsis 4. Nawa sana, Panginoon, ang mga aral na aming natutuhan ay may apply namin sa aming buhay na ito'y lalong magbigay sa amin ng kasiglahan, ng kalakasan, ng aming mga panahon ay nakatuon sa pagsamba sa inyo. Pagpalain niyong lahat ng sumusubaybay sa programang ito, gawin ninyong malapit kami sa inyo at nakatutugon na kayo ang siyang laging nakasentro sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong pagdinig at pagtanggap sa aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat, mga ginigiliw, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bukas pong muli at patuloy po na nagsasabi ang Diyos, may nagmamahal sa iyo.

Good morning sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat, mga minamahal? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is a blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat ng ating mga listeners sa radio. Kayo man ay nakikinig na nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, ang aking dalangin ang pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang inyong maranasan. Ganun din po sa lahat ng ating mga viewers sa Adventist World Radio Facebook page and YouTube channel, sa Salita ng Buhay page, and of course, sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, binabati natin lahat ng ating mga viewers. Unang una dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sa atin ay sumusubaybay. Ano mang oras kayo mga minamahalan at na ng ating programa, ang pagbati po aking pinapaabot at sumahan ninyo ako sa isang oras ng atin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. And of course, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo'y bumabati, mga minamahal. At sa lahat ng mga first-timers sa ating programa, kayo po'y nakikinig at nanonood ng programa ang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry, na ito po'y inyong masusubaybayan, mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 po ng umaga. At para lagi ninyong masubaybayan ang ating programa at ma-notify kayo sa bawat live natin, mari lamang ninyong i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify sa bawat live natin, mga minamahal. Ano po? At huwag nyo rin pong kalimutan na i-share ang ating live sa inyong mga friends sa Messenger, sa inyong mga friends sa Facebook, sa inyong timeline, at maging mga minamahal sa mga group page na kayo ay kasama. Send nyo po sa inyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapuso, kapatid, kapamilya, mga kamaritisan, sa lahat ng pwede nyo mabahagyan, share nyo mga minamahal upang sa kanila din ay maging pagpapala ang ating paglilingkod. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Sa inyong pagsishare ay pwede ninyong mailapit kay Kristo ang inyong mga kaibigan. Ano po? At nakakatuwa na maya't maya may mga questions na ipinadala sa text sa mga viewers sa YouTube at maging mga viewers natin sa Facebook. At of course, mga minamahal, samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Ano po? Let us pray, mga minamahal. Dakila at mapagpala naming Diyos, ang tahanan ay nasa mga langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng lahat ng bagay kasama ng aming mga buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, ang aming mga puso ay nagagalak na kay aming mapapurihan at mapasalamatan sa inyong kadakilaan, sa inyo pong kabutihan, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa napakagandang umaga na inyong ipinagkaloob. Thank you, the Lord, sa inyong masaganang pag-iingat, sa inyong masaganang biyaya ng patnubay sa buong magdamag. At ginising niyo po kami, Panginoon, na taglay ang panibagong buhay at kalakasan na siya mga gamit namin una sa pagpupuri, paglilingkod, pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. At ganun din, makapaglingkod sa aming kapwa. Aming hiling, Panginoon, sa aming paninimula ng aming paglilingkod, patuloy nawa naming maranasan ang inyong banal na presensya at igawad sa amin ang karunungan upang ang bawat isa sa amin ay makinabang at maging pagpapala ang inyong mga salita na aming may babahagi sa mga oras na ito. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magbukas
sa mga puso't isipan ng bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ayan, sa umagang ito, mga minamahal, ay may nag-request sa akin. Sabi niya, Pastor, pwede bang dalawang araw ang question and answer? Ba? Sabi ay, bitin na bitin po ako sa tinatawag natin na ano, na isang araw, o, dahil isang oras lang naman. Meron mo nagsabi na, Pastor, pwede bang alisin mo yung mga greetings sa pagkatapos dahil pwede pa namang gamitin yun sa question and answer? Hindi ho po pwede dahil ang slot po natin sa AWR isang oras lamang, mga minamahal. Ano ho? Kaya yun lang po ang ating gagamitin. At huwag kayong mag-alala dahil lagi po nating ipaglilingkod yan, mga minamahal. Alright, so ngayong mga oras na ito, sisimulan na natin ang pagsagot ng mga katanungan alang-alang sa mga nagtanong at sa mga naghahanap ng kasagutan na posibleng ito rin ang inyong mga katanungan, mga minamahal. Ano po? So, narito po ang ilang mga tanong na ating sasagutin. Ang una ay mula kay Marites Paklarin. Ayan, Marites Paklarin. Ang sabi niya, paano niyo po nalaman na wala pa po sila o yung mga namatay sa langit? Ba? Nakakatuwa yung kanyang tanong. Paano ko daw po nalaman na yung mga patay ay wala pa sa langit? Ano po? Maganda yung kanyang tanong. Unang-una, kahit hindi Biblia ang ating pag-uusapan, pag ang tao namatay, anong ginagawa ho? Una, binuburol muna. Ang ilan, isang linggo, ilang araw, maging dalawang linggo ang ilan. Meron pa nga ibinurol sa amin ng dati ay isang buwan, no? Hinihintay yung mga kamag-anak na papa-uwi. Ano po, ay may pera. Pagta ang tao namatay, after niyang maiburol ng ilang araw o ng ilang linggo, ay saan siya dadalhin? No? Ang ilan po ay ikinikremate, di ba? Ang ilan ay ikinikremate, pagkabinabahan. Pero yung mga namatay na hindi nagpakremate, ang kanila pong bangkay ay dinadala sa libingan at inililibing. Kaya doon po sa tanong ni kaibigang Marites Paklarin, kung paano ko po nalaman na ang mga patay wala pa sa langit, ay maliwanag po kahit sinong tatanungin, nasaan yung iyong mahal sa buhay na namatay? Aba, nasa sementeryo. Kung kaya pagka namimiss ninyo ang inyong mahal sa buhay, pumupunta doon sa sementeryo, dinadalaw yung kanyang himlayan, dinadalaw yung kanyang libingan. Ano ho, ang ilan ay nililinisan. Ako po ay nasa Taysan pa. Pagpapunta po kayo sa Katandala, Ibaan, dadaan kayo doon sa dalawang sementeryo na ang nasa gitna ay kalsada. Ano ho, mga minamahal. At araw-araw, pag nadaan kami doon, araw-araw may mga dumadalaw ng mga tao doon sa kanilang mahal sa buhay na nakahimlay o nakalibing doon. So maliwanag po ano, na wala pa sa langit, nasa sementeryo po, mga minamahal. At napag-aralan natin, no, dahil mayroon po kasing mga sumasagot na ang isang tao, pag namatay, yung kaluluwa niya ang umakyat sa langit. Wala hong ganon. Dahil napag-aralan natin, ayon sa Biblia, yung original na paglikha ng Diyos sa tao, ang tao naging kaluluwang may buhay. Tayo yon dahil sa yung katawan, nilagyan ng hininga. Ang tawag nun na espiritu, mga minamahal. Ano po? Kaya yung katawan, dagdagan mo ng hininga, naging kaluluwang may buhay. Tayo yon. Pag tayo namatay, ibig sabihin ang kaluluwa namatay. Tayo yon, mga minamahal. Bakit namamatay? Dahil umaalis yung hininga, mga minamahal. Ang katawan, babalik sa lupa, kaya inililibing. Yung hininga, babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Ecclesiastes 12:7. Ano po? At ang katunayan, mga minamahal, doon sa tanong ni Sister Marites, na ang namatay hindi pa umakyat sa langit. Si David. Si David po ay minamahal ng Diyos. Ngayon, salitang David ay aking minamahal, ang kahulugan niyan. Si David nung namatay, hindi naman umakyat sa langit at pinatutunayan niya ng Biblia. Pakinggan ninyo sa aklat ng Gawa Kapitulo 2. Ang versikulo ay 29 at 34. Ito ang ating mababasa. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing. At nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. So dito mga gili ko mga taga-subaybay, sa verse 29 nakita natin ay maliwanag na sinabi ng talata na ang patriarkang si David
siya po ay namatay at inilibing. Hindi ho sinabi doon namatay at umakyat sa langit ang kaluluwa, kundi namatay at inilibing. At nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. May baka umakyat nga naman sa langit. Tuloy natin sa 34 kung umakyat ba nga. Sabi rito, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Ayan. So dito ho mga gili kong mga taga-subaybay at sa kaibigan nating si Marites, maliwanag po na si David nung namatay ay inilibing at ang sabi nung manunulat ng doon sa gawa ay nasa atin ang libingan hanggang sa araw na ito, wika pa niya. At niliwanag niya na hindi umakyat si David sa mga langit. Ay, hindi yung mga patay, hindi yun aakyat. Unfair yun kay David na yung lolo mo nasa langit na, pero si David wala pa. Di ba? Minamahal. At maliwanag po ano ho, na talagang ang mga namatay, wala pa po sa langit. Ano po, tulad ni David. Ay, dagdagan pa natin, ano ho, pagka ang namatay, saan po yan nakahimlay? Awit Kapitulo 88 o 88 verse 5. Ito ang ating mababasa. Awit 88:5. Gaya ng pinabayaan sa gitna ng mga patay, gaya ng pinatay na nakahiga sa libingan, gaya ng mga hindi mo na inaalala, sapagkat sila'y inihiwalay sa iyong kamay. So dito, mga hili ko mga taga-subaybay, maliwanag, ano? Yung mga namatay, nakahiga sa libingan, nakahimlay. Yung ilan ay 6 feet below the ground. Ano ho, ganyan ang ginagawa. Pero sa amin ay hindi 6 feet below the ground. Gumagawa sila ng, ang tawag sa amin ay pansyon, nature. Ano ho, na parang bahay-bahay at doon ipinapasok ang kabaong. Yung ilan naman ay naghuhukay ng 6 feet below the ground at inihulog ang kabaong na nandun ang bangkay, mga minamahal. So nasa libingan. At pagdating ng Panginoon, yung mga tao, mga minamahal na mga namatay at nakalibing, ay marinig nila ang tinig ng Panginoon, no, sa pagdating ng ating Panginoon. At ito ang mangyayari, mga minamahal, sa Kapitulo 5 ng Juan, versikulo 28 hanggang 29. Ito ang ating mababasa. Juan 5:28 hanggang 29. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. So, nasa libingan, ano ang mangyari? Verse 29. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. So therefore, yung mga nasa libingan, mga patay ito, mga minamahal. At yung mga nakita natin diyan, dalawang pagkabuhay binabanggit. Yung isa, pagkabuhay na maguli sa buhay. Yung isa naman, ang gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. So dalawa, yung isang mabubuhay na grupo ay tatanggap sila ng buhay. Meaning, buhay na walang hanggan. Yung isa naman ay sa paghatol, mga minamahal. So ito po ay galing sa libingan, mga minamahal. So therefore, lahat po ng mga taong namatay ay nasa libingan, naghihintayan sa pagdating ng ating Panginoon. At yung pong mga taong mabubuhay sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa, yun yung mga maliligtas. Yun yung mga kasama niya sa langit na bayan. Yun naman pong mabubuhay sa, yung hindi mabubuhay doon, maghihintay yun pagkatapos ng 1,000 taon sa kasila bubuhayin at susunugin at parurusahan, mga minamahal. Ano po? So yan po ang kalagayan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? At I hope

Tanong niya ay ganito, Pastor, paano po yung mga deboto na naniniwala sa pagaling ng kung anumang sakit o karamdaman upon touching the image of black na Nazareno? Noong parada ng itim na Nazareno, bagaman hindi ako katoliko, pero yon ang paninindigan nila. Gumaling sila dahil sa paraang ginawa niya. Ayun. So yun ang tanong niya, ano po, paano naman daw yung mga naniniwala doon sa mga imahe? No, actually iba't iba yan. Sa Batangas mayroon diyan yung Padre Pio da yata tawag doon. Ano po, at iba't iba yung mga rebulto nila, mga minamahal, at pagka sila nga ay naniniwala doon, abang sabi gumagaling din sabi nila at gumagawa daw ng milagro o ng himala. Ano ho, mga minamahal, kung ating titingnan, ano bang meron sa mga ribulto? Sa Biblia po ay ayaw ng Panginoong Diyos na gagawa tayo ng ribulto. Ayaw ng Diyos na ikumpara natin siya. Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo magtitiwala doon sa gawa ng kamay ng tao. Anong mayroon doon? Wala naman. At yun ay gawa lamang ng tao. Pero paano? Sabi nila, paano? Ako'y gumaling. Yung bang kagalingan na iyong naranasan, no? Tulad ng binanggit nung nagtanong, no, yung kagalingan noong nakita niya, tunay ba na ang Nazareno o yung rebulto na yon ang nagpapagaling? Sino ba yung itim na Nazareno? Diba? Hindi naman yan ang ating Panginoong Hesus. So yun ay rebulto, mga minamahal. Diba? Kung ang ating Panginoong Hesus, yung narito sa lupa na nagpagaling, okay yun. At yun ay talagang tunay, mga minamahal. Pero kung mga rebulto ang ginagamit, nakagagawa ba ng mabuti ang mga rebulto? Nakakagawa ba ng masama? Aba hindi, mga minamahal. Kung walang magagawang mabuti, wala rin magagawang masama ang rebulto. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Kaya huwag nating tularan o gayahin ang mga bansa. Sa Jeremias Kapitulo 10, ang mga versikulo 2 hanggang 5, ito ang ating mababasa. Ang wika po ay ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino po may sabi? Ang Panginoon. Huwag ninyong pag-aralan ang lakad ng mga bansa. Ni mabagabag sa mga tanda ng mga langit. Ba, hindi pala ano. At ang sabi rito, sapagkat ang mga bansa ay nababagabag sa mga iyon. Bakit kaya yun ang nasabi? Tuloy natin ang basa. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga sambayanan ay walang kabuluhan. Isang punong kahoy mula sa gubat ang pinuputol at nililok sa pamamagitan ng palakol ng mga kamay ng manlililok. Talatang 4. Ginagayakan ito ng mga tao ng pilak at ginto. Pinatatatag nila ito ng martilyo at mga pako upang huwag itong makilos. Talatang 5. Sabi diyan, sila ay gaya ng mga panakot uwak sa gitna ng taniman ng pipino at hindi sila makapagsalita. Kailangan silang pasanin sapagkat hindi sila makakalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga iyon sapagkat sila'y hindi makakagawa ng masama ni wala ring magagawang mabuti, mga minamahal. So dito po makikita natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang napakaliwanag na talata ng Biblia sa Jeremias ay ipinaalala po sa atin na aba, hindi pala dapat nating gayahin yung pong lakad ng mga bansa. Gumagawa sila ng rebulto at sasabihin, ito yung itim na Nazareno. Sino, saan mababasa yung itim na Nazareno sa Biblia? Itim ba ang ating Panginoong Hesus? Sapagkat ang paniniwala nila, ang Panginoong Hesus ang itim na Nazareno. Ba, hindi ho ganun, mga minamahal. Yung rebulto ay walang magagawang mabuti sa atin. Wala rin magagawang masama, mga minamahal. Ang tulad nila ay asabi ng Biblia ay parang panakot uwak sa taniman ng pipino. Sa amin naman, nung araw, gumagawa kami ng parang tao na mayroong damit. Ang ulo noon ay yung niyog, mga minamahal. Niyog na ano, na yung laya na, lagas na sa amin. Ay, tapos lalagyan namin ng damit yan at pantalon. And then gumagalaw-galaw yan siya dahil sa hangin. Nasa gitna ng palayan, para hindi kakainin ng pala ng maya. Ano ho, mga minamahal, panakot maya. Ito naman panakot uwak sa gitna ng taniman ng pipino. So dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, huwag po kayong magagalit doon po sa mga nagtanong at sa mga
nakikinig sa atin. Ito po ang katotohanan na

yung rebulto, wala po palang magawang mabuti. Ano mang klaseng rebulto yan, mga minamahal? Wala rin magagawang masama. Ano po? At ang gumawa niyan, tao. At kapag nagtitiwala ka doon sa tinatawag nating mga rebulto, abay, mapapahiya tayo sa Panginoon, mga minamahal. Bakit? Kasi bakit doon tayo nakikipagsangguni sa mga rebulto, mga minamahal, o mga walang hininga, di ba? Pakinggan natin ang Biblia. Sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 44, ang mga versikulo 9 hanggang 11, ito po ang atin pong mababasa. Sabi po'y ganito, Isaiah, Kapitulo 44, ang versikulo 9 hanggang 10, lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. At ang mga bagay na kanilang kinalulugdan ay hindi mapapakinabangan. At ang kanilang mga saksi ay hindi nakakakita ni nakakaalam upang sila'y mapahiya. Talatang 10, ito ang ating mababasa. Sino ang nag-anyo sa isang Diyos o naghulma ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman? Talatang 11, sabi rito, narito lahat ng kanyang kasama ay mapapahiya. Ang mga manggagawa ay mga tao lamang. Hayaang magtipon silang lahat. Hayaang silang magsitayo. Sila'y matatakot. At nakasabi dito ay sila'y sama-samang mapapahiya. So dito po, mga gili kong mga taga-subaybay, ipinaalala po sa atin ng talatang ating binasa na yung palang mga gumagawa ng rebulto ay walang kabuluhan, ang sabi doon. Ano po, mga minamahal? At higit sa lahat, ay mapapahiya yung mga nagtitiwala roon at yung mga gumagawa roon, mga minamahal. Kaya huwag tayong magtiwala dyan sa mga rebulto, anumang rebulto yan na gawa ng kamay ng tao. Ngayon magtataka tayo, eh pastor, sino palang nagpapagaling noon? Sino pala yung gumagawa ng milagro? Alam niyo, may nabasa ako noon sa isang aklat sa Pasyong Mahal na yung pagmimilagro sa pahina 208, paragraph 7, na ang pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. No, mga minamahal. Sa Biblia po, ang Diablo nagmimilagro din. Ano po, para ang tao ay maalis niya sa focus sa Panginoon. Ma-divert niya doon sa kanya. Tingnan ninyo sa Biblia. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 16, versikulo 14, ito ang ating mababasa. Tingnan nyo, mga minamahal. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So yung palang mga espiritu ng demonyo, mga minamahal, gumagawa din ng milagro, gumagawa din ng tanda na akala natin, aba, pinagaling ako ng mga rebulto, walang hong rebulto makapagpapagaling sa iyo. Wala, mga minamahal. Ano po? Kundi yung mga, pati pala yung Diablo, ang mga espiritu ng demonyo, ay nagpapagaling din, mga minamahal. Si Satanas ay pwede rin siyang magpanggap na anghel ng liwanag, mga minamahal. Pakinggan ninyo, Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14, ganito po ang ating mababasa. Sabi ganito, at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Akala natin, okay. Kaya maling akala, mga minamahal. Kaya doon tayo sa katotohanan. Bakit ka doon sumasangguni sa hindi naman Diyos, mga minamahal? Yung ilan sumasangguni sa masamang espiritu, sumasangguni doon sa rebulto o sa multo, sa espiritu o sa mga patay, etc. Ang sabi ng Biblia sa 8:19 ng Isaiah, hindi ba dapat ang bayan ay sumangguni sa Diyos na buhay? Okay, bakit pupunta ka pa doon sa rebulto? Huwag ka na pupunta doon, walang papakinabangan yun, mga minamahal. Ano po? Kundi sa kayo na tayo sasangguni sa Diyos na buhay, yung ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Yun ang sinasabi ng Biblia, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya mag-ingat tayo, mga minamahal. Sapagkat marami ho ngayon na hindi lamang rebulto, yung ilan na nagpapagaling daw, no, pinapangisay yung tao, sabi daw ay yun ay apuspos ng Espiritu Santo. Mali ho yun. Yung mga nangingisay sa Biblia, hindi puspos ng Holy Spirit yun. Puspos yun ng bad spirit, mga minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, dahil hindi ho lahat ng nakikita natin
at ating nasasaksihan ay totoo, minsan ay deception, pandaraya, mga minamahal. Kung hindi mo alam ang sinasabi ng Biblia, talagang madadaya ang tao. Kaya mas maganda na back to basic tayo, no? Yung basic na instruction, mga minamahal, na walang iba ang banal na kasulatan, ang manual natin sa ating buhay, mga minamahal. Ano ho? Ito manual natin ang ating susundan. Magili ko mga taga-subaybay. Isang talata pa bago tayo dadako sa next question. Mula sa Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, ang mga versikuloy 9 hanggang 10, ito po ang ating mababasa. Sabi rito, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. So ayon pala sa paggawa ni Satanas yun, mga minamahal, yung paggawa ng may kapangyarihan, mga tanda, mga mapanlinlang na kababalaghan. Talatang 10, sabi po ay ganito. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Ano po? So maliwanag, no? Dito mga gili ko mga taga-subaybay, napakahalaga pala mag-ingat po tayo. No, baka nadala tayo sa mga deception o pandaraya ni Satanas dahil sa mga tanda o mga kababalaghang ginawa niya. Minsan, gagamitin ni Satanas ang rebulto na kahit alam natin na ito'y walang buhay at yung ilan pa nga nasabihin nila'y nagmimilagro, ay lumuluhan ng dugo. Ay may binalita nung araw, yung pala'y pinaprank yung kanilang mga kamag-anak. Hindi ho gawa ng Diyos yun, mga minamahal. Hindi tuturo ng Diyos na ang tao ay maniwala at sumampalataya sa rebulto sapagkat ayaw nga ng Panginoon na ikaw ay na ikumpara mo ang Diyos sa mga rebulto, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Yan po ang ating kasagutan. I hope na naging blessing sa kanila ang ating pag-aaral, mga minamahal. Ano po? At mula naman sa tanong ni Ruben Subagan. Ayan, Ruben Subagan. Pastor, tanong lang po, nakakapagligtas po ba ang Bible? Thanks and God bless po. Ayan, salamat sa iyong tanong. Kung ang tanong ay nakakapagligtas ba ang Bible, mga minamahal, the Bible itself, ang Biblia mismo, doesn't save us o cannot save us, mga minamahal. Ano po? Pero, ang banal na kasulatan o yung Holy Scriptures, mga minamahal, it points us to Jesus. Nagtuturo sa atin papunta sa Panginoong Jesus na siyang ating tagapagligtas, mga minamahal. The only Savior of the world is none other than our Lord Jesus Christ. But through the Scriptures, mga minamahal, nakikilala natin ang ating Panginoong Jesus. So ang Biblia, hindi makapagliligtas sa atin. Ano ho, mga minamahal? Walang kapangyarihan makapagligtas sa atin ang Biblia. Pero sa pamamagitan ng Biblia, mga minamahal, nakikilala natin ang tagapagligtas. Itinuturo tayo. Kaya nga, ang Biblia, manual natin. Naging gabay natin, papalapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus sa ito, sa John chapter 5 verse 39, ito ang ating mababasa. Sabi diyan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Sa talatang ito, mga minamahal, may mga tao na nagsasaliksik ng kasulatan kasi iniisip nila na mayroon silang buhay na walang hanggan. Pero ang maliwanag na binabanggit dito, ang banal na kasulatan ang nagpatutuo, nag-testify tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, mga minamahal, ang ating tanging tagapagligtas. Ano po? Tanging tagapagligtas. Ang wika nga niya sa John 14:6, sabi niya, I am the way, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So maliwanag, mga minamahal, na ang banal na kasulatan, nagtuturo sa atin ng katotohanan, nagpapakilala sa atin tungkol sa ating Panginoong Jesus na siyang daan ng kaligtasan, na siya ang ating tagapagligtas, mga minamahal. The Bible is the inspired word of God. Ano ho? Siya ay inspired word of God na kung saan isinulat dito
mga bagay na dapat nating matutunan at malalaman tungkol sa panukalan ng Diyos ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Paano natin maranasan ang kaligtasan? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kaya maliwanag, no, sa banal na kasulatan na we are saved, no, by grace through faith. Okay? Manaligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Of course, sa ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Kaya nga, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao sa pangalan ng ating Panginoong Yesus lamang, mga minamahal. No? Sa Gawa 4.12. So, doon sa tanong ni kaibigang Robin Subagan, ay kung nakakapagligtas ang Bible, hindi po, mga minamahal. No? Ang banal na kasulatan ang siyang ating gabay para hindi tayo lalakad sa masama. Pag iningatan mo yan, lalakad ka sa kabutihan. Sabi nga sa 119 verse 1 o 5 ng mga awit, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Okay? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Siyang gabay natin, mga minamahal, upang tayo lalakad sa liwanag, upang tayo ay lalakad sa kabutihan, at ituturo sa atin ang landas ng katuwiran. At higit sa lahat, ipinakilala sa atin ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. At marami pang iba, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Yan po ang ating kasagutan doon sa tanong ni Brother Robin Subagan. Alright? Mula naman kay, may oras na ba tayo? Meron pa naman yata, no? Meron pa. Mula kay Lini Famero. Ayun, Lini Famero. Sabi niya, "Pastor, may tanong lang po. Pag ang tao po namatay, ang hininga ay bumabalik sa Diyos. Paano po ba tatanggapin ng Diyos ang hininga ng taong makasalanan? Salamat po." Ba, napakaganda ng kanyang katanungan. Wala pong binabanggit ang Diyos na ang hininga ng masama ay hindi niya tatanggapin. Sapagkat lahat ng buhay sa Diyos yan, mga minamahal. Yung hininga ng mabuti at ng masama, sa Diyos galing yan. Kaya babalik sa Kanya, kaya ang tao mamatay. Kasi kung hindi tatanggapin ng Panginoong Diyos ang hininga ng mga masamang namatay, aba hindi mamamatay ang masama. Mga minamahal. Sabi sa aklat ng Ecclesiastes, Ezekiel chapter 18 verse 4, ito ang sinabi ng Diyos, mga minamahal, o sinabi ng Panginoon. Ecclesiastes 18:4, "Lahat ng buhay ay akin." Maliwanag po yan. Ano? Lahat ng buhay sa Panginoon. Siya ang nagbibigay buhay. Ano po? "Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay." Ano po? So talagang makita natin. Ano po? Pero ibabalik ng Diyos yan panahon ng paghatol para mabubuhay uli yung masama at saka susunugin sa apoy, mga gili ko, mga taga-subaybay. So lahat po ng buhay sa Diyos yan ay babalik sa ating Panginoon. Yung hininga, mga minamahal, no, yung buhay, yung hininga, wala namang kinalaman yun. Yan lamang nagbibigay ng buhay, mga minamahal, sa tao. So babalik sa Diyos yan sapagkat sa Diyos galing ang lahat ng buhay. Kaya ang description ng Biblia sa Ecclesiastes 12:7, mga minamahal, kapag ang tao namatay, what will happen? Ang katawan ay yung tinatawag nating alabok ay babalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu, o ito yung hininga, ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya either matuwid o masama, yung buhay niyan, pag namatay, babalik sa Diyos. Yung hininga, babalik sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay. Dahil kung hindi tatanggapin ng Diyos ang hininga ng masama, aba hindi mamamatay ang masama. Buhay pa rin. Aba, unfair yun doon sa mga matuwid. Ang matuwid namatay, pero yung mga masama ay merong buhay, hindi namamatay. Namamatay ho at bubuhayin sila uli para hatulan ng final judgment. Ang tawag doon, ikalawang kamatayan. So paghihirapan nila yon hanggang sa sila, mga minamahal, ay matupok sa apoy, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? And then, may oras pa ba tayo? Meron pa naman. Mula kay Lin sa Hashimoto. Parang hapon ba itong ating nagtanong? Haponesa.
Right, ang tanong niya ay, Pastor, bakit sinasabi nila ribulto, hindi naman daw yon ang sinasamba nila. Picture daw na pinaalala lang at direct daw sa Panginoon. Okay, salamat po. Ano ho? Picture. So yung ginagamit nila, picture ng Panginoong Hesus. Hindi ho totoo yun, mga minamahal. Wala hong picture na tunay ang ating Panginoong Hesus. Walang nakapag-picture sa ating Panginoong Hesus nung narito siya sa lupa. Ngayon, kung iniisip nila picture ng Panginoong Hesus yan, hindi ho totoo yan, mga minamahal. Ano po? At siguro, meron po kasing lima or anim na mga actors, mga artista na gumanap sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ano ho, mga minamahal? Baka isa doon ay naging kumuha sa kung saan-saan at naging picture, no? At iniisip nila, ito ang picture ng Panginoong Hesus. Hindi ho, mga minamahal. Ano ho? Hindi ho yan. Ngayon, pag ikumpara nila, minsan nga sinasabi nila, yung ano naman, yung kamag-anak mo, di ba, pag namatay, at kukunin mo yung picture niya at inaalala, o tama yun, picture yun ng namatay na yung kamag-anak. Yun talaga siya yun. No? Picture niya talaga yun. At kapag kinuha mo, inaalala mo siya kapag namimiss mo. Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi naman niya picture yun eh. At lalo na yung ribulto, hindi naman siya yun. Hindi, inukit lang yun eh. Mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay. At pagdating po sa pagsamba, hindi na kailangan ng ribulto. Kaya nga, ang utos ng Panginoong Diyos sa Exodus chapter 20, verses 4 hanggang 6, ito ang kanya sinabi. Exodus chapter 20. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o kahit kamukha pa ng nasa langit o ng nasa lupa sa ibaba. Unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Latang 5. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. So kapag gumagawa ka pala ng ribulto, pinaglilingkuran mo, niyuyukuran mo, sinasamba, aba napupuot ka sa Diyos na tunay. Ano po? At galit ang Diyos sapagkat ang Diyos ay seloso o mapanibughuin, mga minamahal. Talatang 6. Sabi ganito, ngunit pinapagpakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ayun. So dito mga gili kong mga taga-subaybay, abay maliwanag po. Ano ho? Na kung saan ay ipinaalala sa atin. Pinapakitaan ng Diyos na wagas na pag-ibig, yung umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. So maliwanag po, ano, ang banal na kasulatan na hindi po pwede na gagawa ka ng ribulto paglingkuran at iisipin mo, ito'y sumisimbolo lang sa ating Panginoon. Hindi na kailangan gumawa. Bawal yan sa ating Panginoon. Ang Diyos natin, Espiritu. Kapag sumamba tayo, ganito ang dapat. 4:24 ng Juan. Ito ang ating mababasa. 4:24 ng Juan. Sabi ay ganito. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So dito po mga gili ko mga taga-subaybay, ipinaalala po sa atin ano ho, na ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya sasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi sinabi niya na sasamba sa ribulto at katotohanan. Wala pong ganun, mga minamahal. Pwede ba nating ihalintulad? Sasabihin ay, kahalintulad naman to sa ating Panginoon eh. Kaya okay lang to. Ay, hindi ho ganon. At sabi ng Biblia ganito, Isaiah Kapitulo 46, ang mga versikulo po ay 5 hanggang 7. Ito ang ating mababasa. Alright. Sabi dyan ay ganito, kanino ninyo ako itutulad? At ihahambing ako upang kami ay maging magkatulad. Ba, maganda ang tanong ng Panginoon. Kanino niyo ba ako itutulad at ihahambing upang kami maging magkatulad? Talatang 6. Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan na nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila'y nagpapatira pa at nagsisisamba. Talatang 7. Sabi rito, ipinapasan nila iyon sa balikat, dinadala nila iyon, inilalagay nila iyon sa kanyang lugar at iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos
o may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makakasagot o makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagabagan. Mga gili ko mga taga-subaybay, ay maliwanag po no yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po pwede mo na ihalintulad ang ating Panginoon sa anumang mga ribulto o anumang picture dahil ang Diyos walang katulad, mga minamahal. At hindi po pwedeng ihambing mo siya sa binabanggit niya ng mga ribulto na hindi naman makakasagot, hindi makapagligtas sa panahon ng kabagabagan. May tatawag, may dadaing, hindi makapagliligtas, mga minamahal. Alright? Kaya I hope na naunawaan natin ang atin pong ginawang pag-aaral na ito, mga gili ko mga taga-subaybay, upang lalo tayo mapalapit sa Diyos na lumalang sa atin. Ano po? Kaso lamang, wala na tayong oras. I hope na naging pagpapala sa inyo ang ating paglilingkod ngayon. Nasa 5 tanong yata ang ating nasagot. At ito'y maging daan upang lalo nating makilala ang Panginoon, lalo nating maipasakop ang ating buhay sa Kanya, sapagkat sa Kanya lamang mayroong kabuluhan ang ating buhay, mga minamahal. Ano po, bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin daan ang isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay may mga pagbati, mga katanungan o mga kailangan sa pananalangin, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Tayo po ay dadako sa ating panalangin, mga minamahal. Tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Diyos, ang tanan sa mga langit, Panginoon, salamat po sa biyaya ng inyong paggabay sa amin, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, pagsagot ng mga katanungan. Aming dalangin naging pagpapala sa aming mga taga-subaybay at nagbigay ng kaliwanagan ang kasagutan na gumugulo sa kanilang mga isipan. Upang sa ganon, lalong lumalim ang kanilang kaalaman tungkol sa inyong mga salita, tigit sa lahat ang pagkakilala sa inyong Panginoon. Aming hiling na patuloy ninyo nawang pagpalain ang aming mga taga-subaybay, lalo na yung mga naghahanap ng katotohanan at mga taong hindi pa nakapagpasyang magpasakop sa inyong Panginoon. Lalahalin po ninyo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Sa mga oras na ito, amin pong inilalapit ang mga karamdaman. Ang ilan, Panginoon, ay uopirahan, ang ilan ay nag-aagaw buhay sa ospital. Ang ilan naman, Panginoon, ay iba't iba ang karamdaman. Sapagkat bago pa kami tumawag, alam namin na nakababatid kayo sa aming mga daing at sa aming mga pagsusumamo. Inilalapit namin sila, O Diyos, sa inyo, sapagkat kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na Diyos ng langit at ng lupa, na sa inyo'y walang imposible, na Diyos na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman ayon sa inyong banal na kalooban. Diyos na aming manggagamot na kahit anong karamdaman, kapag ilapit namin, Panginoon, na may pananampalataya, ay gagaling ayon sa inyong biyaya at banal na kalooban. Panginoon, alalahanin po ninyo ang mga kaibigan naming ito. Ikaw na Diyos na aming tanging masasandalan at sandigan ng aming buhay. Panginoon, kahabagan po ninyo ang bawat isa sa amin. Kahabagan po ninyo ang mga may karamdaman. Tulungan po nawa ninyo sila, Panginoon. Naglalambing po kami sa inyo bilang inyong mga anak, sapagkat alam namin na sa inyo, O Diyos, ay walang imposible. Haplusin po ninyo, Panginoon, ng inyong makapangyarihan at mapagpagaling na kamay, anumang karamdaman mayroon sila, sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin ayon sa inyong mga panukala. Subalit, hindi ang kalooban namin ang masunod, kundi ang kalooban mo, Panginoon, sapagkat higit kang nakababatid sa aming mga kalagayan. Sa maghapong ito, Panginoon, muli kaming nagtatalaga ng aming mga sarili, sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay, merong kasiguruhan ng aming mga buhay. Ano man ang mga pagkakasala, mga pagkukulang, mga pagkakamaling, nasumpungan ninyo sa amin, Panginoon, ipagpatawad po ninyo. Pakalinisin po kami, Panginoon, upang ang aming mga dalangin ay magiging mabangong samyo sa inyong banal na harapan. Salamat, Panginoon, sapagkat bago pa kami tumawag, ay nababatid ninyo. Salamat sapagkat inyong dinarinig aming mga dalangin. At lahat ng ito'y aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At amen. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kasama ko po kami by si Ate Dana sa nagpapatakbo ng ating live. Ito po ang inyong abang lingkod kay Cristo Pastor, di Pastor Jubal Lucena lang nagsasabi. Ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang silagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Kamusta po kayo? And welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ng mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kung saan man po nakikinig ang ating tinig ngayong umaga, gusto ko po kayong batiin ng a very joyful morning. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings na patuloy po nating natatanggap mula sa Kanya. At ang atin pong Bible verse for the day ay mula sa Psalm 55 verse 22. Ang sabi po dito, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Magandang paalala po ito, no, para sa ating lahat. Kapag mabigat ang ating mga puso at isipan, hindi po natin kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng atin pong mga dinadala, yung mga burden natin, yung mga anxiety natin, mga iniisip natin sa araw-araw, maaari po natin itong ibigay sa Diyos at Siya po ang magbibigay ng lakas upang tayo po ay magpatuloy. Nawa po ito'y panghawakan natin para sa umagang ito, no, at sa atin nga pong mga kaibigan na nagnanais sa mga libreng aklat, aralin sa Biblia. Kung gusto niyo pong makakuha nitong mga ito ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa graces in family relationship.
1: Another brand new day po has come to us. At muli, akin pong binabati ang lahat ng ating mga taga-subaybay. Masayang araw po sa ating lahat. Gusto kong batiin ang akin pong uncle sa Mamburo Occidental, Mindoro, si Kuya Jesse. Ano po, tawag ko sa kanya ay Kuya. At kasama po yung kanyang asawa, si Ate Janine, at ang kanilang mga anak. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pag-subaybay. Gayun din po ang lahat ng ating mga kapatiran dyan po sa Mamburo Occidental, Mindoro. Maraming salamat po. And special po ang pagbati ko sa inyo kasi ako po ay matagal dyan sa Mamburo at na-train po ako dyan sa atin pong school dyan and of course sa ating church. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga kapatid natin, mga kaibigan at mga pamilya ko po na nandyan ngayon sa Occidental Mindoro. Ngayon, tayo magpapatuloy sa atin pong segment ng buhay pamilya. Ano po? Alam nyo mga kaibigan, kapag pinag-usapan natin ang family, ang dami-daming pumapasok sa isipan natin. Ang dami-daming pwedeng pag-usapan na may kinalaman sa family. At ang dami-dami nating masusulat, ano, ng mga articles or research tungkol sa family. Kasi nga po, ang family, smallest unit in the society, pero it is in the family that the dynamics of relationships, ano po, ay nandoon. Nakikita po natin doon at karanasan. And we all of us can relate, ano, sa atin pong family sapagkat all of us belong to a family. Hindi man kumpleto ang ating family, pero uulitin ko po na sino mang tao na kasama niyo po ngayon, yan po ay inyong kapamilya. Ano ba? So, ngayon, isa sa interesting topics, ano, subject sa family relationship ay tungkol sa courtesy and kindness. Dalawang salita, ano po, dalawang traits of character na ating pong pag-uusapan ngayon kung papaano. These are graces that brighten the family life. Ano po? Yung courtesy and kindness. Sa mga Pilipino, tayo lumaki dito sa Pilipinas, ano? Itinuro sa atin ng mga magulang natin. We were raised by our parents na maging magalang, ano po? Maging mabait, maging mayumi sa mga pagkilos, ano po? Maging maingat sa mga salita na inyong bibitawan, lalo tigit, di ba, sinasabi sa atin ang ating mga magulang, kapag nakikipag-usap kayo sa mga nakatatanda sa inyo, gumamit kayo ng po at opo, dito po sa Katagalugan, di ba? So, meron pa ba tayong ganyan sa ating family o parang nakikipag-usap na lang sa atin ang ating mga anak na parang kaibigan na lang tayo, no? Sana nandun pa rin, makita pa rin sa ating mga anak, ano? Yung mga anak na nanonood sa atin ngayon, nakikinig sa atin ngayon, I encourage you, ano? Gumamit tayo ng mga salita. Kung hindi man kayo mga taga, kasi sa Tagalog to yan, yung paggamit ng po and opo, pero yung mga ibang, ano, yung ibang mga nasa ibang region din, kapag sila'y nagtagalog, gumagamit sila ng po and opo. And if in your own vernacular, no, mga kaibigan, maaari niyong ipahayag yung inyong paggalang sa isa't isa sa pamagitan ng inyong mga salita na ginagamit sa inyong mga regions. And of course, yung kilos natin, yung kapinuhan ng kilos natin. Itinuturo pa ba natin sa ating mga anak na kapag may bisitang dumarating sa atin, ano, binabati yung bisita, no? And then hindi doon naglalaro yung mga bata sa harap ng mga bisita, no? Nalulungkot ako kasi ngayon eh, para bang nag-uusap yung parents kasama ng mga bisita, pero mga anak, ang gulo-gulo sa loob ng tahanan. Mga anak, ano? So, ito ay huwag nating kalilimutan. These are graces that brighten our family relationship. Pag-usapan po natin yung nasa Romans 12 verse 10. Romans, sa Book of Romans, sa Banal na Kasulatan, Romans 12 verse 10. Ang ganda-ganda ng sinasabi po dito, no? Sinulat yun ni Apostle Pablo. Ang sabi po niya, be kindly affectioned one to another. Be kindly affectioned one to another. Mabuting pakikitungo na may pagmamahal. Ayon. Ang ibig sabihin dito ay pakitunguhan ang bawat isa ng may kaayusan at may pagmamahal. Nandun yung word na affection eh, no? So, yun pala. Sa lahat ng tao, nandun yung courtesy. Respect natin sa mga tao. And no matter how, you know, how bad that person is sa tingin ng ibang mga tao, that person still deserves courtesy, no? And kindness. Christian courtesy should reign in every household. Dapat makita yan sa ating mga tahanan na wala naman tayong pressure kung hindi masaya tayo, na tayo ay may, sa Tagalog ay may pagpaka, ano yan? Pamimitagan, ano? pagiging magalang. Ayan, sa atin pong, kahit sa bata, hindi porke maliit na bata yan eh, hindi na natin igagalang. We have our own individuality, yung meron tayong kakanyahan, ano? Sa ating pagiging tao, na tayo po ay, we deserve to be respected. No? So, nandoon yung courtesy. At ang courtesy, saan po ito nagsisimula? Mga magulang. Mga anak, mga kaibigan, saan po nagsisimula yung courtesy, yung paggalang? Saan ito unang itinuturo? Of course, alam nating lahat na that courtesy begins in the home. Maliit pa lang yung anak natin, ano? Infant pa lang, tinuturuan na rin natin siya. Yung through modeling, kapag nakita ng mga anak natin na tayo po ay magalang sa mga tao, yan po yung gagawin nila. Malaking tendency na tayo po'y magaya nila. Ano po? So, sa loob ng tahanan, papaano natin ipinakikita yung paggalang sa pamagitan ng mga salita na atin pong sinasabi. Ano? Kahit tayo galit, pwede nating i-express ang galit natin sa paraan na nandun pa rin yung hindi po tayo mag-cross doon sa boundary. Minsan, nag-cross over the boundary na tayo, no? Yung dapat hindi natin yun sinasabi, pero nasabi natin yun na napakasakit na hindi makalimutan ng ating mga anak. Yun po ang masakit na karanasan. Mabuti sana kung ma-express ito ng ating mga anak sa atin, o kaya ma-process ng ating mga anak na mapatawad tayo, maunawaan na tayo. Papaano kung hindi po? Alam niyo po, meron akong mga services po ako na pinangangasiwaan sa mga communities. Maraming mga communities na po ang aking napangasiwaan. Kahit dito sa Metro Manila, meron po akong mga pinupuntahan ng mga communities. Nalulungkot po ako, mga magulang, kapag meron akong nakikita na mga anak, i-picture nyo sa sarili nyo. Isang anak na musmus pa lamang, musmus, very innocent, ano, like 3, 4 years old or 5 years old, nakikita ko yan sila nandoon sa isang sulok ng nadinaanan ko, no? And then parang nakasimangot yung bata o umiiyak yung bata na para bang meron siyang kinikimkim na sama ng loob. And then inobserbahan ko po yung bata, no? Maya-maya dumating yung nanay, pinagpapalo yung nanay, ang sasakit ng mga salita nung nanay. Alam niyo po ba, narinig ko na sinasabi ng nung nanay na kaya pala niya pinapagalitan o kaya sinasaktan yung anak niya dahilan sa hindi umuwi sa tamang oras yung anak na dapat sana kakain na yung bata pero hindi siya umuwi ng maayos. Alam niyo po ba, alam ko, nauunawaan ko yung mga magulang, ano, busy tayo. Pero sa mga panahon na ganito po, iwasan natin, ano, control po natin yung ating emotion sapagkat meron po tayong mga nasasaktan na mga anak. Kapag ginawa natin ito sa ating mga anak, kapag ganoon ang paraan ng ating pagtrato sa ating mga anak, yun po ay hindi pagpapakita ng paggalang sa ating mga anak. At yung anak natin, magkikimkim sila ng galit. Kasi wala silang time na mag-express ng sarili nila sapagkat sila po ay sasaktan lalo kapag sila ay nagsalita, no? That's why when we go to the community, we teach the parents, ano po, through the family development sessions, ay tinuturuan po natin ang ating mga magulang na sila po ay maggumalang sa kanilang mga anak. Itrato nila ang mga anak na gift ng Panginoon po sa kanila. And they let us handle them with care, with extra care. Nandun yung pagmamahal. Nalulungkot po talaga ako at umiiyak yung puso ko kapag nakakita ako ng mga batang minamaltrato. Ano? Huwag po nating imaltrato ang ating mga anak. Because courtesy begins in the home. Kung hindi na nakikita sa atin ng mga anak yung paggalang natin sa kanila, paano rin po sila gagalang unang-una sa kanilang sarili? And then paano tayo igagalang nila? Paano din po nila igagalang ang mga tao sa paligid nila? Sapagkat wala po silang, hindi nila nakikita yung tunay na paggalang sa loob po ng ating mga tahanan. At kasama po ng courtesy, sabi dito ay courtesy even in little things. Diba? Kahit sa maliliit lang na mga bagay sa loob ng tahanan, halimbawa, yung laruan ng ating mga anak ay nakakalat. No? Yung inyong mga anak na may maliliit kayong mga anak, nakakalat yung laruan ng inyong mga anak, paano mo ipakikita yung paggalang mo? Ito ba'y basta itatapon mo na lang, paggagalitan ng bata, o ipamimigay na lang basta? Mga little things po to, but these little things matter. Why? Because these little things are important to our children. So, atin po talagang pangasiwaan ng maayos ang ating mga anak. It's an opportunity, it's a joy, ano po, na tayo po ay magbigay ng paggalang sa ating mga anak. Hindi porke magulang tayo, sasabihin natin ay gumalang, igalang mo ako, and then hindi naman natin po igagalang ating mga anak. At in the same way, mga anak, gayon din kayo, igagalang din ang ating mga magulang, ano? If you can use po and opo, ayan, yan ay po yung mga sa paggalang, yung pagtawag natin sa tamang pangalan, no bullying, kasama yan po sa pagrespeto, at ganun din na kapag may sinasabi sa atin, sa inyo ang inyong mga magulang, ano? Ay pakinggan natin ang ating mga magulang sapagkat walang ibang hangad ang ating mga magulang kundi ang mapabuti ang ating mga anak. Ano po? So, kasama sa courtesy yung cheerful countenance, yung masaya tayo. Alam niyo po, kapag may paggalang tayo, makikita niyo sa ano natin, sa countenance natin, sa facial expression natin, paano natin na

0: salita na hindi magaganda laban ano sa kapitbahay. So may malaking tendency na sila rin po ay ayawan na rin nila ang kanilang kapitbahay. Hindi po 'yun maganda. That's very unfair ano sa ating mga anak, na paano natin sila matuturuan ng paggalang kung tayo mismo hindi nakikita sa atin yung paggalang sa ating mga magulang. In case na mayroon po tayong issue ano sa ating kapwa, i-handle po natin ito ng maayos. Sa susunod po ay pag-uusapan natin ang may kinalaman sa conflict resolution, kung paano natin dadalhin ang mga conflict, ang mga issues, mga problema, ano ang gagawin natin para ito ay mapangasiwaan natin ng maayos. So, children are attracted, ang sabi sa Adventist Home, page 421. Children are attracted by a cheerful, sunny, demeanor, ano? Yung nakikita, natutuwa ang ating mga anak kapag tayo ay masaya. Di ba? Karanasan natin yan eh. Kapag masaya yung mga magulang natin, tayo din mga anak, masaya din tayo. So, ganun din sa loob ng ating tahanan, if we are happy, if we are cheerful, ano, kahit na may mga problema, hindi natin, yung nadadala pa rin natin ito ng maayos at nandun pa rin yung pagrespetuhan sa isa't isa, nandun yung kindness, nandun yung cheerful countenance, wow, ang ating pong mga anak ay bubuo din sila ng family na katulad po natin, na tayo ay merong courtesy, meron tong kindness sa loob po ng tahanan. Malawak po ano yung usapin na ito, itong masarap i-discuss yung tungkol dito, kasi ito po ay isa sa mga relevant subjects na magandang sariwain natin sa ating mga anak, ano? Kasi yung mga anak natin na minsan nakakalimot sila, ano, yung parabang tinatrato na lang yung mga magulang na parang kung sino na lang, ano, kung mabuliyawan, kung masabihan ng masasakit na mga salita. Nako. Let me tell you this, my dear children, yoko, mga bata, no? Young people, you only have one pair of parents. No? Be courteous, be kind to them, love them as long as they live. At yun namang mga magulang natin, we have our children, they are heritage from the Lord, gifts po sa atin ng Panginoon yun. Let us handle them with care. Let us love them unconditionally, ano po. And then let us show our courtesy, our respect, our kindness, our cheerful countenance, because this is one gift and legacy that we can give to our children, ano po. Yung pagiging mabait, pagiging mabuting magulang, at ipagmamalaki tayo ng ating mga anak, ano po. Napakaganda na yung ating mga anak ay they are proud of us. Yung masaya sila. Yung ibig sabihin ko po ay ganon, na meron silang mga magulang na maunawain, magalang, mabait, at pero hindi po nakakompromise yung standard. Meaning to say, sa pagdidisiplina, kasama pa rin yung, nandun pa rin yung kindness, nandun yung pa rin yung courtesy. Wow, mga kaibigan, napakabilis po ng panahon, at gusto ko pong pasalamatan kayo sa inyong pagtutok, at pagkatapos ko po, huwag niyong kalilimutan na mayroon tayong part to si Pastor Romy Mangiliman sa magandang subject po, na ito po ay magpapalago ng ating spiritual na pamumuhay, ang ating relasyon sa ating Panginoon. Muli, maraming pong salamat. Have a blessed day, everyone.
1: Thank you so much, Ma'am Ai. Alam niyo mga kaibigan, mahirap talaga maging parent, ano, dahil sa atin po nakatingala ang ating mga anak. Kaya we really have to strive to be a better, to be the best example for our children, ano, para tayo yun susundan nila. At itong mga graces po na nabanggit sa ating talakayan, no, ay mai-impart din natin sa ating mga anak. Para pag sila'y lumabas, yung mga traits or yung mga graces na naituro natin, yun din yung maipapakita nila sa ibang tao. Nawa po ito yung naging inspirasyon sa bawat isa sa atin. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awit.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang Wise Ones Win. Ito po'y napakagandang tema, no, mula sa Daniel 12, lalo na po sa mensahe tungkol sa mga taong may karunungan na nanatiling tapat sa Diyos at tumutulong sa iba na piliin ang tama. Dito po sa ating pag-aaralan, makikita po natin na ang panahon ng matinding trouble, deliverance, resurrection at final reward. Ipinapakita po rito na sa huli, hindi ang pinakamakapangyarihan ang tunay na panalo, kundi ang mga taong nananatiling tapat at matalino sa kanilang pananampalataya. At sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romney.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan sa pamagitan ng aklat na mga kawikaan. Sinong sumulat ng aklat ng kawikaan? Kaibigan, walang iba na sumulat sa aklat ng mga kawikaan kundi si Haring Solomon. Sino ba si Haring Solomon? Siya ang pangatlong hari ng bansang Israel. Siya ay anak ni David. At pagkatapos ni Haring David, ang lalaking ito na si King Solomon ang siyang naghari. At sa kanyang pagiging hari ngayon, meron siyang hiniling sa Panginoon. Nais kong basahin natin ang kanyang karanasan bago tayo pupunta sa kanyang naisulat na aklat ng mga kawikaan. Ang sabi sa mga hari, Kapitulo 1 o Kapitulo 3, Versikulo 5, ang wika ng Biblia, sa Gibeon ay nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita ng dakila at tapat na pag-ibig sa iyong lingkod na si David, na aking ama, sapagkat siya'y lumakad sa harap mo sa katapatan at sa katarungan at sa katapatan ng puso sa iyo. At iyong iningatan para sa kanyang itong dakila at tapat na pag-ibig, at iyong binigyan siya ng isang anak na luluklok sa kanyang trono sa araw na ito. Ngayon o Panginoon, kung Diyos iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama, bagaman ako'y isang musmos, lamang hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok at ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan, bigyan mo ang iyong lingkod na isang mapag-unawang isipan upang pamahalaan ang iyong bayan upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakapamahala dito sa iyong malaking bayan. Kinalugod ng Panginoon ito na ang hiningi ni Solomon. Kaibigan, sa pagiging hari ng lingkod ng Diyos na ito, ang kanyang hiningi sa Diyos ay karunungan kung papaano ngayon siya manguna sa kanyang bayan, magbigay ngayon ng pasya. Kaibigan, sa pagbibigay ng pasya, kinakailangan ang isang nagpapasya at isang namumuno ay marunong magbigay ng pasya sapagkat kailangan ang karunungan. Kung ikaw ay walang karunungan, papaano ka ngayon magbibigay ng pasya? Alin ang mabuti at saka ang masama? Lalo na sa panahon na ito, ang kaaway kung minsan kanyang ipinapakita ang masama para bagang isang mabuti, na meron ding nagkaroon ng hari sa bansang Israel na si King Saul na nais niyang maghandog sa Panginoon, pero ang utos ng Panginoon ang lahat ng mga tao sa kanilang nalupig at ang mga hayop ay kinakailangan lahat patayin. Subalit ang haring ito ay hindi pinatay ang mga matabang mga baka at gayon din mga tupa, hindi kinalugdan ng Diyos ang kanyang ginawa. Bagamat sa kanyang iniisip, ito ay mabuti, pero sa paningin ng Diyos ay hindi mabuti. Kaya nga, ang sabi sa atin, kinalugod ng Panginoon na ito ang hiningi ni Solomon. Versikulo 11, at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi para sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man para sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi ang hiningi mo para sa iyo'y karunungan upang kumilala ng matuwid. Kaya nga, isang bagay na makilala mo ang matuwid kung ikaw ay may karunungan. Naritong wika aking ginagawa ngayon ayon sa iyong salita. Narito, bibigyan kita ng isang pantas at matalinong pag-iisip na anupat walang maging gaya mo na una sa iyo o may babangon pang sinumang tulad mo pagkamatay mo. Ibibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan at ang karangalan, anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga araw. Kaibigan, kung ikaw ang bibigyan ng Diyos, umihingi ka ng isang bagay, subalit ang sabi ng Panginoon sa iyo, hindi lang ang isang bagay na hinihingi mo ang aking ipagkakaloob, kundi pa naman ay bibigyan kita ng maraming kayamanan. Maraming mga tao ang gustong yumaman. Pero kaibigan, sa pangyayaring ito ngayon, hindi hiningi ni King Solomon ang kayamanan, kundi ang karunungan kung papaano siya manguna sa bayan ng Diyos. Ang Diyos ay naging gracious sa kanyang pagbibigay. Kaibigan, ang pangyayaring ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kaibigan, meron bang mga hamon sa buhay mo? Ikaw ba'y napapaharap sa isang malaking suliranin na kinakailangan ikaw ay magbibigay ng tamang pasya? Kaibigan, ang karunungan ay napakaganda na mata mo ng isang tao, sapagkat kung ikaw ay hindi marunong magpasya, kung ano lang ang sabihin ng tao sa iyo, yun ang gagawin mo, kaibigan, ito ay isang mapanganib na karanasan. Kaya nga, ang hiningi ng lingkod ng Diyos, karunungan, at hindi lang karunungan ngayon ang ibinigay ng Diyos, kundi pa naman kayamanan. Nang wika, kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, upang ingatan ang aking mga tuntunin at ang aking mga utos gaya ng paglakad ng iyong amang si David ay aking pahabain ang iyong mga araw. Kaya nga, hindi lamang karunungan, kayamanan, kundi pa naman ang sabi ng ating Panginoon ay aking pahabain ang iyong mga araw. Versikulo 15, at nagising si Solomon, iyon ay isang panaginip pagkatapos siya'y naparoon sa Jerusalem at tumayo sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon, siya ay nag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog pangkapayapaan at gumawa ng kasayahan sa lahat ng kanyang mga lingkod. Kaya nga, ang kanyang katugunan ngayon na pagkatapos na ang Diyos ay kanyang pinagpala siya, kaibigan, anong kanyang ginawa? Siya ay pumuri sa Diyos sapagkat hindi lamang karunungan ang pinagkaloob ng Diyos, kundi pa naman kayamanan at ang wika pa, aking pahabain ang iyong mga araw. Tatlong bagay ang ibinigay ng ating Panginoon. Kung minsan meron tayong hinihingi sa Diyos na para bagang ito ang pinakaumbuti na ating ngayong iniisip, pero kaibigan, mas merong panukala ang Diyos na kanyang ipinagkakaloob sa kanyang mga anak. Katunayan, merong binabanggit sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11, narito ang sabi ng Panginoon, "Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo." Sabi ng Panginoon, "Mga panukala para sa kabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa." Kaibigan, maraming mga tao ngayon nabubuhay tila baga wala silang pag-asa. Pero ang Diyos ang wika, ang kanyang panukala sa kanyang mga anak ay pagpapalain niya at bibigyan ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Kaibigan, ating ngayong bigyan ng pansin ang aklat na sulat ni King Solomon na bunga ng karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga, ang pamagat ng aklat na ito ay mga kawikaan. Merong tatlong bagay tayong bibigyan ng pansin sa aklat na ito na ating pag-aaralan. Una, the purpose of Proverbs is to teach the wisdom of God. Ang panukala ng mga salawikain o kawikaan ay upang ituro ang karunungan ng Diyos. Sa makatuwid, karunungan ng Diyos ang ituturo sa atin. Meron pa ngang isang pangako dito sa banal na kasulatan na ayon sa aklat na sulat ni Santiago, narito ang pangako ng ating Panginoon. Dito sa Santiago 1:5, "Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa kanya." Kaibigan, napakagandang pangako ng ating Diyos sa kanyang mga anak. Ating ngayong bigyan ng pansin ang Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel, upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral. Anong dahilan? Ang wika, upang matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman. Ano pang dahilan? Upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, kailangan natin, kaibigan, yung pasya o yung ating gagawin sa matalinong pamumuhay. Sa katuwiran at katarungan at pagkakapantay-pantay, upang mabigyan ng talino ang walang muwang kaalaman at mabuti pagpapasya sa kabataan. Kaya nga, tayo ay nagpapasya. Namimili tayo. Meron tayong freedom of choice. Ano bang klaseng pamimili meron tayo? Tayo ba ngayon, lalo na yung mga namumuno, nagpapatupad silang meron bang katarungan, katuwiran at gayon din pagkapantay-pantay? Maaring tayo ay nagbibigay ng mga bagay sa pangangailangan ng mga tao, pero hindi tayo pantay-pantay. Maaring tayo nagbibigay lamang sa ating mga kakilala at sa ating mga kaibigan. At kung tayo ay nagpapasya ng isang bagay, pabor kung minsan sa ating mga kaibigan. Ito ngayon ang layunin ng aklat na ito. Ang kaisipan ng tao ay merong potensyal na kakayahan. Merong natatagong abilidad sa isip ng tao na nupat meron tayong kapasidad na tayo ay mag-reason out. Ito yung ating hindi pantay sa ibang mga nilalang. Sinasabi ang tao, ayon sa siyensya, ito ay isang animal, isang hayop. Pero ang ating ngayong kalagayan ay hindi katulad ng mga hayop na kumakain ng damo, bagamat tayo ay kumakain ng mga gulay, pero tayo ay merong kapasidad na magpasya. Ito yung binigay ng Diyos sa atin. Na anupat, Proverbs instructs us in understanding God and His plan for people. Ano ba yung panukala ng Diyos sa akin? Ano ba yung panukala ng Diyos sa aking magiging hanap buhay? Kung ako ay isang binata o dalaga, ano ba ang aking dapat na ipasya kung sino ang aking mapapangasawa? Sa aking pagpili ng kurso, ano bang kurso ang aking pipiliin? Sa aking ngayong pagtuturo sa aking mga anak, anong klaseng turo ang aking ibibigay sa kanila? Kaya nga kaibigan, ito yung dahilan kung bakit ang aklat ng kawikaan o mga kawikaan ay napakahalaga sapagkat nagtuturo sa atin papaano tayo magpasya sa ating mga buhay. May mga tao kung minsan nagpapasya sila padalos-dalos at pagkatapos ngayon na sila'y nagpasya at sabihin, ako'y nagkamali. Pero kung minsan sa pagkakamali, hindi mo na pwedeng ibalik sapagkat may mga bagay ngayon na kapag ka iyong pinasya ang isang bagay, maging mabuti o masama, ito ay iyong ngayon tatanggapin. Ang sabi nga ng isang lalaking matalino, si Balagtas ang wika, na ang pag-aasawa hindi katulad ng kanin na pagka napaso iluluwa, kundi lulunukin mo ang bagay na ito. Kaya kinakailangan ikaw ay marunong magpasya. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the profit from Proverbs is understanding. Ang ating maging mga tatanggapin sa mga kawikaan ay yung pagkaunawa. Pagkaunawa, kaibigan, yung profit, yung pakinabang. Pakinabang natin. Anong sabi sa versikulo 5 at 6? Upang marinig din ng matalino at lumayo sa kaalaman at magtamo ang taong may unawa ng kahusayan upang maunawa ang kawikaan at ng pagsalarawan ng mga salita ng pantas at ng kanilang mga palaisipan. Kaibigan, binanggit dito yung pantas, wise. Merong binabanggit sa Bagong Tipan na yung tatlong pantas na lalaki na sila ay dumalaw sa ating Panginoong Hesus nung siya ay sanggol, nung siya ay pinanganak. Bakit sila napunta sa Bethlehem? Samantalang ang kanilang pinanggalingan, ayon sa pag-aaral, ay merong 500 miles ang layo. Subalit kanilang napag-aralan, ano ang kanilang ginawa? Bakit alam nila yung bituin na nagbibigay ngayon ng isang pasya na yung pupunta nila ay nagturo sa kanila sapagkat yung bituin ang nagbigay ng tanda sa kanilang paglalakbay? At nung sila ngayon ay nagbigay ng mga kaloob, ay nagbigay ng ginto, ng kamangyan, at saka ng mira. Tamang-tama ngayon sa ministeryo ng ating Panginoon bilang isang hari at bilang isang sasardote at bilang isang sacrifice o alay o handog, kaibigan. Kaya nga, ang aklat ng mga kawikaan ay nagbibigay ng turo ano ang priority, ano yung pangunahing bagay ng isang tao na merong ngayong karunungan. Kapag ka ikaw ay may karunungan, maaring ang lahat ng bagay na yan ay mahalaga, mabuti. Pero ano ba yung priority, yung number one na dapat nating isipin? Na ang mga ito ay bagamat merong sariling pasya, pero sila ay nakikinig ngayon sa mga counsel o mga payo ng mga taong matatalino rin. Kaibigan, noong ako ay isang presidente ng conference, sa aking ngayong pagkapasya ay nakikinig din ako sa mga payo. At pagkatapos ngayon, evaluate mo yung mga payo, alin bang mas mahalaga? Alin ba ang dapat mo ngayong ipatupad sa mga sinasakupan mo? Kaya nga, ang isang pantas na lalaki, nakikinig din siya sa payo ng mga wise men o yung mga taong pantas na matatalino. Those who are wise find the key to life's mysteries. Nanupat ang mga pantas ay nakikita nila yung mga susi sa buhay na merong pagkamisteryoso. Kaya nga, Kapag kayong susi ay natagpuan mo, nakita mo yung mga susi ngayon, ikaw ngayon ay makapagpasya ng tamang-tama. Yung mga prophecy o yung mga propesiya sa Biblia ay binubuksan sa iyong mga isipan ngayon ang pagkaunawa sapagkat ikaw ay isang pantas na lalaki o babae. At sila'y nabubuhay ang wika sa liwanag ng mga tanda ng panahon. Nakatulad ng mga pantas na lalaking yung three wise men, alam nila kung kailan pinanganak ang Mesiyas, kung saan, alam nila sapagkat sila nakakabasa ng banal na kasulatan at yung kanlang kaalaman na yon ay napatunayan na totoo sapagkat nakarating sila sa ating Panginoon sa kanyang pagkapanganak. Ang pangatlo, the person of Proverbs is God. Anong wika? Ang persona ng mga kawikaan ay ang Diyos. Ang sabi sa versikulo 7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Ang sabi sa English, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa ibang salita, yung fear ay yung reverence, yung pagka ang Diyos ay iyong kinilala. Ikaw ay nagbigay ng dangal. Ikaw ay nagrespeto sa Diyos, kaibigan. Kaibigan, ang karunungan ngayon na nanggagaling sa Diyos ang iyong magiging karanasan sa iyong buhay. Kaya nga, ang sabi pa sa ibang bahagi ng ating banal na kasulatan, dito sa aklat ng Kawikaan pa rin, nais kong bigyan natin ng pansin ang sinasabi sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 13. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan at kahambugan, landas ng kasamaan. At ang masamang pananalita ay aking kinahusuklaman. Ang wika, the fear of the Lord is to hate evil. Kaibigan, ito yung kailangan natin. Ayaw ng pantas, ayaw ng isang taong matalino yung mga bagay na nakakasama sa kanyang karanasan o sa kanyang relasyon sa kanyang Diyos at gayon din sa kanyang kapwa. Ano pang sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 2:2-3? Ganito ang sabi sa atin. Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig, at pagkakaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan at ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ang lahat ng karunungan ng wika ay nakatago sa ating Panginoon. Kaya kapag ka tinanggap mo si Kristo, na buhay ka sa kalooban ni Kristo ngayon, ikaw ay mabubuhay na merong kaalaman. Kaibigan, ang isang taong pantas ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Kaibigan, nais mo bang matanggap ang karunungan ng galing sa Diyos? Kinakailangan ating kilalanin na ang Diyos ang siyang author ng karunungan. Magpasya tayong tamang-tama sapagkat ikaw ay binigyan ng karunungan ng Diyos. Nakatulad ng sinasabi sa San Mateo 7:24 at hanggang 27, dalawang klaseng tao ang nagtayo ng bahay. Ang isa, nagtayo ng bahay sa may bato. Dumating ang baha, dumating ang bagyo, ang kanyang tahanan ay nakatayo pa rin. Pero yung taong hindi marunong, yung hangal ang wika, ay nagtayo ng bahay sa buhanginan, dumating ang bagyo, dumating ngayon ang malakas na ulan at ang kanyang bahay ay tinangay ng baha. Kaibigan, ang isang taong marunong, siya ay nagpupuri sa Diyos, kinikilala ang Diyos, ang siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala. Bago tayo ngayon malalangin, nais kong basahin ang binabanggit ng banal na kasulatan sa Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, ilapit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga suliranin sa ating pagkabalisa. Kaibigan, ilapit natin sa Panginoon at ang Diyos ay tumutugon ng ating mga panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Nagpapasalamat po kami sa oras na ito nang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Dakilang Diyos, sa nakalipas na mga panahon, aming pong pinalalangin ang mga may karamdaman. Kayo po nakakabatid at sila po ay inyong pinagaling. Marami po sa amin ang nawalan ng trabaho, walang makain ang kanilang mga pamilya. O Diyos, ipagkaloob po ang kanilang pangangailangan na katulad po ng pangako ng aming Panginoon na ang mga ibon ay kanyang pinapakain. Kami po inanampalataya ang kanyang mga anak ay pakakainin ng aming Panginoon. Marami pong salamat sa inyong patnubay sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Siya'y tumutugon sa ating mga panalangin.
0: Thank you so much, Pastor Romy. Sana po ito'y naging inspirasyon, naging blessing po sa ating mga kaibigan na nakikinig sa mga oras na ito, no, dito po sa ating natalakay. Ito po'y tungkol sa mga taong nananatiling tapat at may discernment hanggang sa wakas. Hindi po sila panalo dahil wala silang problema. Sila po ay panalo dahil hindi nila pinabayaan ang pananampalataya nila sa gitna ng problema. Ang sabi nga po sa Daniel 12 verse 3, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programa ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang magandang umaga po muli sa inyo, sa bawat isa sa atin na nakikinig at patuloy na sumusubaybay ng atin pong morning mana. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat ang umagang ito ay muli tayong ginising na taglay ang atin pong buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na kahabagan, pag-ibig at saganang biyaya na ipinapaulan sa inyo pong mga anak. Kaya nga tuwing umaga, tayo pong lahat ay umuupo sa paanan ng Panginoon sapagkat sa tuwing tayo umuupo ay maliban sa tayo ay nakakatanggap ng sariwang mga pangako, tayo ay natututo sa paanan ng ating Panginoon. Umuwi tayo at tumatayo tayo na hindi tayo lugi sapagkat tayo ay nakatanggap ng pagpapala mula sa atin pong Panginoon. Kaya nga't ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, ay muli ang pangako ng Panginoon tuwing umaga ay sariwa. Kaya nga't atin pong aangkinin ang pangakong iyon. Samantalang tayo po'y nag-aaral, ay atin pong idalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng isang kaisipan na maliwanag at isang pusong bukas para tanggapin natin ang mga pabalita, kalooban ng Panginoon na siyang magiging gabay po natin araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sapagkat sa umagang ito, muli kaming ginising, binigyan ng buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon na kami ay muling uupo sa inyong paanan. Sa inyong paanan, merong kaming pagkatuto. Sa inyong paanan, nakakatanggap kami ng mga sariwang pangako. Sa inyong paanan, nagiging gabay po namin ang inyong banal na salita sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat po ng marami Panginoon sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron tayong panibagong paksang tatalakayin at ang tuon ng atin pong pag-aaral ay masusumpungan sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26. Na ang pamagat ng atin pong pagsasaluhan ay The Three Kinds of Faith, ang tatlong uri o di kaya klase ng pananampalataya. Alam po ninyo ang pananampalataya ay kaloob sa atin ng Panginoon. Ang pananampalataya ay very essential sa buhay ng isang Kristiyano o di kaya isang kaanib ng iglesia. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay ang nagbibigay sa atin ng lubos na pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Nabanggit ko po sa inyo kanina na ang pananampalataya is very essential element sa buhay ng isang mananampalataya, lalong higit sa kanyang paglago bilang Kristiyano. Pahintulutan po ninyong basahin ko sa inyo ang ilang mga talata sa Bagong Tipan na may pagdidiin sa katagang pananampalataya at kung ano ang nagagawa ng pananampalatayang ito sa buhay ng isang tao. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 6, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." So kapag tayo daw po ay walang pananampalataya, imposible na atin pong ma-please ang atin pong Panginoon. Sa aklat naman po ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God." So ang isang Kristiyano ay nailigtas sa pamagitan ng ano ho? Ng pananampalataya. Ang sabi naman sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 7, "For we live by faith and not by sight." Ibig sabihin ang bawat mananampalataya ay kinakailangan dapat na lumakad siya ayon sa kanyang pananampalataya. Dapat na mabuhay siya o makita sa kanyang buhay sa isip, salita at sa gawa ang kanyang pananampalataya. Sa aklat naman po ng Roma, Kapitulo 14, talatang 23, "But whoever has doubts in
is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is what? Is sin. Ang ibig sabihin po, mga minamahal ko, mga kapatid, anumang bagay na atin pong gagawin na hiwalay sa pananampalataya, ang tawag po diyan ay kasalanan. Kaya nga't napakahalaga na dapat po natin ma-realize ang mga bagay na ito sa atin pong buhay bilang mga alagad, tagasunod at mga lingkod ng atin pong Panginoon. Sang-ayon po sa atin mga talata, lalong-lalo na sa aklat ni Santiago na siyang focus ng atin pong pag-aaral, ay kanyang dinidiscuss dito ang tatlong uri ng pananampalataya. Subalit isang klase lamang ng pananampalataya ang nagliligtas. Ibig sabihin, yung dalawa ay hindi. Subalit ang mga pananampalatayang ito ay nakikita sa bawat Kristiyano, nakikita sa mga kaanib ng iglesia. Alalahanin po ninyo, sa tatlong uring ito, maaring ikaw at ako, kaibigan, ito ang klase o uri ng pananampalataya na meron tayo. Alalahanin natin ulit na isa lang out of these three ang pananampalatayang nagliligtas o nakapagliligtas. Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26, ay narito kanyang binaybay ang tatlong uri, subalit meron pong pagdidiin na tanging ang pananampalataya lamang na gumagawa ang ano ho, ang nagliligtas sa kaluluwa. Kaya nga't atin pong alamin, mga kapatid, kung ano ang mga pananampalatayang ito. Ano ho, kaibigan, kapatid, pakinggan po ninyo ng gusto. Baka sakaling isa sa tatlong ito ay meron ka. Ano ho, at meron ako. At kung sakaling isa sa tatlong ito ay meron tayo, na hindi ito ang kalooban ng Panginoon na dapat makita sa atin, hindi pa naman huli ang lahat para tayo ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong, para tayo ay akayin muli sa isang pananampalataya na ano ho, na nagliligtas sa atin. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago 2, talatang 14 hanggang 17, ay pahintulutan po ninyong basahin ko. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is what? Is dead. Ano daw po yung unang uri ng pananampalataya? Dead faith. Patay na pananampalataya. Kaibigan, kapatid, baka ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya ay patay. Kaya nga't sa atin pong pag-aaral, ating aalamin kung ano ang katangian ng isang patay na pananampalataya. Alam po ninyo, sa mga taong merong ganitong klaseng pananampalataya o yung tinatawag po natin na dead faith, ay alam nila ang mga tamang bokabularyo ng panalangin, and they have what? Pagkaalam tungkol sa mga sound doctrine ng Biblia. They can even quote the right verses from the Bible. Subalit nalulungkot po tayo ang kanilang paglakad araw-araw, ang kanilang pamumuhay ay taliwas sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. It is only what we call an intellectual faith. A dead faith is only an intellectual faith. Ano ibig sabihin po noon? Yung mga taong merong ganitong kaisipan, alam nila ang doktrina ng kaligtasan. Subalit hindi nila lubos na ipinasakop, isinuko ang kanilang sarili sa Diyos at hindi sila nagtiwala sa Panginoon para sa kaligtasan. Alam nila ang tamang mga kataga, subalit yung lumalabas sa kanilang mga bibig, hindi binabak-apan ng kanilang buhay, ng kanilang mga gawa. Ang tawag po dyan ay ano ho?
Dead faith or only an intellectual faith? Ang tanong ay, ang ganitong uri po ba ng pananampalataya ay nagliligtas? Definitely big no. Hindi po mga kapatid, sapagkat tatlong beses na idiniin at inulit ni Santiago Kapitulo 2, talatang 17, 20 at 26, na ang pananampalatayang walang gawa ay ano ho? Ay patay. Anuman ang kapahayagan ng atin pong pananampalataya na hindi nagre-resulta sa isang bagong bibuhay, na hindi nakikitaan ng mabuting gawa, ang tawag po dito ay huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya. At anumang huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya na walang pagbabago sa ating puso, walang pagbabago sa ating pong buhay, subalit tayo ay nasa listahan ng mga kaanib ng iglesia, tayo ay nasa listahan ng mga Kristiyano, this is what, according to James, is a dead faith. Patay na pananampalataya, mga kapatid. Ang patay na pananampalataya ay hindi po tunay na pananampalataya. At ang patay na pananampalataya ay ano ho? Ay nagbibigay ng huwad na pagtitiwala saan? Sa buhay na walang hanggan. Ang tanong po sa iyo at sa akin, ngayon umaga, opo ikaw at ako kaibigan, ano ho? Meron ba tayong ganitong uri ng pananampalataya? Opo, magkakaroon ang tao ng ganitong uri ng pananampalataya kapag ang kanyang lakad ay hindi ayon sa kanyang mga salita, kapag ang kanyang buhay ay hindi ayon sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang kanyang buhay ay hindi ayon sa kanyang sinasampalatayanan. Kaya nga dapat tayong maging maingat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa tinatawag po nating intellectual faith. Dito lamang po yan sa isipan. Alam po ninyo si Warren Worsby ay meron pong binanggit ang sabi niya, no man can come to Christ by faith and remain the same. Walang sino man daw pong pupunta sa Panginoon sa magitan ng pananampalataya at mananatili pa rin na ano ho, dati pa rin sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang sino man na lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, ang kanyang buhay ay hindi na yung dati. Ang kanyang buhay ay binago na at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Nagpapakasangkapan, nagpapagamit sa kung ano ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang buhay at kung ano ang gagawin ng Panginoon para siya ay maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng maraming tao. So ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, bilang kaanib ng iglesia, dapat makita ang pagbabago sa atin pong mga bibig, sa mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig, makita sa kung papaano tayo nakikitungo sa mga tao. Kung dati-rati ay ganyan lagi ang ating kamay, ngayon ay bukas na. Kung dati-rati lagi tayong nakasimangot, ngayon ay laging nakangiti na. Kung dati-rati lagi tayong nagtuturo ng ganyan, ngayon ay hindi na. Kung dati-rati tayo ang nanlalait at minamaliit natin yung ibang mga kaanib ng iglesia o yung ating kapwa-tao, tayo ngayon ay hindi na ganyan. Ano ho? Tayo na ang nilalait dahilan sa pangalan ng Panginoon ay atin pong iniingatan. Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ano ho? Inalintulad din po ni Warren Worsby na kapag ikaw ay humawak sa 220 volt wire, mga kapatid, ano ho? Imposible na walang mababago sa iyo. It's either na ikaw ay mamatay, masunog, mangitim ang iyong ano ho, buong katawan kung ikaw man ay makasurvive, o di kaya ay madeform ang iyong mukha o di kaya ang iyong katawan. So ganun din daw po ang pagtanggap natin sa Panginoon ay hindi tayong mananatiling katulad nung dati. Dapat ay kakitaan tayo ng bago araw-araw, katulad ng katapatan ng Panginoon sa atin tuwing umaga, araw-araw ay bago, alang-alang sa kanyang mga anak.
Kaya nga't nagpapasalamat tayo mga kapatid sapagkat ipinapakilala sa atin ni Santiago ang uri ng mga pananampalatayang ito. Ikalawa, na klase ng pananampalataya, sangayon po sa talatang 18 at 19, "But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds." Ang tawag po sa ikalawang pananampalatayang ito ay demonic faith. Ano ho? Demonic faith. Alam po ninyo, maging ang mga demonyo. Demons have this kind of faith. Remember, my dear friends, brothers and sisters, ano ho? Hindi sila yung mga agnostics, hindi sila yung mga atheists na tinatawag na hindi naniniwala sa Diyos at walang Diyos. Itong demonic faith na ito ay pupwedeng magkaroon ang isang Kristiyano o di kaya ang kaanib ng iglesia. Bakit? Sapagkat ang demonic faith ay ano ho? Sila ay mga taong naniniwala sa Diyos. Sila rin ang mga taong sumisimba. Sila rin yung mga taong nakikita sa loob ng iglesia o di kaya simbahan. Naniniwala sila sa pagkadiyos ng Panginoon. Ayon sa aklat ng Marcos Kapitulo 3, naniniwala din po sila na meron pong lugar ng paghatol. Ayon sa Lucas 8, talatang 31. At naniniwala din sila na ang Panginoon ang magiging hukom. Mateo 8, talatang 28 at 29. Anong uri ng pananampalataya? Meron ang mga demons. Nakita po natin ng isang taong patay ang kanyang pananampalataya, it touches only what? The intellect. Ang mga demons o ang kanilang pananampalataya, it touches not only the mind but also what? The emotions. They believe but they tremble. Ano ho? Naniniwala sila na ito ang totoo, ito ang tama, subalit hanggang doon na lang sa paniniwala at ano ho, nanginginig na sila. Ibig sabihin, yan po ang alin. Yan ang pananampalataya ng mga demons. Ang tanong, ang pananampalataya po bang ito'y nakapagliligtas? Hindi po, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho, maaring tayo'y naliwanagan tungkol sa Biblia. Maaring tinanggap natin ang alin? Tinanggap natin ang katotohanan na nasusulat sa Biblia, subalit kung hanggang doon na lamang wala na tayong ginawang action o pagsunod, ang tawag po doon ay demonic faith. Ang tunay na pananampalatayang nagliligtas, it involves something more, something that can be seen and recognized.

po ba ng simbahan o ng iglesia, ang Kristiyano po ba ay po pwedeng magkaroon ng ganitong pananampalataya? Opo, kapag siya ay nananampalataya sa tamang bagay at nararamdaman niya ang tamang bagay, subalit kung hanggang dyan na laang ang kanyang paniniwala at paglilingkod, wala nang pagsunod, nalulungkot tayo mga kapatid. Ang tawag po dyan ay demonic faith. Ano ho? So narito ipinakilala sa atin ni Santiago ang dalawang uri ng pananampalataya na hindi nagliligtas o nakapagliligtas. Ang dead faith, which involves only the intellect. Ang demonic faith, which involves the intellect and the emotions, but they stop there. Subalit ang pananampalatayang nagliligtas sangayon po sa talatang 20 hanggang 26, ang tawag po ay dynamic faith. Anong uring pananampalataya ito mga kapatid? Ano ho? Ang pananampalatayang ito ay nakasalig sa salita ng Diyos. Roma 10 talatang 17. Dynamic faith involves the whole man. Ang dynamic faith daw po ay ano ho? Ang buong pagkatao ng isang nilalang sa isip, salita at ang alin? Ang kanyang gawa. Dead faith touches only the intellect. Demonic faith, it involves only the intellect and the emotions. But dynamic faith, it involves the intellect, the what? Emotions and the will, mga kapatid. Dynamic faith, the mind understands the truth, the heart desires and rejoices in the truth, the will acts upon the truth. Yan po ay tinatawag na pananampalatayang totoo na nagliligtas, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho? Anong klaseng pananampalataya ang totoo? Ay merong pagbabago sa isip, may pagbabago sa puso, at nakikita sa buhay, sa salita, sa paglakad, sa pakikitungo, sa pagsasalita sa atin pong kapwa-tao, ang tunay na likas ng isang buhay na binago ng Panginoon, isang buhay na inuudyukan ng banal na Espiritu, isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kanya. Para lubos po natin maintindihan, narito po ang ilustrasyon na ginamit ni Santiago mga kapatid sa kanyang aklat Kapitulo 2. Atin pong makikita ang dalawang tao, si Abraham at si Rahab. Ano ho? Alam po natin kung ano ang kanilang background, ano ang kanilang katangian. Si Abraham ay ama ng mga Hudyo, subalit si Rahab ay isang Hentil. Si Abraham ay makadiyos na tao at si Rahab naman ay makasalanan sapagkat siya ay patotot. Si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Si Rahab dati ay kaaway ng Diyos. What did they have in common? Subalit ano ang meron na silang iisa ngayon, mga kapatid ko? O sapagkat both of them exercise that saving faith in God. Si Abraham, kanyang ipinahayag ang ano ho, pananampalatayang nagliligtas na nakikita sa kanyang buhay ang mabuting gawa. Ganun din po si Rahab, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya nga't sa talatang ito, ano ho, ay atin pong natutunan na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sangayon po sa Santiago 2, talatang 24, you see that a person is considered righteous by what they do, not by faith alone. So ibig sabihin, ang pananampalataya alone cannot justify a person. It is only a perfect faith that works, that can save, my dear friends. Sa talatang 22, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Alleluia to the name of God. Alam po ninyo, napakahalaga mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo bilang mga mananampalataya at Kristiyano, atin pong siyasatin ang ating sarili, ang atin pong mga buhay, ang ating mga puso. Meron ho ba tayong tunay na pananampalatayang nagliligtas o yung tinatawag po nating dynamic faith? Alam po ninyo,

May mga katanungan para lubos po natin masiyasat ang ating mga sarili. May mga panahon ba sa aking buhay na akin pong kinikilala na ako'y makasalanan at tinatanggap ko ito sa harapan ng Diyos? May mga panahon ba sa akin pong buhay, mga kapatid, na ano ho, ako ay umiiwas sa mga bagay na iniaalok ng sanlibutan sa akin? Akin bang naintindihan ang Ebanghelyo na ang Panginoon ang namatay sa aking dahilan sa aking mga kasalanan at siya ay muling nabuhay? Akin bang ikinukumpisal ang aking mga sarili at tinatanggap na hindi ko kayang iligtas ang akin pong sarili? Ako ba'y nagsisisi sa aking mga kasalanan? Gumagawa ba ako ng mga desisyon para umiwas, layuan ang mga tukso? Akin bang kinamumuhian ang kasalanan? At meron ba akong pagkatakot sa Diyos? Ako ba'y nagtitiwala sa Panginoon at sa Kanya lamang at wala ng iba at tumutugon sa Kanyang panawagan sa pagsunod sa Kanyang kalooban? Akin bang ipinapahayag ang aking pananampalataya kay Kristo, nabautismuhan ako para lamang mapatawad sa akin pong mga kasalanan? Meron bang mga bahagi sa aking buhay na nabago ng biyaya ng Panginoon? Pinangahawakan ko ba na ang mabuting gawa ay likas na dapat makita sa akin bilang isang mananampalataya? Lumalago ba ako sa mga bagay para sa Panginoon? Nagpapagamit ba ako para sa kaligtasan ng maraming mga tao? Na-enjoy ko ba ang fellowship ng bayan ng Panginoon? Ako ba'y handa na sa pagdating ng Panginoon? O mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, ito ang mga katotohanan na dapat po nating maunawaan sa atin pong mga sarili. Personal na mga katanungan na tanging ikaw at ako lamang ang makakatugon. Sa kung anong uri ng pananampalataya, meron tayo kahit na tayo ay kaanib ng simbahan, kahit na tayo ay Kristiyano, kahit na tayo ay kaanib ng iglesia. O mga minamahal ko, mga kapatid, katulad nga po ng panalangin ni Haring David, sa aklat ng Awit 139, talatang 23 at 26, na sana ito ang panalangin ng bawat isa. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked in me. And lead me in the way everlasting. Nawa'y pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawa, kung sakaling yung dalawang uri ng pananampalataya, meron ako o di kaya ikaw, na ito ho ay hindi nakapagliligtas, manong tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating buong-buong buhay sa Kanya at hilingin ang kapangyarihan ng langit na tayo ay baguhin upang ang iyong buhay, kaibigan at kapatid ko, ay maging buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Panginoon na nagliligtas upang marami pa ang mahanda sa Kanyang pagdating sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa panibagong pabalita na amin pong napakinggan. Salamat sa aming pagkatuto sa pag-upo sa inyong paanan ngayon, Umaga. Naging maliwanag po sa aming isipan at sa aming buhay na tanging ang nagliligtas ng pananampalataya ay ang isang buhay na inyong binago at patuloy na nagpapabago sa inyong kapangyarihan, at isang buhay na nakikita sa amin ang tunay na likas at katangian ng aming Panginoon. Kasangkapanin nga po ninyo kami para sa kaligtasan ng marami. Sa inyong kaharian, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
4: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
5: All things new. Hope starts here.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Maraming mga karaniwang hinaing ang mga tao ngayon sa nakukuha ng pangtustos. Paano na ang aking buhay ngayon? Kailan magiging maayos ang aking buhay? Ano ang gagawin ko? Ikaw ba ay humaharap sa mga hamon sa iyong buhay at hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin? Sa umagang ito, ang tutunghayan natin ay ang mga pangako ng Panginoon sa Banal na Kasulatan na nakasulat ito na ibinigay sa atin ng may pag-asa sa ating pong buhay. Kaya huwag kang aalis. Ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Ang Mga Pangako Di Nabibigo. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon na nandito muli tayo upang mag-aral ng kanyang banal na salita. Kaya naman, patuloy na natin na anyayahan ang Banal na Espiritu na sumaatin. Tayo manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Maraming salamat na kayo ay kasama namin sa umaga pong ito. At kayo nawa ay patuloy na magbigay ng kalakasan at katalinuhan sa amin. Pagpalain kami sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ngayon, ang pagtutuunan natin ng pansin ay may pamagat na The Power of Prayer, ang kapangyarihan ng panalangin. No? Tayo ay patuloy na nananalangin. At iba naman,